0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Manginam-nam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: September 3, 2026! Sa lahat ng ating mga kabayes na naibig na matindi traffic sa EDSA, edi wow!
6: Habaan nyo lang yan! Ang pasensya.
5: Pasensya.
6: Ganon!
5: Oo, naglabasa na naman ang lahat ng ating mga kabayes na nagtatrabaho na lang.
6: At palabas na rin ang ka-office mate mong laging bida-bida. Excited ka na bang makita siya?
5: Ang iyong pet peeve.
6: Ikaw ba? Ano ba ang pet peeve mo, DJ Kiko?
5: Wala.
6: Ay, sige na!
5: Wala nga ni.
6: Ako ang pet peeve ko, frog. Charot lang. Ito naman, makapaniwala naman to. Slow, ah! Kasi di ba kadalasa ganyan, may mga tinatanong na, ano pet peeve mo? Kala nila, hayop yung tinutukoy.
5: Yung pala ibig sabihin yung kinaiinisan mong tao.
6: Or yung ayaw mong pag-uugali ng isang tao. Ever share yun yung buhay mo.
5: Raulo ka.
6: Good morning, kapoy!
5: Ngayong araw na ito, kahit na umuulan na naman matapos na imbigyan ng dalawang araw ng may araw para makapaglaba, aba, mapagbiro talaga ang tadhana.
6: True.
5: Dahil umuulan na naman sa maraming bahagi ng buong Metro at Mega Manila. Kaya naman mga kabibes, konting ingat at tayo'y magdasal na tayo hindi magkasakit.
6: Totoo yan, paiba-iba ng weather, hindi mo alam. Kahapon, maaraw, ngayon, maulan. Parang pagmamahal niya sa'yo kahapon, mainit. Ngayon, malamig na naman.
5: Ay, naku, hindi consistent.
6: Oo, gulo-gulo.
5: Yan pa man din ang mahirap sa isang bagay at sa isang tao. Ano mang uri ang relasyon na meron kayo, di ba? Yan man ay love between the two persons. Persons!
6: Oh, yeah. English!
5: Sa trabaho, sa kaibigan, pamilya, kung hindi consistent, abay masakit talaga sa ulo.
6: Hindi mo alam kung saan ka lulugar at anong gagawin mo.
5: Yun
6: di
5: ba?
6: Diba? Ay, naku ka vibes.
5: Ano?
6: Ano?
5: Ano ang song trend ng buhay? Para magkapaganda na ka-vibes, kahit na medyo miserable ang ating buhay, marami mga pagsubok na dumadaan. Sa atin sa araw-araw, huwag kang mag-alala, ka-akibat at ka-vibes mo kami. Kasama na isang baby ng bayan, DJ May!
6: Ano makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
5: Namaghatid sa inyo ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na sabay nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
6: At hindi magpapahuli ang mga taga 102.3 Bacolod at Baguio.
5: Ganon din ang mga nakikinig sa 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Dabnor. Magandang umaga!
6: At yung mga taga Abras,
5: uy, salamat
6: Siargao,
5: po.
6: Surigao, South Cotabato, Bacolod, Iloilo, di ba? Magandang umaga.
5: Yan, talagang pagagandain pa nating lalo ang inyong umaga. Kaya naman ka-vibes, para kumpleto na ang inyong panonood at pakikinig sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts. Sanapin nyo lamang po.
6: 92.3 FMR Manila.
5: Yeah! At kung gusto nyong bumati live on air at kung meron kayong gustong i-share na kwento, ano man yan, konsumisyon o inspirasyon, tandaan nyo na at ilista nyo na ang number rito!
6: 0954-406-1967
5: para sa ating SKL!
6: Sekulang!
5: Ang kwentong may kwenta mamayayang alas 10 sa umaga, pero hindi na muna namin kayo bibitinin sa magagandang musikahan ngayong Huwebes ng umaga kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: The Vibes, the Sound Trip, and the Pet! Oras na ka, Vibes! 8:21!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
9: Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Huwebes, September 3, 2026. Salala natin mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga bumbunan nyo.
5: Happy na! Birthday mo pa?
4: Ganon! Kaya naman, tara! Kanta na!
6: Happy birthday!
7: Sa'yo ang pagkain,
8: sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
5: Siyempre, unahin natin sa mga paboritong artista ng mga ka-vibes natin.
4: Uh-huh.
5: Nagdiriwang na kanyang karawan. Today, walang iba ang nag-iisang Carlo Aquino.
4: Carlo Aquino, happy birthday!
5: Andyan din! Mm-hmm. Si Kailin Alcantara.
4: Ay,
5: happy
4: wow.
5: Happy birthday
4: po.
5: At sa nanay, ni Kong Brian Poe. Walang iba, happy birthday po. Senator Grace Poe.
4: Ay, ano bang galang Senator Grace Poe, happy birthday. Maligayang karawan din. Ang swerte mo naman dahil ka-birthday mo sila, ka-vibes na Eliza Hilario. Happy birthday.
5: Happy birthday din sa'yo, Renji Amier.
4: Uy! Maligayang kaarawan sa'yo kay Jenilyn Castor Mapusaw. Happy birthday! At maligaya na, happy na birthday pa kay Jerome Munsalud.
5: Happy birthday! At sa lahat ng mga ka-vibes nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nasa Luzon, Visayas, Mindanao pa kayo or even mga OFW natin, happy birthday po sa inyong lahat.
4: Kaya naman sa inyo, naway madubad ang inyong mga kahilingan at magkaroon ng kadubaran ang inyong mga plano sa buhay. Kaya naman ang awitin ito ay para sa mga mukha ninyo.
5: Happy

0: sa'yo ang pagkain.
1: Hey,
0: sa'yo ang inumin.
2: Hey. Happy birthday.
0: Sana'y mabusog niyo kami.
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugtugan at gulitan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong dito, si Nacho Tika!
3: Hoy!
1: Kulikod!
3: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: Kabive sa Soundtrip,
0: ang lupet!
3: 92.3 FM on! Favorite Music Radio! Kabives!
4: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: at mga ka-vibes, ang pinakahuling chismis!
1: Kumbaga, vitamin C kung kawagin. Vitamin chismis, ganon!
0: Yun, dapat ganon. Kinakailangan natin sa buhay natin ng vitamin C!
1: Para naman magising-gising ang mga natutulog nating dugo at mas lalo tayong ganahan magtrabaho.
0: Correct, kailangan natin ng vitamin C!
1: Chismis! Ay, ano bang chismis natin today?
0: Eto na nga, dahil lingid sa, hindi naman lingid sa kaalaman natin ka-vibes, ano? Itong mga nakaraang araw ay ulan na naman ng ulan dahil sa
1: habagat. At sinamahan pa ng bagyo.
0: Bagyo.
1: Kailan lang, di ba?
0: Kaya naman, ka-vibes, nako po, imbis na maging komportable at convenient ang pagdaan ng ating mga mananakay, mga driver at mga lahat ng uri ng sasakyan dito sa North Luzon Expressway patungo at galing ng Norte at ng Maynila, naku po, naging pasakit at sakit ng ulo pa ito ng mga nakarang araw!
1: Aray mo!
0: Dahil, naku po, umapaw ang ilang bahagi po kasi ng NLEX, particular na po dito sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga, na nagdulot po ng pagkahaba-habang traffic!
1: Grabe! Talagang binahana. Kalain mo yon.
0: Expressway yan,
1: expressway?
0: Ha?
1: Pati ang expressway, walang ligtas.
0: Dahil nga po sa pag-apaw ng ilang mga bukirin, mga lugar sa San Simon, Pampanga, na umabot po sa NLEX. Kaya po ito yan, nagdulot talaga ng pagkahaba-haba talaga ng pila ng mga sasakyan. Kapag makita mo yung mga sasakyan
1: via
0: drone, ay naku po, sinasabi ko sa inyo, mapapa-trapping!
1: Mahirap pa dyan, Kicks. Kahit nasa, kahit pumasok ka sa loob,
0: looban,
1: ganun pa rin. Diba? So wala kang no choice. Oh. Mamili ka. Doon ka sa loob o sa labas.
0: Ay!
1: Parehas na ihing-ihi ka na hindi ka makaihi.
0: Tama.
1: Gusto mo nang kumain, gutom na gutom ka. Wala kang magawa.
0: Wala
1: mabibilan.
0: Kasi hindi ka makaandar.
1: Eh paano pag ano na lang pala, paubos na yung gas mo.
0: Yun
1: paano
0: lang.
1: Na yun?
0: Eh di tulak mo.
1: Ayun. Yun lang.
0: Yun lang. Kasi ultimo yung magre-rescue sa'yo na personnel ng NLEX ay hindi rin makakarating sa'yo kasi nga napaka-trapping!
1: Kaya kung ikaw galing sa Norte at may balak mamasal dito sa Maynila,
0: nako,
1: pagpaliban nyo muna yan, ka-vibes.
0: That's wrong. Wrong move.
1: Yes. Ang tanong, sa haba-haba ng pila, ano bang magiging ano doon, kahit papano, pampalubag loob sa mga ka-vibes natin
0: na
1: ipit sa traffic.
0: Kasi nga ka-vibes, usually dati, di ba, kung galing ka ng Norte, halimbawa ng Baguio, pupunta ka ng Maynila, o galing ka ng Maynila, papunta ka ng Baguio, dati ay inaabot lang yan ng 4 to 5 hours.
1: Depende sa pagmamaneho mo at stopover mo.
0: Correct. Oo, 4 to 5 hours lang. Pero ngayon, dahil nga sa dulot nitong pagbahad dito sa kahabaan ng NLEX, particular sa bahagi ng San Simon, Pampanga, aba! Umabot ng 16 hours!
1: Hoy! Magpara kang nag-ibang bansa na yan.
0: Hinaig mo pa pumunta ka ng ibang bansa.
1: Oo.
0: Traffic!
1: Grabe yun, ha?
0: Ay, sorry ba? Ayan. Di ba? Kaya naman, pambalubag loob.
1: Ano?
0: Ng management ng North Luzon Expressway, simula po kahapon, September 2, ay libre na po ang toll fee ng mga sasakyan na dadaan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at ng San Fernando, Pampanga.
1: Oh! Hanggang kailan kaya yan kung nagsimula kahapon?
0: TBA!
1: What is TBA?
0: To be announced.
1: Ah, so dapat abangan nyo yan, ka-vibes, ha? So, hanggat hindi bumababa ang baha, libre ang toll.
0: Yan, oo, hanggat hindi nagsasubside, libre pa po. Hanggat sa i-anunsyo naman po ng pamunuan ng NLEX, hanggang ngayon ay libre pa rin. Ito, nakikita natin sa feed ngayon ng DZMM Radio Patrol sa East Renta. Nako po, kahit ultimo yung mga 10-wheeler truck, dahan-dahan at hirap na hirap dumaan dito nga sa kahabaan ng NLEX dahil nga sa baha!
1: Ako talaga. Kaya ano sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ay nakikinig at nandyan ka, eksakto!
0: Hoy!
1: Nakapuesto!
0: Hoy!
1: Pahabaan mo pa ang pasensya mo!
0: At naghahanap ka ng bote para makaihi ay...
1: Ay, naku po!
0: Grabe yung mga ka-vibes natin na nakatira dito sa paligid ng NLEX. Yung mga kabahayan, nagbebenta na sila. ng mga paninda, pagkain, soft drinks at kung ano-ano pa kailangan.
1: Hindi naman buhay, no?
0: Oo, kasi hindi nga umaandar yung mga sasakyan.
1: Kaya kailangan talaga. Pahinga muna kayo dyan, ka-vibes, kung taga Norte ka at balak mo talagang pumunta dito. Huwag muna.
0: Tama, manahimik muna kayo dyan. Lalo ka na, Altea Serrera, si Inu Cruz, manahimik ka dyan sa Pangasinan.
1: Oo, gusto-gusto mo makita si Tuy-Tuy. Tsaka na, ipagpaliban mo muna, ha?
0: Ay, nako po, kahit pa paano, meron po tayong magandang balita pa rin kahit nakakaranas ang ating mga kabibes ng napakahabang traffic sa kahabaan ng NLEX, particular na po sa San Simon, Pampanga. Kaya po, simula po kahapon, September 2, ay libre po ang toll fee ng mga daraan sa pagitan ng Puli ng Bulacan at San Fernando, Pampanga!
1: Ayan ang ating vitamin C today, kabibes!
0: Correct! O diba, at least napangiti ka.
1: Oo, napangiti siya. Kasi safe daw yung kanyang boyfriend. Hindi daw makakalabas ng Maynila. Andun lang sa Norte kasi taga Pampanga.
0: Kaya naman ka vibes, para sa mas marami bang good vibe music at kwentuhan, dyan ka lang. Maya-maya pwede ka na tumawag sa
1: 0954-406-1967.
0: At kung ikaw ay nakalublob ang mga paadya sa kaabaan ng baha sa NLEX, pwede ka tumawag sa aming numero. Ano bagay mo naman?
1: Oo, paulit-ulit. Ano, makakalimutin? Ano, bing lang yan? Ano?
0: Para mamaya makabadiga at sa ating SKO
1: Check Club,
0: ang kwentong may kuwenta sa aming pagbabalik, kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May,
1: at ang makulit mong tito si Radyo Giga.
0: Hey!
1: Kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR
1: Kabimes sa Soundtrip ang Lupet. Aras natin Kabimes 928.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Okay.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
3: Sa
1: 0954-406-1967. Pwede nyo rin gamitin ang mga Viber ninyo kung wala kayong load. Ganon!
3: Kaya naman, bukas na ang aming linya ng telepono. Mabilis lang to para sa pagtawid natin sa SKL.
1: Circulang!
3: Ang kwentong may kuwenta. Shoutout muna kay Halimaw Kumain ng Anes. Maganda umaga sa iyo. Kay Altesa Herrera Sino Cruz. Ganon din. Kaya Mira Jane, salamat sa pagdudok. Thank you!
1: Ako naman, shoutout sa asawa ni Ray, si Rosalyn Santillan na nakikinig. Ayan, mahal na mahal ka daw ng asawa mo.
3: Wow.
1: Echos lang daw
3: Echos.
1: Yun.
3: Oo. Noel, shoutout sa'yo. Maganda umaga at maya-maya. Kabayb sa live kami sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila.
3: Para sa ating SKM.
1: Sir, ko lang. Kaya ngayong oras na ito, may gusto kong batiin. I-shout out. Gusto mong magparamdam sa ex mo. Gusto mong batiin ang happy birthday, ang mahal mo sa buhay. This is the right time to call us.
3: Wow. Tawag na. Eto na. Maganda umaga sa'yo. Adrian Roderick Margo.
1: Ayan yun.
3: Eto na, eto na.
1: Hello!
4: Hello, magandang umaga.
3: Pangalan taga saan? Pangalan taga saan?
4: John Vincent po ito from Bansa Cavite. I'm your FMR secretary.
3: Oh, sige, batina. Batina.
4: Siyempre, binabati ko yung mami ko na antok na. At siyempre, yung daddy ko, pero busy na siya. At siyempre, bati lahat ng mga FMR squad. Lalo na kay President Loren, Vice President Sari.
1: Time is up! John Vincent, sabihin mo, 92.3 FMR, ang lupet.
4: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa South Trip.
3: Wala kami sinabing ganun.
1: Wala kami sinabing ganun. Ang sabi lang, FMR, ang lupet, diba? Dami sinabi.
3: John Vincent, salamat. Thank you mula sa Etibac. Ito na, mabilis na tayo. Hawala tayong time.
1: Etibac yan? Pagka Etibac. Uy, shout sa mga Etibac, ha? At yung mga Kankalu Boys.
3: Uy, magandang umaga po sa inyo. At ito na, susunod na ang ating SKL!
1: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan! Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radjo Kiko!
3: Oh.
1: Ay, kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Kabayam sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite music radio! Kabayams!
3: Ang lupet!

0: o DOTR ang NLEX Corporation na pag-aralan ang pagbabalik ng toll fee sa mga class 1 na mga motoristang napilitang mag-U-turn dahil naman sa baha. Inutusan din ng NLEX na magpatupad ng mas mabilis na flood warning system kabilang na ang text alert at mga abiso sa variable message signs para makapaghanda ang mga motorista at makapili ng alternatibong ruta. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ng palasyo na nananatiling malinaw at maayos ang paggamit ng tagapan ng Pangulo sa mga confidential at intelligence funds. Ang pahayag ay kasunod ng pagkwestiyon ng isang mambabata sa malaking bahagi ng ipinanukalang budget ng Office of the President na nakalaan para sa nasabing pondo. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga ang confidential at intelligence funds sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at pambansang seguridad. Binigyang din niya na nagsusumite ang tanggapan ng Pangulo ng mga kinakailangang ulat sa mga kinaukulang ahensya ukol sa paggamit naman ng pondong ito. Dagdag pa ng palasyo, kompleto at maayos ang mga dokumentong isinusumite ng Office of the President kaugnay ng mga confidential funds. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, ipinagtanggol ng palasyo ang tugon ng pamahalaan sa suliranin ng pagbaha, lalong-lalo na sa ibang bahagi ng bansa sa harap ng mga batikos, ukol pa rin sa umano'y kakulangan ng aksyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na inuutusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na pabilisin ang mga proyektong pangkontrol sa baha. Sinabi ni Castro na kasalukuyang tinutugunan ng administrasyon ang mga suliraning naiwan mula pa sa mga nakaraang dekada kasama na ang mga proyektong hindi agad na ipatupad. Dagdag pa niya, patuloy ang pagpapatayo at pagpapagana ng mga pumping stations at iba pang flood control facilities upang maipsan ang epekto naman ng pagbaha. Samantala, iniulat naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inaayos na at ina-update na nito ang mga flood control master plan para sa mga pangunahing river basins sa bansa, kabilang na ang Cagayan at Pasig Marikina Laguna Lake Basins. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Trip.
1: Ang lupet!
0: Kabibes, tawag nga 0954-4061-967 para sa inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik sa oras na 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.

0: malupit na pinakikinggan, FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.

0: ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Kavibes, ito na ang pinakaabangan mong SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenta, kaya tawag ka na sa
3: 0954-406-1967.
4: At live din kami sa aming Facebook page,
3: 92.3 FMR Manila.
4: Ganun din sa TikTok account ni DJ May Eugenio at ni DJ Gigo Caligon. Manood na kayo!
3: Hindi manood, makalakad lang!
4: Kavibes, kung ikaw ay meron pinagdaraanan, happy ka lang, o gusto mo lang ng simpleng kausap, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan, at maging kabit kung sino pipiliin, ikaw ay yung legal, tawag ka na.
3: Tutulungan ka namin dyan. Bibigyan ka namin ng another problema.
4: Yeah.
3: Charot lang. Uy, alam nyo, Kavibes, minsan ha, kailangan natin ikuwento yung mga nararamdaman natin.
4: Uh-huh.
3: Kasi pag kinikim-kim natin yan at wala tayong napagkukwentohan,
4: tama.
3: Nako, baka isang araw sumabog ka na lang bigla,
4: oh,
3: 'di ba? Kaya huwag kang mahiyang i-share yan sa amin dahil kami, hindi kami judgmental, huwag kang mag-alala.
4: Oo. Oh, oh.
3: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, ipaglaban mo ang nararamdaman mo.
4: Tumawag ka na para siyempre malabas mo ang iyong saloobin. At maging aral ito sa iba nating mga kavibes na mayroong kaparehas na pinagdaraanan gaya ng kwento mo. Oh yeah. Oh, ito na, ang bilis naman.
3: Hello!
5: Baby May?
3: Hello! Good morning po!
5: Ay, si Jessie to.
4: Sino?
3: Hello? Ay, Manang Jessie! Oh, bate! Manang Jessie, bati ka!
5: Nakalimutan mo ba ako?
4: Oh, bati ka na, bati na!
3: Bati ka na, Manang! Dahil tayo'y may SKL, may mga tumatawag pong iba.
5: First and foremost, I am so grateful. Listen to me. I'm so grateful by entertaining me on your program in True Confession. Although, wow, it's not fair, you accommodated me still. Thank you so much.
4: Ayan, okay.
5: So, May, listen to me. Ako talaga ang nag-pray na mag-change ka na ng program.
3: Wow, salamat, Manang.
5: Iniwasan mo ang pagpupuyat.
3: Oo, ikaw din, Manang, huwag magpupuyat, ha. Laging mag-exercise at kumain ng healthy. Ayan, Manang, maraming salamat. Tama'y naghihintay kasing ibang mga kavibes natin. Oo, sa kabilang linya, ha.
4: Ayan,
3: si Manang Jessie ng La Union. Maraming salamat po, Manang. God bless.
4: Thank you, salamat po. Yan, mga kavibes, tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Kung meron kayong gustong i-share sa amin, gustong ikwento, malaki, maliit, kung ano man yan, kami nang bahalang makinig sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin i-judge. Dahil hindi kami mga judgmental, Char.
3: Wow, ano ka lang?
4: Judge attorney, Char.
3: Ay!
4: Hindi ko na ulitin yun.
3: Oo, last mo na yun, ha. Walay kasi. Ayan ka, vibes. Pwedeng-pwede na kayong tumawag. Open ang ating linya.
4: Uh-huh.
3: Pwede rin gamitin ang mga Viber nila kung wala silang load. At syempre, may paalala kami ni Kiko. Ayan, paalala mo na.
4: Ang paalala namin, ka vibes, kung ikaw ay tatawag dito, siguraduhin mo na nakapatay o mahina ang iyong monitor para hindi nag-feedback. Ganun din, ka vibes, siguraduhin mo na ikaw ay nakapwesto sa may magandang bato ng signal para magkaintindihan tayo. At hanggat maaari, ang gamitin mo ay Viber. Doon pwede mong gamitin ang iyong cellphone number. Tatawag ka ng rekta sa number na binibigay namin, 0954-406-1967. Mas maganda kung Viber para mas malinaw at hindi napuputol kahit naka-unli ka. Dahil pag-unli, hanggang 12 minutes lang.
3: Sayo naman ang mga ano mo, di ba? Mga kwento mo, kung di natin pag-uusapan mabuti yan.
4: Tama, tawag na kayo, Alina. Eto na, oh, bilis, oh.
3: Hello!
4: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan? Hello? Ay, wale. Tawag ka ulit. Madali, tawag na ulit kayo. 0954-406-1967. Hello!
3: Ay!
4: Wali.
3: Binabaan ka.
4: Wala na, wala. Kawaib, sasiguraduhin mo, lalo pag maulan sa lugar mo, kinakailangan talaga yan. Merong stable na signal, walang nakaharang, walang obstruction, yung mga makakapal na pader. Kailangan iwas ka dyan, ha?
3: Oo, iwas ka din sa katabi mo. Oo, na umaagaw ng signal. Ay!
4: Magandang umaga kay Artemio Palaspas, Batong Bakal. Pa-shoutout po, idol. Anong idol? Dito sa bodega. Tamang inventory kami habang nakikinig sa inyo. Salamat po. Thank you!
3: Ako naman gusto kong batiin ang mga ka-vibes natin na sila Jovit Supe. Andyan din si Richard.
4: Oy.
3: O andyan din si, sino ba yung isa? Asa na yon? Sige, hanapin mo yan, kay yan, June yan. Ray Tuyor.
4: Oy, maganda umaga po sa inyo. Tawag na kayo ka-vibes. Ito na, bilis naman. Hello! Hello ka-vibes. Pangalan, taga saan? Nawala na naman. Napuputol kuya Dennis.
3: Oo,
4: napuputol siya.
3: Oo.
4: Dali, siguraduhin niyo po ka vibes na kayong tatawag ay maganda ang bato ng signal, ha, para makapagkwentuhan tayo ng maayos at malinaw.
3: Oo. Lalo na kung ikaw excited na excited nang ilabas yung gusto mong ilabas.
4: Oo. Ilabas ang kwento at salubin na hindi yung gender reveal, be.
3: Ay.
4: Wag yung wag.
3: Eh kung happy naman siya, bakit ba?
4: Gender reveal? Yung anes?
3: Yung anes. Hindi naman makikita. Yun eh. Ano ka ba? Kahit naman yun. Ilabas niya yun, hindi naman makikita eh.
4: Hoy!
3: O, di ba? Kasi nga, boses lang naman. O, bahala na siya. Ay, may knock-knock ako.
4: Knock-knock.
3: Habang naantay natin mga caller.
4: Ano?
3: Knock-knock.
4: Who's there?
3: Daisy.
4: Daisy who?
3: They see me rolling, hating. Oh, bakit? Walay?
4: Walay.
3: Ay, pinaghirapan ko yun. Hindi mo man lang i-appreciate.
4: Yan, palakpakan na lang natin, be.
3: Pinaghirapan ko yun.
4: Jesse Maron.
3: Oh, bakit? Tama naman, ah.
4: Oh. Oh.
3: Ikaw, may knock-knock. Ah, wala kang knock-knock.
4: Mamaya mag-iisip.
3: Oh, sige, bilisan mo, ah. Oo. Mamaya, meron pa ako marami pa. Ayan na. Hello!
4: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
2: Uy, Kiko.
4: Oh, sino to?
2: Ako si Mamang Jessie.
4: Manang Jessie? Hello? Hello?
3: Parang nawawala po yung linya natin. Oo.
4: Kabayim, siguraduhin nyo po na pagkatawag kayo, maganda ang bato ng signal sa kinalalagyan nyo, ha? Tapos sa gumamit kayo ng Viber at Mare para dire-diretso at hindi pa puputol po ang inyong tawag, mga ka-vibes. Tawag na sa
3: 0954-406-1967.
4: Magandang umaga din kay John Vincent Sagrado, Altes Herrera, Sino Cruz, Yuan Ken Ganier, si Sari Lerma, magandang umaga daw sa ating lahat, si Biggie, magandang umaga, ganun din, si Julie Recabo, si Maui Posa, magandang umaga, at si Mari Twins. Good
3: magandang
4: morning!
3: Umaga din kay Rudy Gomez at ganun din kay Tito Doc Onil.
4: Ay ka-vibes, tawag na kayo kung meron kayong gustong i-share sa amin. Mga kwentong may kwenta, handa kaming makinig sa inyo. Inspirasyon, konsumisyon, kung ano man yan, kami handang makinig at ikay ay pakinggan na.
3: Wow, ay ako may ano ko, may gusto akong i-share. Habang wala pang caller. No?
4: Sige. Ano yan?
3: Normal lang ba na minsan tayong mga tao, nalulungkot tayo kahit wala namang dahilan o wala ka namang hinaharap na problema?
4: Oh, in general ha?
3: Oo, yung parang ano, tulad niyan ngayong araw na ito, hindi ko alam bakit sad ako. Patawanin mo, pasayahin mo nga ako.
4: Parang gloomy yung pakiramdam.
3: Oo naman. Anong advice mo sa akin?
4: Base kasi sa mga pag-aaral ng mga napapanood natin mga psychology, psychiatrist, normal daw talaga na maramdaman ng isang tao kahit na walang magandang dahilan na malungkot ka. Dahil may mga bagay kasi na parang sa hormones natin ba? Diba? Normal siyang
3: nagbabago yung hormones natin. Parang ganoon.
4: Nakusa siyang dumarating, kusa nating mararamdaman. Ang advice lang ng mga psychiatrists at psychologists, damhin lang natin siya. Hayaan lang natin siyang maramdaman. Dahil daw ang emosyon natin ay lumilipas lang. Kung nagkakamali ako, mga ka-vibes, ha? Correct me if I'm wrong. Nagtatagal lang naman daw ito ng 5 to 10 minutes. Yung emosyon natin.
3: Yung sa akin, simula alas 6, alas 10 na.
4: There's something wrong. May mali dyan. Hindi kayo may namimiss ka. Baka ganon.
3: Ganun ba yun?
4: O may hinahanap kang tao.
3: Wala naman.
4: May gusto kang makausap.
3: Wala naman din.
4: Wala rin?
3: Oo. Siguro sad lang ako kasi makikita na naman kita sa umaga, ganun.
4: You're
3: o nasisira
4: wrong.
3: Yung araw ko pagkaharap kita.
4: Hindi balik ka na sa gabi. Wala. Ano na, ano na tumatawag?
3: Hello?
6: Hello?
4: Hello ka, Babs. Pangalan, taga saan? Hinaan ang radyo.
6: Ay, opo. Hinahingan po.
4: Anong pangalan mo? Taga saan ka?
6: Josh po. Taga Novaliche, San Bartolome.
4: Ilan taong ka na, Josh?
6: 41 po.
4: 41?
6: Opo.
4: Yung totoo, ilan taon?
6: 41 po.
4: Ah, sige.
6: 1985 po ako pinanganak.
4: Ah, sige. Anong atin, Josh?
6: Wala naman. Napatawag lang.
4: Oh, sige, bumati ka na.
3: Oh, may gusto kang batiin. Sige, shoutout mo na, Josh.
6: Sige po. Binabati ko po
4: ang
6: taga-OPD ng Bernardino General Hospital 1 dito sa San Bartolome.
3: Yan lang?
6: Opo.
3: Yan lang, Josh?
6: Po?
3: Yan lang?
6: Opo, sila Jennifer, sila Aubrey, tsaka taga, basta lahat ng taga
4: ospital, oo. Sa lahat ng ospital ng Metro Manila.
3: Sige,
4: Josh, maraming salamat, ha. Sabi mo muna na, 92.3 FMR Manila. Ay, mali to.
6: Sige po, salamat. Sige po.
3: Ay,
6: sige
3: na, hindi ka sinunod.
4: Ayaan mo na nga. Sige. Nagmamadali.
3: Oo. Parang bata pa yung boses nun eh.
4: O nga, hindi 41 yun.
3: Hindi 41, ha. Ay, minus 10 sa langit, agad-agad yung mga ganyan.
4: Ay, nako.
3: Oh.
4: Tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Ito na, ang bilis naman.
3: Hello!
4: Hello ka, Vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: Ako po si Joshua.
4: Joshua!
3: Joshua ng
4: Pasig. Joshua, anong ate? Napatawag ka.
7: Binabati ko lang lahat ng mga nagbabasing sa nagpipigil doon.
8: Ano sabi mo, hindi namin maintindihan? Ano ulitin mo, Joshua?
7: Binabati ko lang lahat ng mga nagbabasketball at nagpipicturebol.
4: Ah, binabati mo lahat mga
3: nagpipicture?
4: Badminton at pickleball?
3: Tama ba?
7: Opo.
3: Ah. O, batiin mo na yung mga friends mo. Yung specific name.
4: Alam niyo, iba yung mga trip ng tao. O, sige, batiin mo na. Opo.
3: Opo daw. Asa na? Bati na.
7: Binabati ko pala sila Art, Kevin, Joshua. Mga mag-aral kayong mahiging mag-pickleball.
3: Sige.
4: Sige. Okay na, Joshua.
3: Okay.
4: Joshua, okay na tayo!
3: Joshua!
4: Sige na!
3: Ng Pasig!
4: Joshua, ayan. Maraming salamat ng Pasig, ha?
3: Woo! Aga-aga, ha?
4: Dali na, tumawag na kayo. Sana naman yung mga tatawag, yung may kalatoy-latoy naman, bimuna, ha?
3: Oo, yung may ano, kasi masarap kakwentuhan yung mga matagal nang may kinikim-kim sa sarili.
4: Ayan, oo.
3: Yung hindi nila makwento sa family nila, ayan, sa mga kaibigan nila, kasi feeling nila baka ma-judge sila.
4: Ayan, at paalala, ha, kung babati kayo, huwag nyo na po kaming batiin. Kami na lang po magbabatian sa sarili namin, ha?
3: Diretso na agad, dapat.
4: Para makasave tayo ng oras.
3: Oo. Kaya sa mga may pinagdadaanan, tawag na.
4: Oo.
3: Ito na.
4: Ito na.
3: Hello. Good morning. Anong
9: Hello.
3: Pangalan at taga saan po sila?
9: Ryan po ng Cabarugis, Quirino ulit.
3: Ayan, si Ryan ng Quirino Province. Ayan, anong atin, Ryan?
9: Pabati po ulit.
3: Sige, okay, shoutout na agad.
9: Shoutout kayo mga kasama ko dito, si Ujong, si Bruce Lee, si Bayaw Jake, si Bayaw Manny. Yan lang po.
3: Ayun. Maraming salamat, Ryan ng Quirino Province.
4: Ryan, salamat. Thank you.
3: Kabay.
4: Ha, ito. Sige, tawag na kayo. Baka meron na ulit. Ito na, tara.
3: Hello.
10: Hello.
4: Sino to? Pangalan, taga saan?
10: Kanakarjiki po.
4: Ang pangalan mo?
10: Lali po.
4: Lani. Oh, Lani.
10: Nakikinig po ako ngayon, sir.
4: Ha?
10: Nakikinig po ako ngayon sa kiyo.
4: Sino?
10: Sa Kiko.
4: Sino? Oo, sige.
3: Oo nga, kaya ka nga napatawag eh. Kasi ibig sabihin nakikinig ka.
4: Sige.
10: Kasi ano, Kanina pa ako dahil ng dial. Paulit-ulit ako nakikinig sa numero niyo. Hindi ko makuha-kuha yung dulo.
4: Ay, sorry na. Pasensya po.
3: Pasensya na. Parang kasalanan ko ba? Kasi ako yung nagbabanggit ng number, di ba?
4: Huwag mo kami awayin.
10: Ay, kanina ko pa po gusto tumawag.
4: May...
10: Hindi ko ba... Ay, sa pandinig ko.
4: Lani, sinasabi nga namin sa dami ng tumatawag, sabay-sabay kayo, swerte na yung makapasok. Kaya pag nakapasok kayo, tuloy-tuloy ng pagsasalita, okay? O anong atin, Lani, napatawag ka?
10: Alam na pabati po ako sa aking kapatid. Kaya natin po Batangas. Nandito po ako sa kamiti ngayon. Shoutout po sa kapatid ko na si Julian de Leon.
4: Yeah. O sige, sino pa?
3: Sino pa?
10: Alton. Si Rene Lanzarote, aking kakapipa. Kamusta ko kayo dyan?
3: Okay lang. Okay na. Sila.
10: Maraming salamat. Kaya araw-araw ako na ikinig sa inyo.
4: Ay, salamat, Lani. Lani, taga saan ka sa Cavite?
10: Dasma
4: rin yan
10: po.
4: Dasma.
3: Lani, ano pinagkakabalan mo sa buhay dyan sa Cavite?
10: Ay, housewife lang po ako, ma'am.
4: Housewife? Hindi ka housewife lang.
3: Oo, wag kang ganyan. Tandaan mo, tayo nag-aasikaso sa mga lalaki. Sarap pang buhay nila, di ba?
4: Wow.
3: O, tapos uuwi ng 10 oras ng gabi.
4: Bakit ito tumawag, Lani?
3: Di ba? Kaya wag mong nilalang ang housewife, tandaan mo. Tayo ang nag-aalaga sa kanila. Tayo ang nagmamahal ng totoo. Kahit sila, eh laging napaglaro, di ba?
10: Opo.
3: Ay, parang may pinagdadaanan sila.
4: Lani, ba't ganun? Ba't parang sumasang-ayon ka kay DJ Main? Ano bang pinagdaraanan mo ngayon? Naluluha ka.
10: Silpian muna, sila pang galit.
3: Tama.
10: Ibigay mo ng lahat.
3: Mambababae pa.
10: Masama ka pa.
4: Pero bago ka magyaw-yaw, hinaan mo nun yung radyo mo, Lani.
3: Naririnig namin yung sarili namin eh.
10: Ay, sorry to, ma'am.
4: Hinaan mo muna, ha?
3: Ayan, okay na, Lani?
10: Ayan, pinatay ko na, ma'am.
4: Ayan, buti mo pinatay mo. Lani!
10: Ayan, pag-uwan, apo.
4: May asawa ka ba?
10: Meron po.
3: Kaya nga, housewife lang daw siya eh. Malamang may asawa.
4: Hindi, malay mo naman. Hindi, kailangan. Patapusin mo na kasi. Bumangera. Lani, yung kinakasama mo ngayon, kasal na kayo, live-in?
10: Ay, hindi po, live-in lang.
4: Ilan taon, gano'n na kayo katagal mag-live-in?
10: Nine years!
4: Oh. Eh, bakit hindi pa kayo nagpapakasal?
10: Ay, hindi po kami nagpapakasal. Kasal po kasi ako sa una.
4: Patay.
3: Ayun lang.
4: Yun lang.
3: Ayun lang.
10: Ang masaklat na ako nito eh. Ano, may love story kami. Hindi nga gusto kong mangyari dyan eh.
4: Ayan, sige.
3: Ayan, sige.
4: Alam mo, Lani.
3: Ilapit mo yung bibig mo sa ano, telepono. Medyo parang ang layo kasi.
4: Lani.
10: May ko kami ang maasar.
4: Lani, gustong marinig ng mga ka-vibes natin yung kwentong pag-ibig mo. Pwede mo ba sa amin ikwento ng maikse pero detalyado? Ha? O sige, Lani, ng Cavite, i-share mo na!
10: Ay, ako po yung taga Cavite. Ngayon nakapag-hiwalay po ako na kong asawa. Gawa ng nagkaroon kami ng problema ng babae siya. Kasi ito naman, hindi ko naman ako lang dati sa buhay ko. Yung kumpare ko. Wait, Lani!
3: Parang nagulat kami doon, ha? Sabay kami nagkatitigan ni Kiko. Hindi, sabi niya, hindi ko akalain na darating sa buhay ko ang kumpare ko.
4: Saglit na. Hoy, Lani.
3: Wait lang, Lani. Huwag
4: mo sabihin sa amin na hindi mo akalain darating, kumpare mo yan. Ibig sabihin, matagal na naka-angkla yan sa'yo.
3: Matagal na kayong may pagtingin sa isa't isa.
10: Hindi nga po. Alam niyo, sinasabi nga po na hindi akalain na mangyayari doon.
3: Hoy! Yes, wag kami, Lani! Yes. Istoryahe!
10: Kami nung ng aking anak ay sa ngayon, kami ngayon na nagsasama sa buhay.
3: So itong kumpare mong ito, ito yung 9 years ngayon na kinakasama mo, tama?
10: Opo, ma'am. Opo.
3: Oh.
4: So paano yan? Ninong pa yan ng mga anak mo?
10: Ito
4: lang bunso
10: ko.
4: Patay!
3: balikan natin. Doon na tayo. Balikan natin yung storya niya. Yun nga, hindi niya daw akalain na darating sa buhay niya si kumpare. Ano nangyari? Tapos?
10: Ito, hindi ko naman akalain na magkakaroon kami ng ano nga. Ng
4: relasyon.
10: Natanggap naman din siya na aking mga anak. Gawa na mabait naman din siya sa akin.
4: Pero ito si kumpare mo, may pamilya na o wala? Binata pa nung...
10: Hiwalay sa asawa.
4: Hiwalay din.
3: Nag-usap pero sila, hiwalayan na natin ang asawa natin, tayo na magsama.
4: Oh, plano nyo talaga?
10: Hiwalayan mo sila ng asawa niya, hindi sila kasal. Ako kasal ako sa una.
4: Ikaw lang ang kasal, oo.
10: Ako lang kasal sa una. Pero ngayon, hiwalayan na kami ng una. Ganon, kaya naano na, lang magsama ni Lord.
4: Buti hindi kayo hinabol nitong ano mo, legal na mister mo, Lani.
10: Ay, hindi na ho, sir.
4: Ano ito, ang... Lani, pakihinaan ulit yung radyo mo, ha? Pahinaan ulit para...
10: Patay na po radyo. Patay na po.
4: Sinong patay?
3: Huwag kang ganyan, Lani, ha?
4: Easy, ha?
3: Easy, ha? Kalma lang, Lani.
4: Radyo ang...
10: Mahaba akong kwento po sana ito, eh. Gusto niyo
3: maikli lang. Oh, sige. Maikli lang.
4: Sorry po, ah.
3: Sorry, ah. Lani! Lani! Bakit mo namang ano, anong rason? Bakit iniwan mo yung asawa mo? Kayo yung nagsumpaan.
4: Babae nga daw.
3: Hindi, nagsumpaan sila. O sabi na natin ng babae. Pero I do believe, ha? Ako naniniwala. Yeah, it's Englishing right now. I'm Englishing. Don't fight me, okay? Yeah. Di ba na... Lani, wait lang!
4: Saglit niya!
3: Lani, wait lang!
4: Huwag kayo magsabay!
3: Gusto mo sumasabay, Lani, ha?
4: Okay, sabay-sabay magsalitang iingay nyo, mga kababaihan. Ang sakit parang nilalagaring yero. Saglit lang, isa-isa.
3: Oh. Lani! Ayun nga, di ba ng babae yung asawa mo? Ilang beses ba siya ng babae? Hindi mo ba siya binigyan ng chance o pinatawad man lang? Di mo ba inayos yung inyong relasyon? Dahil kayo ay kasal at nangako na magsasama habang buhay.
10: Hindi na
3: po. Ibig sabihin, nakabang talaga si kumpare. Hinantay na lang.
4: Pantay sa lakay.
3: Hinantay na lang madapa ang kanyang mister para may rason siya.
4: Hindi kaya nagdahilan ka lang, Lani? Hinanapan mo lang ng butas yung mister mo? Ang bet mo talaga ito si kumpare?
10: Siya po talaga ng babae. Ang mahirap na po to, sir. Hindi na babae niya.
4: Kumari
10: din namin.
4: Wow, small world.
3: Circle lang yan.
4: Kayo-kayo na lang.
3: Parihan, kumarihan.
4: Kayo-kayo na lang din para nagpapatusan.
3: Tuwa-tuwa.
4: Huh? Tuwa-tuwa. Happy ka naman sa...
10: Diyos. Totoo po yun. Na yung babae naman ng asawa ko, kumari din namin.
3: So, binigay mo na lang siya kay kumare kasi nakuha mo naman si kumpare. Oh, di ba? Tawa siya eh.
4: Lani, may tanong dito.
10: Iba naman yung kumpare ko. Hindi naman niya kilala yung isa, yung kumare kong isa.
4: Lani, may tanong dito. Sino daw ang mas masarap? Si mister o si kumpare?
10: Ay, si kumpare ko po. Masarap po magmahal. Ay!
4: Mas masarap si kumpare, mga kaibigan. Narinig ko natin sa bibig ni Lani.
3: Ito, meron, may tanong pa.
4: Ito,
3: may tanong pa.
4: Lani, may tanong pa.
3: May tanong pa. Sino ang mas mahaba? Si mister o si kumpare?
10: Ay, kumpare ko, mahaba po ang pasensya sa akin. Ah!
4: Ang haba. Mahaba
10: po ang pasensya. Ang pasensya, pag-indadalas ka lang sa kanya.
4: Kaya pala nagustuhan mo.
3: Oh, pinaglaban niya talaga. Wala ka bang pagsisisi, Lani?
10: Pa?
3: Wala ka bang pagsisisi na pinaglaban mo si kumpare?
10: Ay, wala po.
4: Lani, may tanong pa dito. Sino daw ang magaling ngumabnab? Si mister? O si ex o si kumpare?
10: Ay, si kumpare po. Ang magbab ng bayan ang sila sa kamaulam namin.
4: Buisit ka.
3: Marunong!
4: Gusto.
3: Gumugusto.
10: Marunong ang ulam, ma'am, sir. Gagab agad yan.
3: Eh, baka naman kasi masarap din yung pagkakaluto ni Lani. Di ba? Di ba may ganon?
4: Oh, may tanong pa dito, Lani. Lani, makinig ka. Oo, tanong ng mga kabibes. Si Lani daw po ba ay kumakain ng puwet?
10: Oo, kumakain po ako ng puwet ng manok.
4: Marunong to. Hindi mo papaigot to. Lani,
3: may nagtatanong na kabibes, sumihingi ng advice sa'yo.
4: Ayan.
3: Sabi,
11: apo.
3: Ate Lani, dalawa kasi yung minamahal ko. Sa tingin mo, sino dapat ang piliin ko?
11: Ay, kung ano yung nasa puso mo, sinusundin mo.
3: Oh. Eh, dalawa yung nasa puso niya nga.
4: Dalawang kumpare daw, Lani.
11: Basta kanya na yan kung pagsasabayin niya.
3: Wow!
4: Salbahe ka.
3: Ibang klase.
11: Basta kanya na yan sa kanya kung dalawang mahal niya. Wala pa rin yung sasabihin ko. Kasi yun, kumahal niya yung taong dalawa, basta kanya na yun.
3: Oo nga naman.
4: O, Lani, may tanong pa dito.
11: Yes, sir.
4: Kung sakali daw na may magkalabuan kayo nitong 9 years mo na kumpare, tapos may dumating na panibagong kumpare, sinong pipiliin mo? Kumparing luma o kumparing bago?
11: Ay, kumparing luma pa rin ako, sir.
4: Oh. Ano ba? Ang nakita mo, yung pinaka-espesyal dito kay kumpare kumpara sa ibang mga lalaking dumaan sa buhay mo?
11: Ay, sir, sa pinagkakasakit po ako, hindi niya po ako pinababayaan. Tapos siya nakatutok sa akin, alaga, pagpapakain sa akin. Hindi niya po ako pinababayaan sa gamot. Kaya po kumikilos dito sa bahay, pag may sakit po ako.
4: Hindi mo daw ba na inom yung Neptalin?
3: Ano? Ay,
11: Neptalin!
3: Ang hirap naman kasi talaga makahanap ng taong handang alagaan ka. Kaya pag nakatagpo ka niyan talaga, i-treasure mo na at pahalagahan mo.
4: Mm.
3: 'Di ba, Tilani? Eh Tilani, kung nakikinig ngayon yung luma mong asawa, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
11: Ay nako po, wag ka na mabuhay-buhay pa. Sabi ko nga sa mga alak ko, kung patay na yun, hindi na dapat yung buhay pa uli yung hati.
3: Bunga nga mo!
4: Bunga mo naman, huy!
11: Ay, sabi ko nga, hindi na. Nung kinasalgao yung anak ko, nung sabi kami sa simbahan ng ano, gamatin kami, wala kami tipuan.
3: Alam mo bang, the more you hate, the more you love?
11: Ay, wala kami niniwala yan.
4: Parang diring-diriga.
11: Ako naniniwala dyan, the more you love, dahil po sa akin, pagpatay na sa akin ng tao, patay na sa puso ko.
3: Oh.
4: Easy, malapit na magmura to. Huwag ka magmumura.
3: Relax ka lang, Lani.
4: O, Lani, ano naman daw ang masasabi mo kay kumpare / lover boy?
3: Sana all.
11: Maraming salamat po sa kanya dahil nandito sa buhay ko dumating. Mga tagay na gusto ko makita sa unang mga asawa, hindi naman naibigay. Ikaw ako kasi bigay noon para maramdaman ko sa kanya lahat. Pagmamahal niya, pag-aalaga, kung ano yung hindi ko nakita sa asawa ko, saan nagbigay ng lahat?
4: Mm-mm.
11: Lahat-lahat po. Wala po problema sa kanya.
4: Lani, kung kaharap mo ngayon si ex-husband mo at si kumpare / lover boy, ano ang gusto mong sabihin sa kanilang dalawa ng sabay, ng tao sa puso? Lani, i-elaborate mong maigi pagkakataon mo na to, ha? Kunyari, sabay mo silang kaharap, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
11: Sa 22 years na magsasama, sabi ko sa'yo, sasabihin ko masarapan niya na maraming salamat, naibigay ko man lahat sa'yo, nabigyan ka talang anak, binigay ko pagiging asawa niya sa'yo, pero wala akong pagkukulang. Binahal kita, pero bandang huli, ikaw naman doon na nagluko sa akin. Naging isang ina ako at asawa para sa'yo, mabuting asawa para sa isang bahay. Uuwi ka, nandito ako, ang luto, ula, pagkain, lahat, binigay ko. Pero, bandang huli sa risko naman din nagloko, wala akong magagawa kung hanggang dito na lang ang pagsama natin.
12: Magkagaya ko ba? Kung mawawala ka sa aking pili.
11: Ganda naman sa kumalawa. Salamat din naman ako.
12: Panubangin, halikaya ka mo. Ay, di ko na kayang isipin.
11: Ay, saan lang si Pilipat?
12: Kung may pangalabin.

0: Lani, okay ka lang dyan? Naluha na siya.
1: Okay lang po ako, ma'am.
0: Lani, bakit na ano? Naluluha ka? Parang may kurot pa rin yung asawa mo dati. Parang mayroon pa eh. Hindi mo lang matanggap kasi may kumari nang pumasok sa buhay niya.
1: Matagal na lang tinanggap, ma'am.
2: Ah, matagal na. Hindi kaya dahil kaya nang babae itong ex-husband mo kasi na baka bungangera ka.
0: Baka talakera ka.
2: Baka dati ka talaki ito.
1: Kasi po, yung babae niya ngayon, magaling pong kumanta, hindi naman po kasi ako singer.
2: Oh!
0: Oh, sabayan mo kami.
2: Sabayan mo na.
0: Dali, baka dito, gumanda ang boses mo.
2: Wait lang ha.

0: Ay,
1: tama na.
0: Tama na. Natutuwa ka na masyado, Lani. Hindi na kami natutuwa. Ikaw lang ang sumasaya. Habang kami... Ay, tawa ng tawa. Gusto na mag-asawa.
2: Sabay ako sa inyo, sabi niya, ma'am.
0: Oo. Sige, ang galing mo kumanta, Lani.
3: O, Lani! Huling salita para sa mga ka-vibes natin na nakikinig. Para sa napakaganda at napakakulay na buhay pag-ibig mo.
2: Maraming salamat. Paano nakakira ko ng konting buhay ko dito? At natutawa ako talaga, nakatawag na ako sa inyo. At yan ko lang itinig sa inyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon makatawag. Tingin na kinig ako sa inyo. Ako nawawala yung pagod ko.
0: Talaga, nakakawala kami ng pagod.
2: Opo. Kaya nga po taas ko maglapa, nakikinig ako rin sa maga. Parang minsan, nakikinig na ako sa inyo. Eh, ang shirt mo po, at lang, kaya kahit pa paano nakakalibang-libang ako rito.
3: Oh, sige, Lani. Maraming salamat sa maraming salamat sa pagbabahagi mo ng makulay mong kwento, ha. Kami natutuwa kasi pinagkakatiwalaan mo kami at kahit papaano sa maliit na paraan ay napapasaya ka namin, ha.
2: Salamat po sa inyo.
0: Ay, galit ka? Galit ka?
2: Okay.
0: Nagpapaliwanag lang naman.
3: At least maliwanag.
0: At least natanong namin. Kaysa naman sa nag-assume lang kami.
2: Kayo, hindi lang sa radyo ko kayo napapakinggan. Nakausap ko na rin. Saya-saya.
3: Oh, sige, Lani, paano mo pala kami na-discovery?
2: Ay, lagi nung po ako na radyo. Hindi ko lang talaga mami ng radyo. Wala ko lagi load. Ngayon lang ako nag-load.
3: Ah, salamat, nag-effort ka ba?
0: Oo, parang ano, gusto mo pa kaming singilin, ha? Oo.
3: Parang gusto mo mo...
0: At least malinaw tayo. Oo. Pero maraming salamat, Lani, ha? At kami ang ginagawa mong pang-distress sa araw-araw mong stress. Oo. At masaya kami, napapasaya ka namin sa mga simpleng jokes namin. Mga kantahan namin dito sa 92.3.
3: Oh, sige, Lani, baka may gusto ka pang batiin, Lani.
2: Hello po sa aking mga kapatid, yan, sa Marilina Subo, sa General Tria, sa aking mga anak. Apo, lahat po kayo dyan, mahal po kayo.
3: Mm-hmm. Oh, sige. Okay. Lani, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
2: 92.3 FMR, ang lupit.
3: Yan, si Lani ng Cavite. Lani, thank you.
0: Maraming salamat. Have a nice day, Lani.
3: Grabe naman yun. Hoy,
0: wag na ano, ha? Wag na mamili ng another kumpare, ha? Tama na yung mga circle-circle. Kayo, magbabarkadang kumpare-kumare. Kayo-kayo din ang nag-aanuhan, ha? Nagpipilian, ha?
3: Oo. May ganun talaga. Nangyayari yan. Ito talaga ang kinaganda dito sa programang ito, mga ka-vibes, no? DJ Main.
0: Ano?
3: Na... yung mga realidad ng buhay, di ba? Eh talagang dito na ikukwento sa atin, ay ibabahagi sa mga ka-vibes natin na, uy, akala natin pang-television lang to, akala natin pang-drama lang sa radyo. Totoo pala talaga.
0: Na nangyayari talaga yun.
3: Di ba? Na naghiwalay kami ni Mr. at pumalit ay si Kumpare!
0: At pumasok naman sa buhay ng Mr. ko si
3: Kumpare!
0: Parang nag-iikutan lang sila, no? Pero at least, yung naipaglaban niya is worth it naman ipaglaban at happy siya. Yun naman yung importante dun, eh.
3: Yan. Diba?
0: Masakit siya yung pinaglaban mo yung taong kala mo tama, yun pala bandang huli. May pagsisisi ka. Diba?
3: At importante rin dito, tanggap ng mga anak nila ni si Kumpare, diba? Ay. Na kanilang stepfather.
0: Oo, na kanilang slash Ninong.
3: Ninong na tatay pa. Ay, hindi natin gina-judge itong mga ganitong klase,
0: naman,
3: ha, di ba?
0: Eh, kung doon sila masaya, why not? Di ba? Yan lang magagawa natin, suportahan sila sa happiness
3: yan.
0: Nila.
3: Tama! At mga ka-vibes, meron ba tayong oras kung meron kang gustong i-share sa atin para sa ating... SKL!
0: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta, tumawag ka na sa...
0: 0954-406... 1-9-6-7.
3: Yan! At live pa rin tayo sa aming Facebook page.
0: 92.3 FMR Manila.
3: Ganun din sa TikTok account ni DJ Meng Eugenio at ni DJ Gigo Kalikot. Live kami para hindi nyo lang kami napapakinggan sa radyo. Napapanood nyo rin kami. Kaya tumawag na kayo kung meron kayong kwentong may kwenta. Magandang umaga! Ano to? Hindi ko maintindihan, be. Naamo pang hot... Ay, wag, ayoko man. Hindi ko maintindihan.
0: Ako magbabasa na. Inaintindihan ko yan, pero hindi ko muna babasahin. Sige.
3: Oh, yan. Magandang umaga din muna kay Bebe Panaligan, si It's Loloy, si Marilyn Hasan, at si Pepoy Guaping. Scanla, magandang umaga.
0: Ang ganda ko daw, sabi niya. Ay, salamat, Gid!
3: Hindi maintindihan yung pangalan, no?
0: Oo, hindi maintindihan yung pangalan. Bahala na siya.
3: Yan! Tawag na kayo, vibes! May oras pa tayo.
0: 0954-406-1967.
3: Live tayo sa aming Facebook page para napapanood nyo rin kami. Makita nyo, sino nga ba itong narinig namin sa radyo?
0: Ah, gusto mo bang makakita ng maganda?
3: Gusto mo bang makakita ng mukhang pa-achar?
0: Ay!
3: It's okay.
0: Ay, paani Barney! Gusto nyo bang makita ang paani Barney?
1: I love you.
0: You love me.
1: Let's go out and kiss Barney.
0: Oh, di ba? Kaya silipi na ang aming live stream. Pero may knock-knock ako.
3: Ayan. Sige, knock-knock.
0: Ako magna-knock-knock? Bakit ikaw na-knock-knock?
3: Oh, ikaw.
0: Knock-knock.
3: Who's there?
0: Paniki.
3: Paniki who?
0: Oh, Mickey, you're so fine. Paniki. Paniki.
3: Okay.
0: Alam mo, bakit mo ka-banding, no? Wala ka support, no? Wala ka malang pag-support. Nag-effort ako, tapos di mo man lang i-appreciate. Alam mo, ganyan kayo mga lalaki.
3: Dami
0: hindi
3: na
0: ka naiisip
3: civilian.
0: Yan, no? Kami mga babae, hindi namin ginagawa yan. Di ba, nagpapaka-childish kami, pinapasaya namin kayo, pinapatawa namin kayo, pero hindi nyo ma-appreciate.
3: Tumawag na nga kayo para may iba attention nito.
0: Tawag na ka, Miles.
3: Jeff Tanzo Liberos. Ano sa? Please, main. Last mo na yan, sabi niya.
0: Ay, talaga? O sige, last mo na rin yan, ha. Mablock ka namin.
3: Ay, si Wela Sanchez, magandang umaga sa'yo. At si Star Razor, magandang umaga. Willie Lagan, happy listening. Salamat
0: sa'yo. Oy, Erwin, magandang umaga sa'yo.
3: Uy, panigurado yung mga security guard natin sa The Ignacio Place, ha? Sa baba, mga nagsisitawaran niya. Maraming salamat po sa inyong pagtutok.
0: Oo, ganun din kay Mojar. Good morning. Ano to? Mojar at kay Dambi. Oo. Dambi.
3: Si Potato na nanonood sa ating TikTok live. Sabi niya, anong bear ang walang ngipin? Ano?
0: Tooth bear. May masagot lang sabat. Talaga. May
3: oh
0: masagot.
3: My goodness. Oh.
0: A toothless. Ay, hindi naman bear si toothless.
3: Gummy bear daw.
0: Ah, talaga. Last mo na yan. Oo.
3: Gummy bear. Alam nyo, kaya umuulan. Tawag na kayo mga ka-vibes, ha?
0: 0954-406-1967.
3: Sabi ni Lady Jean Mo, good morning DJ Kiko. Pabati po ng happy birthday, Papa Ano in Heaven from Ganda.
0: Uy, si Ganda.
3: Hi, Ganda.
0: Kamusta, Ganda? Oo, nagamit mo na ba yung mga cellphone at tablet?
3: Oo, ginagamit na ng mga anak niya. Salamat, ha? Ganda. Ay, shoutout kay Sir Jude ng Mr. Pare, sir. Nakakahiya naman, wag na kayo magpadala dito.
0: Oh, grabe naman yun, oh. Hindi talaga namin, ako hindi ako mahilig sa overload, eh. Mm-hmm. Di ba, hindi naman kasi masarap yung may chicharon, tapos yung may laman-laman, tapos lalagyan mo paminta, patis, kalamansi. Mm-hmm. Hindi ako nabubusog ng ganun, eh.
3: Padala nyo.
0: Hindi ako nabubusog ng isang pares lang, kailangan tatlong pares.
3: Para-paraan.
0: Lalo ngayon, umuulan, di ba? Ayan ka, Vibes, tawag na habang open pa ang ating telepono. 0954-406-1967.
3: Si Steph Santiago, magandang umaga. William Mortel, na nanonood ngayon sa atin. Pabati daw ng happy birthday, Sally Lopez. Sabi ni Altesa Herrera, Sigino Cruz.
0: Happy birthday!
3: Dali, ka-Vibes, may oras pa tayo, ha? Si Zumi, magandang umaga. Si RM Cali at si Jul Daminug po. May oras pa tayo ka-vibes para sa inyong SKO!
0: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Dali na, tawag na kayo.
0: Ayan na.
3: Edo na.
0: Hello!
4: Hello po, good morning.
3: Pangalan, taga saan ka-vibes?
4: Louis po, Alabang.
3: Louis ng Alabang, ano atin?
4: Ano pong meron sa inyo?
0: Ay! ano gusto mo? Yellow, babate ice
4: lang
0: candy?
4: Babate lang.
3: Sige, bati na.
4: Babate lang po, babate. Binabati ko lang po lahat ng empleyado ng Natasha Alabang Brands.
3: Mm-hmm.
4: Nakikinig po sila ngayon.
0: Oh, sino pa gusto mong batiin? Ea mo, ayaw mong batiin yung ea mo?
4: Yung lahat ng nagmamahal sa akin, marami sila.
0: Wow! Ay, sana all, no? Mas po, pili ko mas pogi sa YouTube.
3: Ano nga ulit pangalan mo, be?
4: Louie po, Louie.
3: Louie!
0: Can't brother, you see? Louie. Louie, ilang taong ka na?
4: 25 po.
0: 25? Single? Ano? O ikaw ay may girlfriend?
4: Single. Nagpapakasingle.
0: Oh. Bakit ka naman nagpapakasingle? Feeling mo, pogi ka?
4: Hindi ayaw nila sa akin eh.
3: Bakit naman?
0: Bigyan mo nga ng tips to.
3: Diba, ano nangyari sa'yo? May jowa ka ba? Nakipaghiwalay sa'yo? Hiniwalayan mo?
4: May jowa-jowaan lang.
0: Bakit ayaw? Alam nyo mga lalaki talaga, no? Ayaw nyo talaga ng commitment, no? Gusto nyo na, kaya nyo magbigay ng atensyon ng time. Pero pag magkukommit na, ayaw nyo, gusto nyo walang label.
4: Yun lang, nayari na.
0: O bakit? Sagutin mo ako, Louie. Bigyan mo nga ako ng enlightenment.
4: Ganyan din naman kayo mga babae, ma'am eh.
0: Sige, ano? Bakit? Anong ganun din kami?
4: Ayaw din ng commitment.
0: Excuse me, Louie, yung commitment na yan, hindi sa amin manggagaling yan. Kayo ang initiator, kami ang reciprocator. Ano gusto mo sa amin manggaling yan?
3: Oh, Louie, sagot!
4: kahit gusto namin, ma'am, kung ayaw nyo din, wala kami magagawa.
0: Paano mo lang sabihin ayaw namin mga babae? Yung binigyan ka nga namin ng attention, ng time, ng effort, tapos sasabihin mo, ayaw ko sa'yo?
3: Paraanin hindi ka ba nag-iisip? Oh, Louie, ikaw muna!
4: Hindi naman lahat, ma'am. May mga nagkakataon lang na, no, na tatagpuan na ganun.
3: Uy! Oh, main! Banat!
0: Istoryahe! May natatagpuan kang ganun, pero inaaksaya mo yung ano mo, yung time mo, na sana binibigay mo na lang doon sa taong deserved. Yun naman pala eh. Diba? Alam mo naman pala eh.
4: Assuming ako, ma'am, na baka sakali ba,
0: Na ano?
4: Kaso nga lang, bigo lagi.
0: Kasi, ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Anong klaseng babae ba ang hinahanap mo, Louie?
4: Yung mahal lang ako, enough na yon.
0: Ang tanong, yan din ba ang naibibigay mo?
4: Yes!
0: Gano'ng kakasur! Tandaan mo, Louie, tayo mga tao, minsan may mga specific tayong gusto. Hinahanap natin, gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan. Pero dapat magsisimula yan sa atin para matagpuan natin yung taong minimirror din ng sarili natin.
4: Louie, hinahamay... May natutunan ako ngayong umaga.
3: Hinahamay mo yung radyo mo.
4: Hinahamay mo ngayon, pre.
3: Ayan, go, Louie.
0: Ano sabi mo, Louie?
4: Sabi ko, ma'am, salamat sa paalala. At least, medyo na-enlighten yung isip ko.
0: Ikaw, Kix, anong mabibigay mong advice dito kay Louie bilang lalaki na napagdaanan din yan?
3: Bahala ka na sa buhay mo, laki ka na. Maladama yung mga sibilyan sa'yo eh.
0: Tumawag-tawag ka, di ba? Tandaan mo, Louie, pagpapasok ka sa isang buhay ng isang babae, make sure mo, pure yung intention mo. Hindi para paglaruan lang siya, hindi para tikman lang siya, di ba?
4: Noted, ma'am. Noted.
3: Noted.
4: Noted.
0: Kung nakikinig ngayon yung kafling mo, di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Kafling daw niya, di ba?
4: Yeah.
0: Narinig mo yun? English? Wow. Yeah. Kung nakikinig siya ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
4: Enjoy the moment.
3: Wapu yarn!
0: Yum yarn!
3: Enjoy the moment. Ano pa?
0: Ano pa? Yun
4: enjoy
0: lang?
4: The moment. Habang mainit-init pa.
0: Ano ka? Hot silog? ano pa? Ano pa? Habaan mo naman yung galing sa puso naman, Louie. Minsan ka na lang itong...
4: Ma'am. Sige, galing
0: ayun, sa puso. Kasi, alam mo, ang daming tumatawag, swerte mo, nakapasok ka. Kaya, lubusin mo na. Di ba?
4: Okay, sige. Basta, mahal kita. Tapos, gagawin kong lahat para maging masaya yung relasyon natin.
0: Yun lang?
4: That's all, ma'am. Yes.
5: Boring.
0: Mahal mo naman pala eh. Eh, bakit di mo lagyan ng label kung mahal mo naman pala?
4: Soon, sa ano pa, ma'am, kinikilala pa namin ng isa't isa.
0: So gusto mo pala yung slow down muna.
4: Yes, ma'am. Hindi pero, mahirap kasi magpadalos-dalos sa panahon ngayon.
0: Eh pero paano mo nasabing mahal mo na siya?
4: Sa mga pinaparamdam din naman niya, tsaka mga pinapakita niya.
0: Anong klaseng babae ba siya sa'yo, Louie?
4: Ano ibig mong sabihin doon sa anong klaseng babae?
0: Hindi, kung ano paano, maasikaso ba siya sa'yo? Kaya ka na in love sa kanya? Ano ba yung nagugustuhan mo sa kanya o nagustuhan mo sa kanya?
4: Yun, maasikaso siya yung marami sang oras. Tapos masarap magluto.

0: napasupo na, napakanta.
1: Tulong ng iyong damdamin, di raw maintindihan.
2: Ikaw naman.
1: Kung anong nararamdaman.
3: Ay, ikaw naman, Louie!
0: Hindi ko alam yung kanta na yan, ma'am. Sorry.

0: Louis.
1: Ma'am.
2: Ma'am.
0: Anong paborito mong ano, number sa electric fan?
1: Number 3 para yung pinakamalakas.
0: Gusto ng malakas. Talaga yung humahangin ng humahangin.
2: Dahil gusto mo na malakas, bumati ka na. Malatay oras.
0: Bati na, Louie. Yung mga ihahabol mo.
1: Maraming salamat po. Muli, binabati ko yung lahat ng kasamahan ko sa Natasha Alabang Brands.
3: Brands.
1: Trabaho tayo na maayos. Salamat po, salamat.
0: Yeah. Oy, sana yung mga sinabi ko, tandaan mo yun, Louie, ha? Oo.
1: Yes, para, yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Para isa ka sa mga lalaking mababait. Oo, na hindi mananakit ng babae at maglalaro ng babae.
2: Yan.
0: Ha?
2: Para tayo ng mga lalaki, eh, maitaas ang watawat. Kasi yung mga nanay natin, tinatawag tayong hayop. Samantalang yung buboy, tinatawag na bait.
0: Diba? Ay, baliktad, di ba?
2: Dami-dami gani.
0: Kaya kapag ikaw ay ready na, lagyan mo na ng label yan kesa mapunta sa iba, Louie.
1: Hey! Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: Louie, paano mo ba kala? Paano mo kami na-discover, Louie?
1: Nakikinig ako, ma sir, nakikinig ako ng radio.
2: Kaya nga.
1: Nakachuting kami ngayon.
0: Wow. So sa radio niya tayo na-discover.
2: Salamat, Louie, ha. Lagi kang makinig sa amin, ha. Pag hindi ka nakinig.
1: Yes, po.
2: Wala ka.
0: Kukunin ka ni Lord. Mamili ka. Makikinig ka o sasama ka na kay Lord?
1: Lagi na makikinig.
2: Sige. Louie, sabi mo muna 92.3 FMR. Ano, Ben?
1: Louis. Ay, sorry.
2: Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupit.
1: 92.3 FMR ang lupit nyo.
2: Yan! Si Louie ng Louie. Thank you, Louie.
0: Maraming salamat, Louie.
2: At the vibes, dyan muna natapos ang ating SKA.
0: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta, kaya tandaan nyo po ang number na ito.
0: 0954-406-1967.
2: Bukas ulit, ha? SKL tayo. Pero samantala, hanggang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at dugdugan. Kasama na isang baby ng bayan, DJ Ming!
0: At ang makulit mong tito, Serazzo Kika! Kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FM.
0: The vibes sa soundtrip! Ang lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
5: Ang lupet.
6: Buntis ka na naman.
5: Ang lupet.
4: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Good vibes sa sound trip.
5: Ang lupet.
0: Time is gold. Kaya naman 11:02 na lang umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
4: Masabaw!
2: Malaman!
5: Ganito kasarap!
4: Maninamnam!
3: Favorite vibe! Favorite vibe!
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
4: Kiko Kaliko!
2: At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes.

0: Bakit?
1: Oh, my goodness.
0: Bakit
1: Kumidlat. Okay, mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ha? Maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong vitamina sa umaga.
0: Favorite vibe! Thank you so much sa mga tumawag sa atin, nag-shoutout, nag-SKL, at sa mga hindi nakapasok ang kanilang mga tawag, kami po ay yung ihingi ng paumanhin.
1: Yeah.
0: May book

0: O kaya bukas na, mag-abang kayo. I-save na ang mga numero namin, babagalan ko para makopya ninyo.
1: Uh-huh.
0: Oh, yung kanina nagreklamo eh. Uh-huh. Hindi niya daw mag-gets yung bandang huli. Ay, diba? Wow. Ito na, 0, 9, 5, 4, 4, 0, 6.
1: Ano, hindi ko na kumisado.
0: Ulit. 0, 9, 5, 4, 0, 6, 1, 9, 6, 7.
1: You're a great singer.
0: Interlude. Ayan na, ka-vibes, i-save mo na yan. Pwede mong gamitin ang Viber mo kung wala kang load. Para sa mga pa-shoutout at SKL ninyo. Ang kwentong...
1: May kwenta.
0: Ganon.
1: Kaya naman, bukas ulit ha, ka-vibes. Pero samantala, magpapaduloy ng ating naumpisang Good Vibe Music at kwentuhan ang programang Love Me.
0: Cathy G.
1: Kasama nag-isang majusit mabiti, Cathy G.
0: Is the place to be.
1: Yan ay susunod!
0: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
1: Ayan naman, bukas ulit, maririnig mo simula alas 8 hanggang alas 12 ang paborito mong vitamina sa umaga,
0: Favorite Vibe!
1: Kasama nag-isang baby ng bayan, DJ Main!
0: Ano? KJ?
1: DJ Main!
0: Narinig ko KJ eh.
1: May bilang ang katakotan ba?
0: Diba? Kasama rin ang makulit kong tito, Siracho Kiko! Kalikot.
1: Hey, dito lang sa 92.3 FM.
0: Kabayam sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: O, magre-relapse ka na naman.
1: Uh-huh.
0: Kasi 11:51 eh. Ay! Ay!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Mas maraming Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng mas magandang antas at kalidad ng pamumuhay noong Hunyo. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Ayon sa resulta, 33% ng mga adult Filipinos ang nagsabing mas maayos ang kanilang kalagayan kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas humirap ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang naging pagbabago sa kanilang sitwasyon. Dahil dito, umabot na sa zero ang net gainer score ng SWS noong Hunyo. Malaking pag-angat mula naman sa negatibong 26 na itala noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang July 29 sa 1,200 adult Filipinos sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, inihayag ni Senate Presiding Officer Chiss Escudero na magpapatuloy sa buong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula Oktubre, kasabay ng pag-aayos ng Senado sa schedule nito para sa pagtalakay ng 2027 national budget. Ayon kay Escudero, gaganapin ang mga pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang gabi sa October 1 and 2, October 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15. Matapos ito, pansamantalang ititigil ang impeachment trial para bigyang daan ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2027 national budget. Nakatakdang magpatuloy ang trial sa November 9 at 16 bago ito bumalik sa regular na schedule simula naman sa November 23. Sinabi pa ni Escudero na pinag-aaralan pa ang panghuling schedule at ipinagbigay alam muna ito ng mas maaga sa mga panig na sangkot sa impeachment trial.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Huwebes ang Tropical Storm Pilandok ayon sa PAGASA. Sa pinakabagong bulletin, sinabi ng PAGASA na huling namataan si Pilandok, 1,030 kilometers silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour, taglay ang hangin na umaabot naman sa 75 kilometers bawat oras at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers bawat oras. Sa kabila ng paglayo ni Pilandok, magpapatuloy naman ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang Sabado. Inaasahan ang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin sa ilang lugar. Naglabas din ang PAGASA ng gale warning sa hilaga at kanurang baybayin ng Northern Luzon kung saan posibleng umabot sa 4.5 meters ang alon sa ilang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Paalala naman ng PAGASA, mapanganib ang paglalayag sa mga lugar na makakaranas ng malalakas at matataas na alon, kaya pinag-iingat ang lahat ng uri ng sasakyang dagat, lalo na yung mga small sea craft.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet Boy Zone, sa kanilang version po na You Needed Me. Yes, kailangan mo ko, kakailanganin mo ako, diba? Nako, parang yan po ang gustong sabihin ng isang ina, isang asawa, isang kapatid, isang babae na ginagawa ang lahat para sa pamilya. You needed me. May mga tao sa talaga no, na sanay maging sandalan ng pamilya. Diba? Ikaw ba'y sandala ng iyong pamilya, Ka-Vibes? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung anumang usapin yan. Pag-uusapan po natin, problema niyong po, problemahin natin. Ayan, all the way hanggang alas 3 pa rin po tayo. Of course, magkakasama-sama para sa panibagong problema. Alam niyo, sila yung gigising ng umaga. Yung para magtrabaho, uuwi ng pagod, pero kahit pagod na, iniisip pa rin kung may pang-ulam ba bukas, may pambayad ba ng kuryente, may pambayad ba sa tuition, or may panggastos pa ba ang mga anak. Yan ang kadalasan po na pinoproblema ng isang magulang. Pero paano kung habang ikaw ay todo kayod para sa pamilya? May isang taong dapat sana ay katuwang mo pero ikaw pa rin ang halos lahat ng gumagawa. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang nanay, ikaw pa rin ang tatay, o diba? Ikaw rin si ate, ikaw na rin si kuya, ikaw pa ang tagasalon ng problema. Parang lahat na package deal all in one, kumbaga sa coffee, diba? May mga asawa kasi na kahit maliit lang ang kinikita, basta nagsisikap, basta may kusa, naiintindihan mo eh. Diba, nakikita mo yung effort eh. Hindi naman kasi kailangan na malaki ang ambag para masabing katuwang kaka-vibes. Minsan sapat nang makita mo na may taong gustong tumulong at hindi ka hinahayaang mag-isa. Diba? Kaso, papaano kung paulit-ulit na? Ikaw ang naghahanap ng solusyon, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw nagtitiis, at sa bawat pagkakataon na umaasa kang magbabago ang sitwasyon, ikaw naman ang kailangan bumangon at magpatuloy. Alam mo yung gano'n, napakahirap ano, na parang ikaw na lang lahat, ginagawa mo na lang ang lahat, diba? Hanggang sa isang araw, ay mapapansin mo na ang mga anak mo ay malalaki na pala, oo nga, dahil sa sobrang busy mo sa pagsisilbi sa kanila, kaya mapapaisip ka talaga na ilang taon na ba ang lumipas na hindi ko man lang naalagaan ang aking sarili. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin sa family, nakakalimutan natin na may hangganan din ang pagod, pagtitiis at pag-uunawa. Diba? Yung mga pag-uunawa mo sa isang tao, sa ibang tao, may hangganan din yan. Hindi mo laging iintindihin sila. Lalo na kung hindi mo naman alam kung ano talaga ang totoong motibo nila sa buhay mo. Pero syempre, sa isang ina, sa isang pamilya, talagang gahat gagawin mo eh. Pero pag dumating na sa punto na ubus na yung pasensya mo, ubus na yung lakas mo and yung pakiramdam mo na ikaw na lang ang lumalaban para sa inyong pagsasama, kasalanan ba kung mag-isip ka nga, piliin mo naman yung sarili mo? Kasalanan ba na gusto mong manahimik ka na lang muna at ikaw na lang mag-isa kaysa naman yung surrounded yourself dun sa mga taong hindi naman nakakatulong sa'yo? Diba? Hanggang saan nga ba dapat ang pagtitiis para sa pamilya? Para. At kailan mo masasabi na panahon na para unahin naman ang ating sarili, Ka-Vibes? Well, abangan nyo po ang ating kwento for today at payuhan po natin ang storya at ibinahagi sa ating problema ni Steph, Ka-Vibes. Kaya, nako, hello muna siyempre sa mga Ka-Vibes po natin na looking forward for weekend dahil, imagine, atres na po ng Setyembre. Diba? O, tomorrow, Friday, weekend na naman po ating aabangan. Sa mga nananghalian po dyan, kamusta po sa inyo? Ganon din po sa lahat po na mga nasa mga opisina, nakikipagkwentuhan, mag-iingat sa kakwentuhan, baka mama, ikaw na ikinukwento niyan. At siyempre, sa mga Ka-Vibes din po natin na nasa kanila mga tahanan, nasa mga palengke, ukay-ukay, salon, at nasaan ka man, Ka-Vibes. Mga OFWs po natin, hello po sa inyo. Kamusta po kayong lahat dyan? Nag-iingat kayo, Ka-Vibes, ha? At syempre sa mga rider and driver. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet, mind over matters of the heart. Ka-vibes, oo. Minsan kasi, di ba, nalilito rin tayo talaga eh. Kung ano ba talaga susundin natin yung sinasabi ng puso natin, sinasabi ng utak natin. Kung minsan yung puso natin medyo, alam mo na, dahil nga malambot ang puso, pusong mamon, mapagmahal na puso, di ba? Yung puso, kahit na, alam mong masasaktan siya, sige lang. Pero ang utak, hindi ha. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta nagpapaalipin. Hindi basta-basta nagpapaapi sa mga mapang-api. Oo. Kaya nga itong ating letter center for today, ka-vibes, hanggang saan ang dapat na pag-unawa ng isang ina na, alam mo yon, marami nang ginagawa para sa kanyang pamilya pero kinikimkim lang lahat, diba? Mahirap yung kinikimkim mo yung galit mo eh. Kasi kapag kinikimkim mo yan, naiipon yan. Ang tendency, nako, ay nagiging war freak ka. So, di ba, kapag ikaw may tinatago kang ganyan, pero sa ina, normal yun eh. Normal na kahit nahihirapan, magtitiis lang. Kahit na may pinagdaraanan na, sige lang, titiisin lang. Saludo po tayo, syempre, sa lahat po ng mga ina. Hindi kailangan laging Mother's Day para sabihin nating thank you, I love you, mom, di ba? Dapat lagi nating ipinaparamdam, lagi nating ipinapakita sa kanila kung gaano tayo ka-thankful sa pag dalas nila sa atin, sa kanilang, alam mo yung sinapupunan. O, diba? Saludo po sa lahat ng mga nanay, pero ang nanay po na ating babasahin for today, nako, paano nga ba? Ano nga ba kanyang pinagdaraanan? Diba sabi nga nila, kapag daw ikaw may partner, kapag daw ikaw may asawa, katuwang mo yun eh. Diba? Kasama mo sa buhay. Pero, papaano kung yung katuwang supposedly mo ay hindi na naging katuwang, kaaway na, kalaban na, nako po, ang hirap, ka-vibes. Well, abangan nyo na po ang story ni Steph in just a short while. Meanwhile, saying hello muna sa mga kabibes po nating nakatutok sa 97.5 Drensan, Datuna Capital. Diyan din po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, at sa 102.3 Bacolod. Sa mga nakikinig din po dyan sa 101.9 Davao City at Davao del Norte, hello po sa inyong lahat. May pinagdaraanan ka ba sa buhay? May mga naiinis ba? Meron ka rin bang kinaiinisan ako? Sabi nga ni Father Joel kanina eh, kaya mo na yung mga opinion nila yun eh. Huwag mo na lang pansinin. Kasi pag pinansin natin yung opinion nila, tayo rin ang talo. Tama naman, diba? Kaya ka-vibes, huwag kang bibitiw, dyan ka lang. At tumutok po dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Kung maibabalik ko lang, alam mo, isa sa mga usual na linyahan natin yan eh. Kapag meron tayong mga regrets, kapag meron tayong mga gusto sanang mangyari pero hindi na nangyari. Ayan, kung maibabalik ko lang ang panahon, sana eto na lang ang naging desisyon ko, di ba? Kung maibabalik ko lang, sana eh... masaya sana ako ngayon. Yun yung mga ganung statement, diba? Kadalasan. Pero para sa isang ina, ano kaya ang kanyang masasabing maibabalik niya? Para sa isang asawa, ano kaya ang pwede niyang malinya dito sa ganitong sitwasyon? Hanggang saan ba dapat ang pagtitiis para sa pamilya, ka-vibes? Willing ka ba magtiis until the end? Willing ka ba magtiis kung nahihirapan ka na? Willing ka ba magtiis kung hindi ka na masaya? Willing ka ba magtiis kung nasa paligid mo naman ay puro paninira na? Willing ka ba magtiis kung hindi ka na na-appreciate? Kung inahayaan ka na lang? Kung ikaw na lang ang gumagawa ng way para maging matatag at buo pa rin ang isang pamilya. Ang dami kong tanong. Yes, ang dami katanungan dahil Throwback Thursday ngayon, ka-vibes. At ang dami rin katanungan, syempre, ng ating letter sender na si Steph. Bilang isang ina, bilang isang asawa, ano nga ba ang obligasyon niya? Hanggang saan ba ang pagiging isang ina at pagiging isang asawa? Well, minsan, pinahayaan natin ang isang tao, lalo na po dun sa mga may asawa, lalo na po dun sa mga nanay, sa mga ina, di ba, na tinitiis ang lahat kahit na nahihirapan na. Na kung minsan, gustong mag-complain, kinikimkim na lang. Gusto na lang kantahin itong kanta po ni Carine White. Kathy G, I'm not a superwoman, pero I can do my best for my family. Hanggang saan ka, vibes? Ang story po ni Steph, abangan nyo na po. Dito lamang yan

This love letter is from Steph. Dear Kathy G, tawagin niyo na lang akong Steph. I'm 37 years old from Baguio City. At may dissenting trabaho. Meron na akong dalawang anak, Kathy, malalaki na sila, at isang asawa na kung tawagin ng iba ay batugan. Bata pa lang kami noon nung mabuntis ako, hindi ako galing sa mayamang pamilya, Kathy. Ganon din siya, kaya naman noong nalaman kong buntis ako, ay naghanap kami agad ng maayos na trabaho. Nakahanap din naman agad ang asawa ko. Kaya nga lang, ay bago pa ako manganak, ay natanggal na siya dito. Kaya naman nung nanganak ako, ay halos ako na ang sumagot sa lahat ng gastos. Sumama pa lalo ang loob ko sa kanya nung hindi niya ako sinamahan sa delivery room dahil daw takot siya sa dugo, Kathy. Lahat ng yon kinimkim ko. Kalaunan ay napawi rin ang tampo dahil nakita ko kung paano siya maging ama sa aming panganay na anak. Hindi nagtagal ay nasundan agad ang aming anak, Kathy. Kagaya ng dati ay nagsumikap ako lalo sa trabaho at na-promote pa nga bilang supervisor. Pero habang ako ay nagsusumikap para sa pamilyang binubuo namin, kabaliktara naman ang asawa ko. Sa loob kasi ng 5 taon, Kathy, ay naka-4 na trabaho agad siya. Merong tinatamad na raw siya, hindi gusto ang katrabaho, o hindi naman kaya ang maliit na sweldo. Aaminin ko, ayan ang ugaling hindi ko gusto sa kanya, Kathy G. Wala siyang tiyaga sa mga bagay. Nung isang beses pa nga na lumipad ako patungong Hong Kong para sa isang business trip, binilhan ko siya ng t-shirt noon. At instead na magpasalamat, nagalit pa siya sa akin dahil daw puro gastos na lang ang inaatupag ko. Kathy G., namuo talaga ang galit ko noon. Pero iniisip ko na lang ang mga anak ko. Kaya kinimkim ko ulit ang sama ng loob ko. Tumagal ang pagiging tambay niya ng halos 3 taon, Kathy. Hindi ko na makitang gising mga anak ko dahil nagkakandakuba na ako matustusan lang ang buwan ng bills namin, Kathy. Kada may irereto nga ako sa kanyang trabaho, lagi siyang nakaangil. Sasabihin niyang pupuntahan niya, pero malalaman ko na lang, hindi pala siya tumuloy. Ilang beses ko na rin sinubukan, Kathy G, ang makipag-usap sa kanya. Kahit pagod ako sa trabaho, wala akong ibang inisip kundi ang kinabukasan ng aming pamilya. Pero siya, parang pasok sa kaliwang tenga, labas sa kabila ang lahat ng sinasabi ko. Sa ngayon, meron na siyang trabaho. Ayun nga lang, para siya pa yung boss kasi mas madalas pa siyang nasa bahay. Sa totoo lang, punong-puno na po talaga ako. Kung hindi para sa mga anak ko, matagal ko na siyang iniwan. Kathy G, malaki na po ang 2 kong anak. Siguro naman ay maiintindihan na nila ako. Pinag-iisipan ko na rin ito ng matagal. Ito na kaya ang panahon para makipaghiwalay ako sa asawa ko. Asawa na hindi ako nakikita bilang asawa. Sana po ay matulungan niyo ako. Alam ko na hindi ko kakayaning umalis sa piling ng mga anak ko. Pero paano ang gagawin ko, Kathy G? Magtitiis at magtitiis na lang ba ako? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. Lubos na pagod na.

Alam niyo ka vibes, napakahirap nang hindi ka appreciated, 'di ba? Napakahirap nang hindi nakikita yung importance mo bilang isang tao. At alam niyo ka vibes, hindi madali ang maging isang ina, hindi madali ang maging isang asawa dahil nakapasan sa iyo ang lahat ng responsibilidad ng role sa buhay mo, sa role ng bawat miyembro ng pamilya mo. Pero dapat nating tandaan ka vibes, no, na hindi porket may obligasyon tayo, kakalimutan na natin ang obligasyon natin sa ating sarili. Dapat kasabay ng pag-iintindi dun sa mga mahal natin sa buhay ay ang pag-iintindi rin sa ating sarili. Hindi pwedeng ibang tao na lang. Doon ka na lang nakafocus while kinakalimutan mo na yung mismong sarili mo. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today na si Steph. Pinangarap niya ang magkaroon ng isang magandang pamilya, maging isang masayang pamilya. Pero ano nangyari? Yung tao na kinakailangan niyang, yung tao na sana ay tatayo sa kanya bilang katuwang niya, yung tao na sana ay magiging haligi ng tahanan, siya pa ang tumatayo doon. Ang sakit lang isipin na, alam mo yun, ikaw na lang ang gumagawa ng way at ng lahat eh, diba? Na subukan mo na ba yan ka-vibes? Yung parang ikaw na lang ang kumikilos, ikaw na lang ang umiisip ng paraan pa paano kayo mabubuhay. Ang pag-aasawa, kayong dalawa. Kaya nga kayo tinawag na mag-asawa eh, diba? Magkatuwang sa lahat ng kailangang harapin. Pero alam nyo, alalahanin mo ha, Steph, hindi ka lang asawa, hindi ka lang ina, tao ka rin na nangangailangan ng pagpapahalaga at siyempre, pag-alaga ng mga taong pinagsisilbihan mo rin. Alam mo yon, hindi porket kaya mo eh, hahayaan ka na lang nila. Kung nasaktan ka ng asawa mo, huwag mong antayin na siya rin ang gumamot doon sa pain na binigay niya sa'yo. Kailangan ikaw mismo ang bumangon, ikaw mismo ang gumamot sa sarili mo. Walang ibang makakatulong sa'yo, walang ibang tao na pwedeng magbangon sa'yo kung hindi ikaw rin mismo, ka-vibes. Sa story ni Steph, Kathy G, panahon na ba para iwan ko na ang asawa ko? Panahon na ba para harapin ko naman ang sarili ko? Diba, panahon na ba dahil malalaki naman na ang anak ko? Before making decision, think million times. I know nasaktan tayo. I know nahihirapan tayo. Pero sabi nga eh, papaano ka pa magbibigay kung ikaw mismo ay hindi ka na masaya? Diba? Kailangan masaya ka muna. Kailangan okay ka muna para makapagbigay ka pa. Kasi kapag hindi ka na okay, kapag hindi ka na masaya, hindi ka na makakapag-produce ng maganda. Diba? Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating letter sender for today? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FMR or my FB page, DJ Kathy G. Hanggang kailan nga ba natin mamahalin ang isang taong hindi na tayo binibigyan ng pagmamahal, ka-vibes? Payuhan po natin si Steph, ka-vibes. Hanggang kailan ka magmamahal? Kung kailan pagod ka na? Payuhan po natin si Steph. Dito lamang yan. Sa Love Me, Kathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
6: Love Me.

0: J.R. Shabok with Hiling. Ayan, syempre ang hiling ng isang ina na katulad ni Steph na sana, Cathy G, isang asawa na, alam mo yon, mapansin naman yung effort ko bilang isang asawa na hindi lang ako ang dapat nagpupursige at dapat nagtatrabaho para sa pamilya. Sana yung asawa ko, nakatuwang ko rin, pero hindi ganun na nangyayari, ka-vibe. So yun po yung hiling nitong si Steph na humihiling na rin siya na sana, alam mo yon, maliwanagan yung utak ng kanyang asawa dahil ang gusto na mangyari nitong si Steph ay hiwalayan na yung kanyang asawa, malalaki naman na yung mga anak nila. Dahil nga mula umpisa nung siya po'y nagbuntis until lumaki ang kanilang anak, ako, ang asawa niya'y naging, alam mo yun, nakaasa na lang din sa kanya. Himbis na karamay niya sa hirap, ay nako, dumagdag pa sa hirap na kanyang kinakaharap. Hanggang saan ba dapat ang pagtitiis para sa pamilya, ka-vibes? Well, ang sabi ni JM, this one is coming from Facebook Live, huwag mo agad tuldukan. Ayan, kasi nga po gusto niya nang sumukat, hiwalayan na yung kanyang asawa. Maybe just a cool off. You need him to realize your importance. Ayan, baka 1 to 2 months na wala ka sa piling niya, malalaman niya ang efforts mo. Thank you, JM. Habi ni Coach, ang hirap naman naging sitwasyon ng sender. Dasal ka na lang, hingi ka kay Lord ng tamang way para mawala ang lahat ng agam-agam mo. Ayan, si Boyet Aguilar, this one is also from Facebook, Cathy G, pag para sa anak till the end. Pero pag para sa asawa, eh medyo pag-iisipan ko muna mabuti. Talaga lang. Ayan ha. And Justado Mendoza says, hanggang saan ba dapat ang pagtitiis sa pamilya? Siguro hanggang sa kaya mo pang umunawa at magmahal nang hindi mo tuluyang nawawala ang sarili mo. Ang pamilya dapat pinagtsatsagaan pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang lahat-lahat. Lalo na kung paulit-ulit ka nalang nasasaktan, minamaliit or nawawala ng kapayapaan, ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay may kasamang pangunawa. Respeto at hangganan. Minsan ang paglayo muna hindi pagsuko eh. Kung hindi paraan para maprotektahan ang sarili at ang relasyon. Very well said, Justado, thank you so much. William Mortel, hanggat kaya pa kasi may hangganan din naman, Cathy G. Ang lahat, hindi lahat ng oras ay parating yun at yun lang. Palaging nakakasawa na rin kung minsan. Totoo naman. Kung parating paulit-ulit na lang yung ginagawa mo at tingin mo hindi ka nasusuportahan, di ba? Parang nakakapagod, nakakatamad, hindi ka na nai-inspire. Cesar Rabado, hello to you, listening from Sydney, Australia. Uy, hello po sa inyo dyan, ka-vibes sa Sydney, Australia. Hello, mate. Yan, ay na indong-undong. Cathy G, always po kami nakikinig sa program mo. Batiin mo lang ang mga anak ko at asawa kong nakikinig sila ngayon from Taytay Rizal. Ano bang ka-names nila? Ayan na, Aina Indong-Undong. Thank you so much for tuning in. Miss Altesa, hello to you. Miss Mary Dulay, Miss Sari Lerma, and Gerald King Mishano. And also, hello to Alex Magidam. Ayan, nakikinig din ako sa iyo, Cathy G. Salamat po. Alam nyo, ang resentment ay maaring mabuo kapag pakiramdam ng isang tao, hindi patas ang relationship. Hindi lang trabaho ang kinakagalit ni Stephen. Naalala rin niya yung delivery room incident, di ba? Nawalan ng effort yung asawa niya at pagkakataong hindi nito sinunod yung mga job opportunities na inaalok at sinasabi ni Steph. Kapag naipo na yung mga unresolved na grievances, pwedeng lumalim yung sama ng loob sa relationship. Totoo naman, kaya kailangan nabibigyan pansin yan. Naaagapan, kumbaga, pag may nararamdaman ng galit, sama ng loob, kailangan natatanong na yan. Kasi kapag yan ay nagtuloy-tuloy, naku po, iba na ang magiging epekto. Hindi na maganda. May epekto sa relationship satisfaction yung perceived fairness. Kapag nararamdaman ng isang partner na mas malaki yung kanyang contribution kesa dun sa natatanggap niyang support, pwedeng bumaba ang relationship satisfaction eh. Yung social exchange perspective, mahalaga sa relasyon yan ha, ang perception na may fairness. Ayan. Kailangan fair. May fair share. Kailangan fair sa lahat. Ang pagkakaroon ng trabaho, hindi automatic na nangangahulugang nawala na yung relationship problem eh. Diba? But kung minsan, ito na lang yung nagiging ano natin eh, kumbaga alternative natin kapag tayo ay stress sa pamilya. May trabaho ng asawa ni Steph ngayon, pero hindi rin nawawala ang kanyang frustrations. Pinapakita kasi doon sa problem na hindi lang kanyang frustration, kundi yung employment status, kundi ang mas malawak na issue ng responsibility, initiative and communication, and yung contribution sa family. May trabaho nga, hindi pa rin naman nagko-contribute. May trabaho nga, ganun pa rin naman, asa pa rin naman, di ba? Parang ang hirap, ka-vibes. And lastly, si Steph, nagtatrabaho, nagpo-provide fare sa family. Ang matagal na stress sa pamilya, pwede maka-affect kasi yan sa ibang bahagi ng buhay eh. Siya nag-aalaga sa kinabukasan ng anak. Kaya kapag ang stress ay chronic, pwede ito maka-apekto sa mood, sa concentration, energy, relationship, at peace, physical well-being ng tao. Nako, ka-vibes. Ikaw, magpapastress ka pa ba? Hanggang saan ba dapat pagtitiis para sa pamilya, ka-vibes? Pwede pa po kayo mag-text 0927-384-8639. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:26 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Brian McKnight with One Last Cry. Parang nakakalungkot, ano? Parang gustong sabihin itong si Steph, yung ating letter sender, One Last Cry. Iiyak ko na lahat, Cafe G, para matapos na itong paghihirap ko dito sa aking asawa, dito sa aking pamilya na hindi nakikita ang aking effort, na hindi na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ko, particularly ang asawa ko na, alam mo yon, dapat katuwang ko, na dapat ay kakampi ko sa lahat ng bagay. Ayan, mahirap yung ganun, ano, na parang nagiging walang silbi yung kapartner mo, yung asawa mo, di ba? Kaya nga to become one, kaya nga katuwang, di ba? Half. Para magkaramay kayo sa lahat. Pero ang nangyari po, si Steph lang ang mag-isa na nagtaguyod sa kanilang dalawang anak, na dumating sa point na napagod na si Steph, na kahit itong mga trabaho na inaalok niya dito sa kanyang asawa, oo lang ng oo, pero hindi naman ginagawa. Nakakainis yung gano'n, ano? Nakakainis yung mga taong gano'n na ikaw na nga yung nagsusubo sa kanila, ayaw pa isubo. Diba? Gusto pa talagang, alam mo yun, lahat-lahat idikit yung kakainin doon sa bibig. Well, alam niyo yung paulit-ulit na conflict, hindi nare-resolve, pwedeng magpalala po ng problem. Dahil nga po, ayan, nakikipag-usap naman si Steph, pakiramdam niya, hindi nakikinig yung asawa niya. Yung conflict na paulit-ulit na lumilitaw nang walang resolution, pwedeng maging bahagi ng destructive relationship pattern yan, ka-vibes ha. And sa research tungkol sa couples, mahalaga ang paraan ng pag-handle ng conflict, hindi lang ang pagkakaroon nito. And yung paghihiwalay, na yun na po yung plano ni Steph, mas mabuting hindi ito gawin bilang simple reaction sa isang away. Diba? Mahal ko ba siya? May willingness ba siyang magbago? Yung mga ganun na bagay, may respeto at communication ba? Kasi kapag yan ay wala, nako, talaga mapupunta ka dun sa puntong ganung desisyon. Kaya kailangan alamin mo muna ang lahat before making decision. Maraming salamat ka, Vibe, sa lahat po ng mga nakinig, tumutok at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo for Steph. Alam niyo yung pagiging maunawain, may hangganan. Lalo na kung paulit-ulit mong inuunawa ang isang taong ayaw namang unawain ang bigat ng daladala mo. Diba? And for you, Steph, hindi mo kailangang habang buhay saluhin yung responsibilidad ng isang taong dapat sana ay katuwang mo. Sabi ko nga kanina, hindi ka lang basta asawa, hindi ka lang basta ina. Tao ka rin na napapagod at kailangan ng katulong. The more inaako natin lahat ng responsibilidad, the more na pinapahirapan lang din natin yung sarili natin . Kasi hindi pwedeng hanggang saan ang kaya mong tiisin alang-alang sa mga mahal mo. Dapat, karapat dapat ka ring alagaan, hindi lang ikaw ang laging nag-aalaga, ka-vibes. Alam nyo, may mga bagay na dapat pagtiisan, pero ang yung kawalan po ng respeto at malasakit ay hindi dapat gawing normal lang. Thank you so much for sharing your story with us, Steph. At dun sa mga gusto pong mag-share din ang kanila pong story, mag-email lang po kayo ha, lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio. That's our FB page. Bisitahin nyo rin po ang aming iba pang social media platforms sa YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Ka-vibes! Ayan ha. Thank you for keeping me company ngayon pong araw ng Thursday. Imagine that, Biyernes na naman po bukas. Magkasama-sama na naman po tayo ha. Antabayanan nyo po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama nyo none other than DJ Jaiho. And ka-vibes, manatiling nakatutok dito po sa 92.3. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.

0: naman ang mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bumaba ang trust and satisfaction ratings ng publiko sa Senado noong ikalawang quarter ng 2026, habang tumaas naman ang rating sa House of Representatives ayon sa tugon ng Masa Survey ng Octa Research. Bumaba sa 41% mula 44% ang tiwala sa Senado, habang tumaas sa 27% mula naman sa 24% ang hindi nagtitiwala dito. Bumaba rin sa 38% mula 42% ang mga satisfied sa performance ng Senado. Samantala, tumaas sa 38% mula 36% ang tiwala ng publiko sa House of Representatives, habang bumaba sa 28% mula 33% ang hindi nagtitiwala dito. Tumaas din sa 37% mula 35% ang mga nasiyahan sa performance ng Kamara. Isinagawa ang survey ng July 4 hanggang July 11 sa 1,200 adult Filipinos sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pa mga balita, naghahanda ang pamahalaan ng mga agarang hakbang para maiwasang muling lumubog sa baha ang North Luzon Expressway o NLEX matapos ang matinding trapikong idinulot ng pagbaha noong Agosto. Nagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Toll Regulatory Board at NLEX Corporation para talakayin ang mga panandalian at pangmatagalang solusyon sa baha sa expressway. Kabilang sa mga agarang hakbang ang paglalagay ng sheet piles sa tabi ng Tulaok River para maiwasang umapaw ang tubig patungo sa NLEX, habang maglalagay naman ng malalaking pump ang DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mabilis na mailabas ang naipong baha. Pinag-aaralan din ang pagpapalalim sa Tulaok River para madagdagan ang kanyang lambuan ng tubig, lalo na sa high tide at matagal na pag-ulan. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga otoridad na humanap na mas permanente at epektibong solusyon sa pagbaha sa NLEX na mahalagang daraanan ng mga motorista at naghahatid ng mga produkto sa Central at Northern Luzon.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa ating panguling balita, limang lugar sa Metro Manila ang binigyang prioridad ng MMDA para sa bagong programa nito na layong maibsan ang mga pagbaha. Kabilang sa mga lugar ang Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Sulaiman at UP Sunken Garden. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ipresenta nila ang limang proyekto sa Executive Secretary at Budget Secretary para sa posibleng pondo ngayong taon, at target na matapos ang mga ito pagsapit naman ng June 2027. Bahagi ang mga ito ng mas malawak na programa na sasaklaw sa 39 na mga lugar sa Metro Manila, at layo nitong pansamantalang kumuha at mag-imbak ng tubig-ulan sa mga lugar kung saan ito ay karaniwang naiipon para hindi mapuno o mabigla ang mga drainage system, ilog at mga estero. Kabilang sa mga hakbang, ang paggamit ng underground cisterns, mga daanan na nakakapadaan sa tubig, sunken gardens, lagoons at iba pang open spaces na makakatulong sa pagsipsip at pansamantalang pag-iimbak ng tubig-ulan.
0: FMR Newsbreak.
2: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Wow!
0: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up
0: alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
5: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabibe sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Ang oras sa FM Radio. Alas 3 in punto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Nagbusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Kas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
1: The vibes. 92.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip. Welcome sa ating programa, mga ka-vibes. Ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito na po ang programang Diva Nights. And muli, kasama nyo na po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? And ang ating mga ka-vibes dyan sa taas, sa 102.3 Bacolod, sa 102.3 Baguio, and sa 97.5 General Santos City. Ayan sa mga ka-vibes natin, ha. All over Metro, nasa Metro Manila ka man o nasa kung mga nabanggit kong mga areas or cities, welcome na welcome kayo dito sa ating

0: Yung programa, as long as napapakinggan nyo kami, welcome kayong tumawag, makikanta at makisaya dito sa programang iDiva Nights. Dahil mga ka-vibes, bukod of course, good vibes and good music for the next 3 hours, hatid ko rin ang mga kantang talaga namang mapapa-emote ka, mapapa-birit ka, ? No? And mapapa-singalong ka mga ka-vibes. Kaya naman, ikaw kung mahilig ka kumanta, ayan, whether sintonado man o beretera, welcome na welcome dito sa programang iDiva Nights. Tumawag ka lamang sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967 ang ating numero para makasing along ka live on air dito sa ating programa. At dahil nga Thursday ngayon, mga ka-vibes, throwback tayo. Alam mo, parang yung throwback na to, parang naalala ko yung parang last week lang, di ba? Yung weather natin today, it's giving yung weather last week. Pero except, may araw, ulan, parang literal na hot and cold, no? Ni Katy Perry, yung kantang hot and cold. You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Hala, tinapos na niya. Oo, pero di ba? Parang ang gulo-gulo ng weather today, hindi mo alam kung maglalaba ka o hindi, hindi mo alam kung magpapa car wash ka or not, kasi parang biglang umaraw, napakainit. Di ba na parang feeling mo summer na summer, pero yung pala biglang 5 minutes later, uulan na naman siya. Oo. Kaya kamusta ang ating mga ka-vibes? Doble ingat po tayo. Remember mga ka-vibes, uminom ng bitamina para naman, di ba, yung immune system natin ay talagang ready sumabak sa kahit anumang weather. And speaking of sumabak, ayan mga ka-vibes, tumawag na kayo sa ating programa para makisang along at sumabak na tayo sa ating dalawang featured songs for tonight. Dahil throwback nga ngayon, we have some back-to-back icons. Meron tayong mga kanta from John Lennon and Imelda Papin. Sa mga ka-vibes natin, if alam nyo ang kantang Imagine ni John Lennon, ayan, this is for you. And para din to sa mga, alam mo, yung mga ka-vibes natin, no, na mahilig sa mga oldies. I'm sure alam nyo tong kantang ito na nirelease or nilabas noong 1971. Kahit 1971 pa siya, yung mensahe mismo nung kanta ay talaga namang angkop pa rin, no, at napapanahon pa rin. Very much relatable and very much timely mga ka-vibes, dahil yung kantang Imagine ni John Lennon ay yung message niya is all about yung peace, unity, and yung being oneness of people. Which is, I think, very much relevant pa rin. Diba? Tulad nga na sabi ko kanina, napapanahon pa rin dahil sa mga nagaganap sa buong mundo. Diba? Kaya sa mga vibes natin, imagine if ganun nga, puro peace and love and unity ang buong mundo. Ano kaya tayo ngayon, no? And para naman sa mga ka-vibes natin, no, maiba naman tayo. Matapos dyan sa peace and unity, meron tayong second featured song natin mula naman kay Imelda Papin. It's giving Sunday morning, no, pagkagising mo, natanggal mo pa yung muta, tapos nagpapatugtog ang lolo mo ng ganitong kanta. Here's Isang Linggong Pag-ibig by Imelda Papin, mga ka-vibes. Ito naman ay kwento or tungkol sa isang pag-ibig na nagsimula at natapos sa loob ng kaya ni DJ ID, o ng isang linggo lamang, ayon. And ano siya eh, in modern terms, hindi ko nga siya makakount as a situationship. Mas matagal pa ang situationship dyan, friend. Diba? Parang ano lang siya. Parang ano, 1 week stand, ganon. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you know this song, ayan, from way back 1992. Yan, tumawag na kayo mga ka-vibes. Kung vibe nyo ang ating mga kanta for tonight, tumawag kayo at isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. At sa ating pagbabalik mga ka-vibes, babanatan na natin ang unang kanta, ang ating unang featured song na Imagine by John Lennon. Kaya naman, I hope na save nyo na ang number na yon. At Mga ka-vibes, magkarinigan po tayo sa aking pagbabalik. Pero for now, more music muna tayo. At magmuling magbabalik ang inyong DJ ID sa programang iDiva Nights. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kah?
1: Sintunah duman obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
3: The vibes.

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip!
1: Six!
2: Ang lupet!
0: Ang lupet dapat yan mga ka-vibes! 6:44 na kasi ng gabi, oo. And ako pa rin ay kasama nyo ang inyong bestie na G sa fun, Apkwentuhan, the one and only, DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes ngayong maulan na gabi? Diba? Sana naman ay nag-enjoy kayo sa malulupitang at masasayang tugtugan natin dito sa ating programa at makakasama nyo up until 9 p.m. at magkakantahan tayo buong gabi. Diba? Kasi mo yun, magkakantahan, oo. Kaya tumawag ka na ka-vibe sa numerong 0954-406-1967 kung alam mo ang isa sa mga pinaka-iconic songs ni John Lennon. And this is entitled Imagine. Diba? Imagine mga ka-vibes, ikaw ba? Kung ikaw ang tatanungin para sa'yo, paano mo nakikita or what is a perfect world para sa'yo? Ano ang perpektong mundo para sa'yo ka-vibes, diba? I-share mo na yan sa atin, 923 FMR Manila, sa ating mga social media platforms. Bukod sa napapakinggan tayo, at tayo napapanoorin live on air sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. And mga ka-vibes, kung gusto nyo rin tumawag, pwede rin yan sa 0954-406-1967. And mukhang nandito na nga ang ating unang songerist for tonight, kaya i-welcome na natin siya sa IDiva Night! Hello! Hello? Ka-vibes, are you there? Ka-vibes, nandiyan ka ba? Ayan, parang medyo mahina ang signal ng ating ka-vibes as of the moment. Siguro dahil nga sa ulan yan. Diba? Pagka maulan talaga yung signal, pati na rin yung wifi, medyo hindi okay. Kaya ka-vibes, ayan, tawag ka lamang. Again, ang numero natin 0954-406-1967. Ayan, Ana, ito, nandito na siya. Let me check. Hello? Hello, ka-vibes? Ayan, ka-vibes. Kung ikaw man ay nagsaslita, pakigalaw po ang baso. Ayan. Sa mga ka-vibes natin, ayan, mukhang medyo hindi nagko-connect ang ating signals at the moment. Kaya naman, ito ha, little fun fact about the song is, actually, everybody knows naman, lahat naman tayo alam natin na sinulat talaga siya ni John Lennon. Pero nakakatuwa dahil kahit na siya ang nagsulat noon, lagi pa rin talaga niyang ino-honor ang kanyang asawa na si Yoko Ono at lagi niya nababanggit at lagi niyang pinasasalamatan yung contribution ng kanyang asawa sa pagsulat ng kantang ito. And alam niyo, yung napansin ko ha, na madalas ito pinapatugtog talaga during times of crisis or parang four times na may mga nangyayaring hindi magamaganda sa world, diba? Or parang for calls for peace or calls for unity. Ayan. Sobrang iconic ng kantang ito. Actually, nakakalimutan ko nga na nilabas ito ng 1971 with how relevant and timely yung kanta nitong ni John Lennon. Parang kahit anong dekada mo siya i-play, it's still very much relevant, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ikaw ba, kung ikaw ang tatanungin, ano ang perfect world para sa'yo? Para siguro sa akin, ang perfect world, yun yung lahat tayo, alam mo yun, lahat tayo, we see ourselves as equals, di ba? Talagang world peace, as cliche as it sounds. Mapayapang mundo, yung walang nag-aaway-away, walang gera, walang nagugutom, lahat tayo, di ba? Lahat tayo may basic necessities. For me, yan ang perfect na world na lahat tayo masaya para sa bawat isa. Kaya naman, eto na nga, tanungin nga natin ang ating caller kung ano ang perfect world para sa kanya. Hello!
3: Ka-vibes!
0: Ayun! Hello, ka-vibes! Pangalan na taga saan?
3: FMR Squad Secretary, John Vincent Sagrado.
0: John Vincent, ba't mo naman ako sinisigawan? Charot. Excited ka lang. Oo. Medyo matagal lang kita hindi naririnig dito sa ating programa. Ha? Pero eto nga, JV, para sa'yo, ano ang perpektong mundo?
3: Siyempre, perfect mundo is patuloy lang ng pangarap at gusto lang natin ipusige ang aming pag-aaral ko.
0: Ah, so pang mga ano, point of view naman siya ng isang high schooler. Tama ba ako?
3: Yes po. High school.
0: Nakakatuwa naman. Palakpakan natin si John Vincent. Alam mo, totoo yan. Kasi ngayon, di ba, wala nang ano eh. Konti na lang yung talagang masipag mag-aaral. Lahat gusto na lang lumabas, di ba? And sa mga ka-vibes natin dyan, very, very important yan ha, yung education. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung ikaw man ay nag-cutting ng classes, di ba, mga nakasakay dyan sa UV or kung saan man, na mga nasa bus dyan na nag-cutting ng classes ngayong araw na ito, ayan. Mm-mm. Nako, patay yes. Na kay mama pag-uwi. Tsaka ano yan, paalala yan ha, na ang yes, education po is a right. Ay, education is a privilege, diba? As much as it is a right. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag nating pabayaan ang ating pag-aaral. Maging mabuting estudyante tulad ni John Vincent Sagrado. And ikaw, JV, yes, ready ka na ba? Kumanta.
3: Yes, kakanta na ako.
0: Kakanta
3: deal na deal.
0: Uy, deal na deal. Hindi ka lang naglalaro pala tayo ng deal or no deal, kaya naman huwag na natin patagalin pa. Ito na nga mga ka-vibes, ang ating unang songarist for tonight na si John Vincent Sagrado para sa awiting Imagine ni John Lennon.
1: 0, 0, 4, 2.
0: O, first verse sa akin, JV, tapos sa'yo na lahat, okay?
3: Yes po.
0: Yun.
1: No heaven.
0: Ayan, parang ulit tayo, DJ, pake-repeat. Ayan. Bigla kasing lumabas si John Lennon eh. Gusto ko tayong dalawa lang. Alright, once again, here's Imagine by John Lennon.

0: only one. JV, di pa tayo tapos. Isa pa. I hope someday you'll join us. Oh, last na. And the world will be as one.
1: Join us. And the world will be as one.
0: Tapos na, JV. Alam mo, ikaw ang galing-galing mo talaga. Pagka hindi ko pa sinasabing tapos, tinatapos mo na. Pero pagka gusto mo ituloy, tinitigil mo na. Ano ba talaga?
1: Putol-putol eh.
0: Pero ang galing pa rin. Gusto ko yung energy, no? Ni John Vincent Sagrado. Kaya palakpakan natin siya muli, mga ka-vibes. And maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Baka may gusto kong batiin, JV, bago tayo bumalik sa tugtugan.
1: Siyempre, binabati ko yung mami ko at daddy ko na tapos na kumain. At siyempre, sa lahat ng mga FMR squad members at officers na si Presidente Lawrence Manipor, Vice President Sawi Lerma, ating counselor na si Angel John, pati mga members na si Naite, si Atile Wela, si John Paul, mamaya ata kakanta yan.
0: Yun.
1: Si Paulo Bordado, si Kuya Ryan Escorial, pati si ano pa, si William Mortel, si Felix Valdez, at lahat ng mga iba pa members.
0: Yeah, mga ka-vibes natin. Maraming salamat, of course, sa FMR squad and sa FMR community natin na laging minamahal at sinusuporta ang ating himpilan, pati na rin ang mga programa natin dito. No? Kaya maraming salamat kay John Vincent Sagrado. At sa oras naman na 6:54, tayo magbabalik tugtugan na. Kaya naman sa ating mga ka-vibes, kung meron kayong pabati o kaya naman meron kayong gustong i-dedicate na kanta kahit kanino man, gusto nyong ikanta yan live on air, pwede ba yan, mga ka-vibes? Tumawag lamang kayo sa numerong 0954-406-1967 at abangan nyo po ang ating pangalawang featured song sa ating next hour. Syempre dito yan sa programang iDiva Nights with me, DJ ID. Kaya naman huwag ka na maglipat, ka-vibes, at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
1: Ang Lupet.
2: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Sintunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mulang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
1: You are a great singer.
0: Diva Night.
2: Sabihin mo pag-ibig ko.
0: Diva Night with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, and that was Papapapalaban by G22. Nasa na ang ating mga ka-vibes na talaga namang palaban kung palaban. Ang oras natin, 7:15 ng gabi, at kayo pa rin ay nakatutok sa programang IDiva Nights with me, ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID.
1: And the
0: And ito na nga, speaking of mga palaban, nasa na ang ating mga ka-vibes na talaga naman kahit pagod siya, push kung push. Diba? Asa na yung ating mga palaban dyan na yung mga tipong tao na hindi talaga magpapatinag pag alam nilang nasa tama sila. Talagang ipaglalaban nila kung ano yung tama. And syempre, para dun sa mga ka-vibes natin na

0: hindi tinatalikuran ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Yan talaga ang mga tunay na palaban. Oo, di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, ayan na, yung kantang iyon, kung nakarelate ka, actually, sobrang ano niya eh, empowering niya. And ang pinaka-mensahe kasi niyan is woman empowerment, no? Pero kahit hindi ka babae, ma-empower ka pa rin sa kantang ito dahil bukod sa, of course, woman empowerment, ito yung ano, talagang fighting spirit, no? Fighting, kumbaga. And ano, sa panahon ngayon, syempre, nakikita natin yung mga, lalo na yung mga Gen Zers na pinaglalaban talaga nila kung ano yung sa tingin nilang tama. And yung mga mas outspoken na, kumbaga, dun sa mga bagay na feel nila hindi fair or injustice, kumbaga. And hindi na natatakot, no, ang marami na mag-speak up para sa kanilang mga sarili at para sa mga ibang tao. And alam mo, kahit na ang daming nangyayari sa mundo ngayon, ako ay natutuwa na nakikita ko ang mga kabataan na pinaglalaban nila kung ano ang tama. Hindi nila hinahayaan na tatahimik na lang sila, susunod na lang sa kung anong sinasabi ng mga tao. Iniisip, meron silang ano, sariling pag-iisip at talagang inaaral nila kung ano ba talaga yung kanilang rights, ano ba talaga yung tama, ano ba talaga ang nasa batas. Kaya para mas meron silang bala, kumbaga, pagka pinaglaban talaga nila yung sa tingin nilang tama. And maganda yun, di ba? Research, education, information goes hand in hand. Siyempre, di ka naman pwede na magsispeak out ka pero wala ka namang basehan kung ano yung mga sinasabi mo. Kaya pagpatuloy nyo lang yan, mga ka-vibes, no? At pagpatuloy lang natin ang pag-empower sa bawat isa at sa paglaban para sa isa't isa. Kaya sa mga ka-vibes natin, ipaglalaban kita ngayong gabi. Ay, talaga. DJ ID, paano mo gagawin yun? Ayan, magkakantahan tayo dito, mga ka-vibes. Ipaglalaban kita with a song. Dahil ang ating pangalawang featured song for tonight, ayan, isang linggong pag-ibig. Kung kanina pinag-uusapan natin yung mga pinaglaban, eto siya iniwan. Hindi siya pinanindigan, di ba? And itong kantang to, mga ka-vibes, it's from way back 1992, if I am not mistaken, by Imelda Papin. Ayan, mga ka-vibes, kung alam nyo tong kantang to, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. And alam nyo, mga ka-vibes, itong awiting ito ay isa talaga sa mga nagpatibay, no, ng pangalan ni Imelda Papin bilang sentimental songstress ng Pilipinas. Wow, songstress, gusto ko yon. Feeling ko gagamitin ko na yan sa ating mga ka-vibes. And ano siya, isa siya talagang favorite, no, sa mga napapakinggan natin sa radyo at kinakanta sa videoke hanggang ngayon. Kaya ka-vibes, ikaw, ikanta mo na yan, tumawag ka na, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 dahil sa ating pagbabalik-babanatan na natin ang ating pangalawang featured song for tonight na Isang Linggong Pag-ibig by Imelda Papin. Mga ka-vibes, ito po yan, dito lang yan sa programang ID Vanides with me, DJ ID sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At sa oras na ito, magbabaktutugtugan na muna tayo, mga ka-vibes, at tayo magkakarinigan in a bit. Kaya naman, enjoy the music, mga ka-vibes, at dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: tugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
7: You are a great singer.
6: I-Diva Night.
8: Sabihin mo pag-ibig ko.
6: I-Diva Night with DJ ID.

0: Gas.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala munang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
3: Good vibes.

0: 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip ang oras natin, 7:41 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako yung bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID para sa programang iDiva Night, kung saan tayo ay nagkakantahan buong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin sa oras na ito, tumatanggap na tayo ng live callers dahil babanatan na natin ang ating pangalawang kanta na Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin. Ang numero natin 0954-406-1967. At kung alam nyo itong kantang to, libreng-libre lang makising along live on air. I-share nyo na sa buong kapuluan ng Pilipinas ang inyong talento, ang inyong boses. Ayan, welcome na welcome ha, ang ating mga ka-vibes. Ang only requirement lamang is of course yung may hilig ka sa pagkanta. Sintonado o Beretera, wapakalisan dito sa ating programa. Kaya naman mga ka-vibes, tumawag na kayo. Again, ang numero natin 0954-406-1967. At bukod sa napapakinggan tayo sa radyo mga ka-vibes, tayo ay napapanood din sa ating Facebook fanpage. Live tayo ngayon. Search nyo lamang 923 FMR Manila para naman makita nyo, diba, kung paano ko i-channel ang energy. O diba, naka-ano tayo, naka-shawl tayo for tonight's, for this gap, oo mga ka-vibes. Para diba mas ma-feel natin yung pagka kaya today DJ ID, oo, yakang-yakan natin ang mga ka-vibes. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating pangalawang songarist for tonight. Hello?
1: Hello po. Uy. Hello po.
0: Hi, pangalan at taga saan? Ayan, ka-vibes, pangalan at taga saan?
1: Ako po si John Paul sa FMR Squad.
0: John Paul! Ayan, si John Paul Seaton. Welcome. John, baka naman pwedeng pahinaan lang ng konti no, yung radyo sa likod mo. Naririnig ko kasi may maingay na babae sa background mo eh. Ay, ako pala yun. Ayan, pahinaan lang ng onte ka-vibes, no? Para di ba magkarinigan tayo ng mas maigi. Ayan. Ikaw ba, John Paul? Naranasan mo na ba magka-situationship? Yung situationship para siyang hindi siya legal na relationship. Hindi kayo mag-boyfriend-girlfriend, pero ginagawa niyo yung mga pang-boyfriend-girlfriend na walang label. Naranasan mo na ba yung ganito, John?
1: Ay, hindi naman po, hindi pa masyado.
0: Hindi pa masyado. Eh, ano naman ang masasabi mo tungkol dito, John?
1: Kasi gusto ko nang kung kantahin to kasi sa idol ko po sa dito sa radio, yung programa po ni Kuya Totoy.
0: Ay, programa ni Kuya Totoy. Oo, di ba napapakinggan siya sa Jukebox King and Queen?
1: Jukebox.
0: Yan, sa Jukebox. Sundays yan, no? Sa mga ka-vibes. Pagkaabangan nyo yung mga classics, no? Mga novelty songs, mga jukebox hits. Nandyan yan every Sunday. At makakasama nyo dyan si Kuya Totoy. And, ayan na nga, John, ready ka na ba kumanta? Ayan, kaya sa ating mga ka-vibes, kung alam mo itong kantang to, ayan, makising along ka na sa amin ni John Paul Seaton. Kaya palakpakan naman natin siya mga ka-vibes. At ito na nga, paghandaan na natin ang ating pangalawang featured song na Isang Linggong Pag-ibig.
1: Pag-ibig.
2: 0 0 3 2.
0: Channel na natin ang main character moment. Imaginin mo, bida ka sa isang teleserye.
1: Lunes.
0: Wala pa.
1: Lunes.
0: O yan, wait lang John Paul, ako muna ha.

0: John Paul Seaton, ang lupet! Napakalupet mo ka vibes, ha?
1: Lunes, nung kayo'y magkakilala.
0: Ayan, nakatatawa. Parang parehas kayo ni, ano, no, ni John Vincent Sagrado. Kung kailan sinabi ko, stop na. Tinutuloy natin siya. Oo, ka-vibes. Ayan, John Paul, naririnig mo ba akong ka-vibes? Parang hindi niya na ako naririnig mo
1: ka-vibes. Ay inibigtin kita.
0: Dun-dun-dun-dun-dun. Okay na ba, John Paul?
1: Okay po.
0: Ang galing ng ating ka-vibes. Tulad nga ng sabi ko kanina, parang ang yung unang songarist natin, John Paul. Yung ano, tinuloy-tuloy kahit si stop Brado na. Oo. Pero okay lang yan. Ay, kapatid mo yun! Talaga ba?
1: Opo.
0: Talaga? So, ano, ilang ano, gano'ng kalayo yung pagitan nyo? Eh, pero teka, bakit Sagrado yung last name niya, tas Seaton yung sayo? Ano ba kayo, magkapatid by choice, hindi by blood?
2: Hindi by blood?
1: Opo.
0: Ah, by choice! Okay, shout out nga sa mga kaibigan natin na itinuturing na nating kapatid, di ba? Ayan, kaya John Paul, maraming salamat sa pagtawag sa atin na dito sa ating programa ngayong gabi. Baka naman may gusto kang batiin.
1: Binabati ko po si DJ Sigel. At tuwing dinggo po, huwag niyo pong kalimutan na makinig sa Jukebox King and Queen.
0: Yarn!
1: DJ Kuya Totoy.
0: Yan, mga ka-vibes, pagkaabangan nyo. Bakit si DJ Sigel lang at si DJ Kuya Totoy, ikaw ha? May favoritism ka, John Paul.
1: Opo.
0: Paano naman ako? Okay. What about me? Okay. What about
1: at
0: me?
1: Po, huwag niyo pong kakalimutan na mag-join at kumanta sa Ay, Diva Night.
0: Yun o, yan ang gusto ko, John Paul. Maraming maraming salamat sa pagtawag at sa pagsama sa atin. No, dito sa ating programa ngayong gabi. So once again, palakpakan natin mga ka-vibes si John Paul Seaton. Thank you so much, John.
1: Dito lang po. Dito lang po.
0: Yes. Ayan sa mga ka-vibes natin, kung kanina may John Vincent tayo, ngayon kanina may John Vincent tayo, ngayon may John Paul naman tayo at parehas sila napakahusay nilang kumanta at napakaganda ng energy na dinala nila ngayong gabi. Kaya naman ipagpatuloy natin yan mga ka-vibes sa programang I Diva Nights. At kung ikaw ay meron kang gustong kantang i-dedicate to your special someone, pwedeng hindi special, pwedeng sa sarili mo din or kesa family, friends, whoever, wherever, whenever, tumawag ka lamang or mag-message ka sa 0954-406-1967 para naman ikaw ay makakanta live na live on air. Any song of your choice. Pero kung ayaw mo kumanta, pwede ka pa rin naman mag-dedicate ka-vibes. Diba, i-PM nyo lang kami sa 923 FMR Manila or sa same number na nabanggit ko kanina. Ayan na, i-message nyo lamang or tumawag kayo. Libreng-libre lang yan mga ka-vibes and libreng-libre lang din ang good vibes and good music. Music kaya naman. Huwag ka na maglipat ng radyo ka-vibes. Samahan niyo ako up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights. Siyempre, dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Itulah duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: FMR, Kavibes sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
6: 8:19 ang oras natin ngayong gabi at kumusta naman ang ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 dyan San, pati na rin sa 102.3 Bacolod! Talagang walang matutulog mga Kavibes, lalong-lalo na sa mga chopper natin, sa mga moto taxi at TNVS driver na nasa biyahe ngayon. Don't you worry, kung ikaw ay medyo inaantok-antok na, akong bahala sa good vibes and good music na magpapagising sa inyo all the way up until 9 p.m. ngayong gabi. Ayan, welcome to our third and last hour. At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, gusto ko muna pasalamatan yung mga tumawag kanina, ang mga naging songarist natin ngayong gabi. And sa ating last hour, ayan, bukas na bukas pa rin naman ang numero natin sa ating himpilan, 0954-406-1967 para sa ating mga ka-vibes na gustong tumawag at makikanta. Actually, kumanta, hindi na maki. Dahil the stage is all yours, the airwaves are all yours. Airwaves, taray! And mga ka-vibes, kung may gusto kang kanta na i-dedicate sa kahit sino man, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa best friend mo, sa boyfriend or sa girlfriend mo, sa asawa mo, pwede kang tumawag at kumanta ng any song of your choice. And kaya naman mga ka-vibes, i-save nyo na ang numero natin at tumawag na kayo sa ating programa. Kaya naman, saying hi rin pala sa ating mga ka-vibes ha, na talagang sinuportahan ang ating programa simula kanina pang alas 6. Ayan, sila William Mortel, sila Mary Dulay, si Coach Everyday, Altaza Herrera, Sino Cruz, Randy Artiaga Santisas, hello kila Jebby Tiong de la Cruz, and kila Gerard Mechano, si Emmy Hernandez, si Edna Gamatia, and si Juan Miguel Dimogatia as well. Maraming maraming salamat mga ka-vibes sa love and support na binibigay nyo dito sa ating programa. Kung meron kayong gustong ipabate on air or kantahan ng happy birthday, ayan na, mag-message lamang kayo sa ating social media platforms, 923 FMR Manila, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Instagram, nasabi ko na yon, sa X, and of course sa Spotify natin mga ka-vibes, present na present tayo dyan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, samahan nyo ako up until 9 p.m. dito sa ating programa sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:22 ng gabi.
5: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS
2: 92.3 FMR
9: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speaks.

0: jahat.
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: FMR, Kavibes sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
4: Alas natin 8:45 ng gabi at kamusta naman ang ating mga Kavibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan, the one and only DJ ID para sa programang I Diva Nights. Pero actually mga ka-vibes, mag-goodbye na rin ako sa inyo dahil dito na nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Kaya naman, kaway-kaway sa ating mga ka-vibes na nag-comment no, dito sa ating live stream kanina. Ayan, sila John Paul Seaton, hello, yung isa sa mga naging songarist natin. Hello kayla John Vincent Sagrado. And hi kila Enrico Ranyese. Shout out nga sa ating mga ka-vibes. Maraming maraming salamat sa paulan ng emojis dito sa ating live stream kanina. And of course, no, saying hi rin sa buong FMR squad sa ating mga ka-vibes na laging minamahal at sinusuportahan ng ating mga programa dito ngayong gabi. Meron nga rin pala tayong ano, mga bagong pangalan dito sa ating mga live comment section natin kanina, no. Hello, hello sa ating mga ka-vibes. Ayan sila, Wella. And ayan, nawala yung comment ng bagong commenter natin na nakita ko kanina, don't you? Ayan, si Ralph Lauren Firmo. Hello, Ralph Lauren, and welcome sa ating programa. At sa mga ka-vibes natin, kahit na dito na nagtatapos ang programa for tonight, don't you worry, magbabalik naman ang programang I Diva Nights for tomorrow kung kayo ay na-inspire kumanta live on air. Ayan, make sure na tumawag na kayo dito sa ating programa dahil Friday bukas, ballads naman tayo. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo ang mga kantang ito, ayan, pagkaabangan nyo yan tomorrow. For tomorrow, we have Bakit Pa Ba by JR and Closer You and I by Gino Padilla. Again, ang ating mga featured songs for tomorrow ay Bakit Pa Ba by JR and Closer You and I by Gino Padilla. If you know these songs, isave nyo na ang numero 0954-406-1967 para magka-chance ka tumawag at makikanta, makisang along live on air dito sa ating programa. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, ayan, kung kayo man ay nagtatrabaho ng ganitong oras or nasa biyahe, ngayong Thursday evening o kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na papasok pa lang, ayan, make sure to stay safe on the road. Make sure to stay safe on the road mga ka-vibes, and doble ingat po tayo and magdala ng payong at all times kasi naman ang ating weather, di ba? Hindi mo sure kung ano ba, uulan, titigil, titila, ano, uulan ulit. Kaya mas magulo pa siya sa ano, utak ng girlfriend niyo mga ka-vibes, di ba? Kaya ayan, doble ingat po tayo and syempre pahabaan na lang ng pasensya sa daan. Make sure na safe at easy ang inyong mga drive ngayong gabi para naman makauwi tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga loved ones ng buong buo. May mga nagaantay sa inyo sa bahay. Kaya naman din, paalala lamang, ayan, keep calm on the road ka-vibes and enjoy the good vibes and good music dahil tuloy-tuloy pa naman yan up until 12 midnight kasama ng inyong pretty girl Alex Baltazar para sa programang Heart Speaks. Kaya ikaw ka-vibes, huwag ka na maglipat. Patuloy lang tumutok sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip at ako naman ay magbabalik tomorrow, the one and only DJ ID para sa programang I Diva Nights. Muli, ito po ang 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip at ang oras natin 8:49 ng gabi. Good night!
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
0: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
2: Ooh, yeah.
0: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
1: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
1: Good Vibes
3: Ang

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip. You and I.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: K-Cal featuring Maya and Michael sa awit ni Between Escalante na Kung Ako Na Lang Sana. Bakit naman ba kasi matay ka nang tumingin sa iba? Hindi mo tuloy napapansin yung taong nandyan simula pa lang. Bakit nga ba gano'n, no? Ginugusto natin yung mga taong hindi tayo gusto, pero yung mga available, hindi mo pinapansin, tapos magdadrama ka sa Facebook, single na lang ba forever? Baka naman kasi ikaw, hindi mo na rin binigyan ng chance yung nasa tabi mo. Ay baka oras na para tumingin ka rin sa paligid mo and learn to appreciate those people who make efforts for you. Nako, speaking of effort, nako, sana mag-effort kang samahan mo ko. Ngayong Thursday ng gabi dito sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at ako yung mga kasama. Pero bago yan ang oras natin, it's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: At ka-vibes, tuloy-tuloy nga tayo ngayon. No? Kumusta ba so far ang iyong Huwebes? Diba, ito na yung mga time na medyo excited ka na, yung bumabuelo na natumalon, yung puso mo. Kasi nga, bukas, it's TGIF. Thank God it's Friday na, tomorrow pa. Pero in advance, nagse-celebrate ka na kasi syempre natapos mo ng matiwasay at matagumpay ang araw na ito. At para naman sa mga kagaya ko na ang duty ay panggabi, eh wag kang mag-alala. Kaya na natin tong iraos para lang tayong naglilibang, diba? Alam mo, yun yung fun na nagtatrabaho ka ng gabi eh. Madalas wala nang tao sa paligid kaya solo mo na ang gabi. Diba pwede ka nang mag-anes dyan? Anong anes? Hindi, siguraduhin mo lang walang nakatingin at pwede ka nang magtulog-tulugan. Ikaw talaga. Bakit ano bang ginagawa mo kapag mag-isa ka lang sa duty mo? Si kuya, oh. Siguraduhin mo yung CCTV nyo, sira talaga, ha? Baka mamaya na nakikita sa'yo dyan. Baka yung mga bawal, bigla ipatawag ka na lang ng HR ng umaga. Naku, sasabi ko talaga sa'yo, mag-ingat kayo, ha? Ito, recently lang natin talaga nakita na even yung mga alarm clock, naka-add na sa yellow basket, di ba? Meron na silang mga hidden camera. Oo, pero ang sabi nga nung seller or nung affiliate, mag-ingat na, lalo yung mga kababaihan, na i-check nyo talaga at ugaliin ninyo na i-double check yung inyong kapaligiran kahit na yan ay mukhang harmless. Kagaya na lang nung pinakita niya na product, no? Talagang alarm clock lang siya pero may hidden camera. O nako, kaya dapat mas lalong doble ingat tayo dahil baka mamaya anong makita nila na hindi dapat. Nako. Ka-vibes, eh, kapag bawal, dapat bawal. Huwag tayong lumalabag, no? At huwag tayong lumalabag ng karapatang pantao. At syempre, ka-vibes, sana nga, eh, maski wala akong karapatan sa'yo na humingi at humingi ng pabor. Samahan mo ko, ha? Tatlong oras lang naman to. Sabi ko nga, this is the 3 hours na hindi ka mabobor. Alam ko naman, sanay ka na sa 3 hours. Pero ito yung 3 hours na, alam mo yon, may halong puso, may halong pagmamahal. Hindi yung 3 hours na hanggang dun lang. Oo, ito yung 3 hours na habang nasa kama ka, nagpapahinga, nagpapaantok, merong puso kasi mag heart-to-heart talk tayo dito sa Heart Speaks. Kaya samahan mo ko, but for now, let's head back to more of the music with Atlantic Stars Always. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Ang oras natin, 9:17.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
0: Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ang Lupet, Wiz Khalifa with See You Again featuring Charlie Puth. Pero tayo, hindi pa tayo See You Again kasi nagsisimula pa lang tayo bagkus sa halip ang dapat sinasabi natin. It's nice to see you again, kumare, kumpare ka-vibes. Dahil nandito ka nga sa 92.3 FMR Manila at dito pa rin sa first hour ng ating Thursday edition of Heart Speaks. Together with yours truly, I'm Alex Baltazar. Kumusta ka dyan? Uy, maulan ang panahon ngayon na. Di ba very tricky? Kani-kanina, medyo sisilaw-silaw, sinag-sinag ang haring araw. Tapos bandang mga tanghali, may konting ulan. Hanggang sa ulan na naman at ang lakas na naman. Asahan na po talaga natin, no, yung sunod-sunod, matindi, malakas, humagupit na ulan. Dahil ito po talaga yung season na yon na talagang halos lipa rin tayo. No? Iba yung ano ngayon eh, iba yung ulan ngayon kasi may kaakibat siyang hangin, yung bugso na anlakas-lakas, kaya mag-ingat po tayo. Alam nyo, may napanood akong video nung nakaraan, parang isa siyang payong na made in Germany. Ang nag-design daw pala ng payong ha, sa Germany. Yun ang sabi ng vlogger na narinig ko. And ang galing lang ng pagkadisenyo ng payong na to kasi hindi siya bumabaliktad. Alam niyo sakit tong ibang payong na pag sobrang lakas ng hangin at ulan. Bumabaliktad siya, nagiging inverted umbrella. So nangyayari, nababasa ka, ang hirap-hirap, ang hassle. Pero in fairness sa payong na pinakita ha, talagang hindi siya bumabaliktad. Hanginin man siya, bumabalik siya ng kusa. Ay, daig pa yung ex mo, di ba? Eh, yung ex mo, konting problema lang, wala na, iniwan ka, binalikan ka ba? Sabi nga ni James Reid, tsaka ng tambalang Jaden dati, di ba? Pagmahal mo, babalikan mo. Naalala mo tuloy si Nadine Lustre tsaka si James Reid, no? Kasi yan yung mga katagang talaga namang tumatak sa mga Jaden fans noon. Pag mahal mo, babalikan mo. Totoo yun. Diba, wala namang masama na mag-comeback. Hindi ibig sabihin yan marupok ka, hindi ibig sabihin yan mahina ka. Ibig sabihin lang yan, you've grown and you've matured enough to realize na itong taong pinakawalan mo is actually the right person for you. And there's no shame in admitting that. Diba? Talaga namang lumalago tayo, nag-grow tayo as people. So that's okay. If later on mo pa sa buhay mo ma-realize na, ay, nagkamali ako, babawi ako, itatry ko ulit na suyuin siya or i-pursue siya, then good for you too, diba? Pero kung hindi na talaga at naunahan ka na ng iba at too late na for you, ay, sorry na lang. Diba, alam mo may song ako para sa'yo ha. Isisingit ko yan sa playlist natin ngayong gabi. Yung kanta ng Michael Learns to Rock. Tin, tin, tin, tin. Oo, 25 minutes too late. Kasi naman, ewan ko ba minsan ano bang hinihintay natin, no? Bakit ba tayo natatakot na sumugal sa pag-ibig? Oo, pero pag sumugal sa online, no? Gina G ka. Walang pag-iingat yung binigay na pamalengke sa'yo, ginamit mo. Pero pag sa pag-ibig, parang may alinlangan, may takot, no? Kasi, syempre naman, kung sa mga online-online game, may mag-ingat kayo ha sa mga ganyan. Pero kung sa online games, okay lang kasi parang kung ang pera, mababawi mo pa eh. Kung konti lang naman yung natalo mo sa sugal. Pero parang kung ang puso mo yung isusugal mo, buong dangal mo, buong kaluluwa mo, kukunin eh, di ba? At minsan, baka mahirapan ka na ibalik yung sarili mo dahil kapag broken into pieces ka na, ang hirap ng i-patch up niyan, ang hirap ng ayusin, kaya ingatan mo yung sarili mo. At syempre, matuto ka rin naman talaga na sumugal para sa tamang tao kasi malay mo, nasa harapan mo na at napangungunahan ka lang ng takot. Sige ka, baka mamaya maging 25 minutes too late na yan. Dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Ed Sheeran with the song titled Perfect. Ganyan mo rin nakikita yung taong mahal mo na para bang wala na siyang red flag, na para bang wala na siyang maling ginawa sa buhay mo kasi lahat, di ba, ultimo paghawak niya sa'yo, yan ang pinakatamang paraan. Ultimo yung niluto niya, yan ang pinakamasarap na sinigang. Bakit nga ba ganun? Kapag mahal natin ang tao, pilit natin silang inilalagay sa pedestal. Di ba, kaya ang hirap-hirap na makita sa umpisa yung red flag, yung mga pagkukulang ng isang tao dahil tayo kapag nagmahal, mapagpatawad tayo and we always see the best doon sa taong mahal natin. Sana nga, makatagpo tayo ng klase ng pagmamahal kung saan makikita yung mga katangian nating magaganda. Hindi yung susumbatan ka, hindi yung puro mga pangit at pagkukulang mo ang nakikita. Pero I'm not saying na hindi yan nangyayari sa mga relasyon, di ba? Normal po na magkaroon ng mga pag-aaway, ng hindi pagkakaunawaan, pero yung magkasakitan kayo sa salita na grabe na, yung talagang sumbatan mode, ay grabe yun. Tsaka yung mura-murahin ka, huwag kang papayag, te. Yung mukhang yan, naku, hindi dapat yan sinasaktan ng ganyan. Tumingin ka nga sa salamin, di ba? Hindi yan yung mukhang dapat iniiwan. Hindi yan yung mukhang dapat tinatampal-tampal. Pag tinampal ka, i-demanda mo. Pabarangay mo. Hindi sa radio station, like as in barangay talaga, kasi bawal talaga yan. Bawal po yan, huwag kang papayag na ikaw ay abusuhin lang yan ng ganyan. Kasi ikaw ay isang reyna, ikaw ay isang precious, ikaw ay isang treasure. Tsaka diba, kung ikaw ay binabasura ng ganyan ng taong pinagpipilitan mo ang sarili mo, isipin mo na lang, meron pang iba na mas deserve ka. Meron pang iba dyan na klase ng pagmamahal na deserve mo at deserve ka rin. At ka-vibes, nako, sana nga maging deserving kami and worthy of your time sa ating pagpapatuloy dito pa rin on the Thursday edition of Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar, at ang oras nga natin is 10:16. Kaya kung ikaw ay bumabiyahe pa, nako, mag-iingat ka kasi madulas, sobrang dulas ng alin, ng kalsada. Oo, kaya mag-ingat ka at hanggat maaari lang, no? Huwag ka nang mag-side trip pa. Baka naman kasi kung saan ka pa magpalipas ng gabi. Diba, umuwi ka na diretso sa bahay nyo para safe. Kasi alam mo, ang panahon ngayon hindi mo alam eh. Isang bugso lang ng malakas na ulan. Minsan nga, maski wala naman talaga sa weather bulletin na may bagyo. Diba, meron habagat. Dati nilalang lang natin ang habagat porque walang bagyo. Pero ngayon, it doesn't matter. Bagyo man yan, habagat man yan. Talagang ang pakiramdam ay grabe, di ba? Trahedya na po yung ating inaabot at hindi mo alam, pa-chill-chill ka pa paglabas mo, bahana. Nangyari na ba sa'yo yun? Oo, yung trumiars ka. Tapos paglabas mo doon sa parking, hala, paano na kayo aakyat sa car nyo, sa motor nyo? Kasi umapaw na, di ba? Hindi na kayo makakalabas. Parang ang hirap na sitwasyon nun, no? Sige nga, ilagay kita sa isang hypothetical situation. Paano kung kayo ng iyong side girl or side boy ay pumasok, di ba, sa isang silid? Ay, oo, nagtatago kayo sa madilim. Okay naman, enjoy naman ang gabi, malamig, kumukulog. Diba? Habang kumukulog din sa loob.

sabay ng kulog sa labas. Eh kaso paglabas nyo, boom, ayun, hindi mo alam. Flood-prone area pala yung pinuntahan nyo, ha? Tago-tago pa kayo. O paglabas mo, ayun, eh sa Bahamas. Yun yung joke nila ngayon, diba? Anong gagawin mo? Paano yan? Ako, yan. Sige, baka magulat ka na lang, ma-report ka na, nakasama ka na sa report sa TV ng mga nabaha. Yun nga lang ikaw. Oo, dayo ka lang doon kasi nagtatago ka lang talaga. Ay nako, kaya alam mo, mahalaga talaga, diretso uwi na sa kanya para hindi ka naabutan ng baha. At ka-vibes ako, eh, kung inabutan ka nga ng ating programa and this is your first time tuning into the show, welcome ha! Mabait kami dito, hindi kami nangangagat. In fact, bubuklatin ko na nga nang mabilisan yung ating comment section. At ang sabi dito ng isang anonymous sender natin, ang comment, "Hello DJ Alex, I don't have a problem getting into a relationship with a single father." Okay, single dad pala ito, no? However, ang problema ko lang, eh meron pa siyang connection with his ex-girlfriend since may anak silang dalawa. I feel like it's too complicated kung sakaling ituloy ko na payagan siyang pumasok sa buhay ko. Please help DJ Alex kasi gusto ko naman tong lalaking to. It's just that meron nga siyang anak na okay lang naman sana pero may connection pa sila ng mommy nito. Thank you DJ Alex. Alam mo, valid itong concern mo and I'm not gonna say you're being selfish just because natatakot ka, 'di ba? Nag-aalinlangan ka because may connection pa siya sa ex. Magkaibang bagay kasi ito eh, 'di ba? Number one, siya ay single father. So, naturalmente, 'yan may anak 'yan. May nanay ang anak niyan. May pinagmulang matris 'yan eh, 'di ba? So, itong nanay, may connection pa silang dalawa. At hindi maalis sa isipan mo na, ay, nagdo sila dati, may connection sila dati, kaya nga ito, 'di ba, literal may bunga yung kanilang pagmamahalan. And every time, you get to realize that parang nasasampal ka na teka lang, where was I, di ba? In the situation, eh kaso ngayon na nga eh, kaya nga yung ginamit ko was, di ba? Was yung verb na ginamit ko kasi wala ka pa noon. Past tense na. Nung time na nag-exist yung kanilang love story, wala ka pa. Probably you were also with some other man or you're enjoying your life as a single person. But it doesn't matter kasi wala ka pa nung mga panahong yun. Magalit ka kung pinagsabay kayong dalawa. Pero hindi naman. But then again, I understand your point. To some people, it can be a deal breaker kapag single parent na yung naliligaw sa kanila. Kaya nga sa umpisa pa lang eh, di ba? May standards ka na. Eh, talagang para sa akin, deal breaker yan. If you have a kid, I'm sorry. I don't judge you. I accept it. Pero it's not for me. Kasi hindi siya kayang ma-attempt ng aking mental health and I feel like it's gonna affect me. Pwedeng ganun eh, di ba? Pero minsan may mga taong darating at kakatukin ka na lang na inevitably you can't do anything. Wala, kasi kahit na sabihin mong ipadlock mo yung gate mo para hindi makapasok tong taong to, para bang tadhana yung gagawa ng paraan para mapaglapit kayong dalawa and eventually ma-develop kayo into something more serious. So akin, hindi kita hinuhusgahan na nararamdaman mo yan. Masakit, nakakatakot, oo. Pero again, no, kailangan ipaulit-ulit mo sa sarili mo na past tense na silang dalawa. At kahit na nag-e-exist pa rin si ate girl sa buhay, i-assess mo rin, si ate girl ba ano ngayon? Single ba siya? Ako kasi siguro, baka kung ako nasa sitwasyon mo, medyo mag-alanganin ako kung si ate, yung ex-girlfriend niya, single. Diba? Kasi, paano yun? Baka may chance pa eh, diba? Na magkabalikan sila eh. Kung gusto niya, happy family na lang kayo. Ba't pa ako i-exena dito, diba? Pero kung siya naman ay happily married na, o di kaya meron ng boyfriend, may karelasyon, may bago na, I don't think there'll be a problem. Diba? Kasi meron na rin siyang sariling buhay. Pero ako, mag-aalinlangan ako kung medyo, alam mo yon, single pa o kaka-break lang. Kasi may posibilidad eh. Totoo yon. Hindi na puputol yung possibility. And kung magkakabalikan sila o hindi, only time can tell kung mangyayari yon. At nasa sa kanilang dalawa yan. Pero habang nandyan ka, ikaw lang din na makakapagsabi kung gaano kalalim yung pagmamahal sa'yo nung single dad na ito. Kasi makikita mo yan eh. Kung paano kanya suyuin, kung paano niya alam mo yon, ipamukha sa'yo na even though I have a kid, priority ko ang anak ko, pero priority rin kita. Kasi minsan ganyan ang nagiging mindset ng mga single parent at dapat lang na anak pa rin nila yung inuuna nila. Bakit? Kasi ang hirap magpapasok ng bagong tao sa buhay mo because as a single parent, you don't just date the new person, di ba? Ini-introduce mo rin siya sa buhay ng magiging ng anak mo. So anong nangyayari? Parang
hindi lang kayo yung nagbe-build ng intimate relationship, but even with the kid, nade-develop yung relasyon, lumalalim yung kanyang amor. And just imagine when the time comes that you two break up, you realize you're not meant for each other, what's gonna happen to the kid? Another heartbreak. At ikaw ba? No, sa single, sa mga single parent at dyan, kaya nyo bang maatim na masaktan din yung anak nyo? Kaya nga, di ba meron tayong mga kilala na mga influencer, vlogger na single parent, pero talagang bago sila or during the time na nakikipag-date na sila sa bagong tao, ay ba talagang ano? Hindi pwede, hindi ko muna ipapakilala sa iyo yung anak ko. You have to prove yourself to be worthy of my child's time, of my child's life. Kasi hindi biro na ipakilala mo. Hindi yan na stranger, 'di ba? Na binigyan ka lang ng candy, okay na, makakalimutan ka na after a while. Pinapapasok mo itong bagong taong ito sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. Kaya ikaw, kung sa tingin mo pinapasok ka ni kuya sa buhay niya, ay aba, malaking bagay yan, big deal yan. Dapat ipagpasalamat mo. Diba? Dapat ipagpasalamat mo na nagtiwala sa'yo enough yung lalaki, yung boyfriend mo, para ipagkatiwala sa'yo. Yung oras at panahon, hindi lang niya, kundi pati ng anak niya. Kaya ngayon, ikaw, sana gawin mo rin naman, no? Ito, alam ko, valid yung emotions mo, pero siguro yun na nga eh. Medyo mag-step up ka, medyo i-assess mo talaga yung sarili mo. Kaya ko ba to? Is my love strong enough? And if you think it is, go for it. Diba? Walk an extra mile. Para lang mapamukha sa kanya na nag-effort ka, salamat sa tiwala, ipinakilala mo ako sa anak mo. This time, it's my turn. Ako naman ang gagawa ng pabor para sa inyo. I-accept ko and I'm gonna be mature enough to understand that this is the situation that we're in. But because we love each other so deeply, we are going to make it work. Ganun lang naman talaga sa relasyon, di ba? Hindi nyo ile-let go ang isa't isa dahil lang sa isang problema. Dahil lang sa isang issue, kaano man kalaki yan, ipaglalaban nyo and you're gonna tell each other that you won't let go. Parang itong kanta ni James Arthur, Say You Won't Let Go, here on Heart Speaks with Alex on 92.3 FMR Manila, Ka Vibes, sa Soundtrip, ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

Sabihin mo na lang kasi, hindi yung papaasahin mo pa ako. Mas okay na yung malaman ko at masaktan ako kaysa naman yung itago mo. Dahil lalong mas masakit yun. Aray! Yan nga ang kantang Tell Me by Side A. Talaga naman, no? Wala bang Side B? Para naman medyo hindi na ganyang ka-painful yung mga awitin natin. Here on the Thursday edition of Heart Speaks, ako pa rin to. I'm Alex Baltazar. At ka-vibes, ikaw ngayon nakatutok dito pa rin sa ikalawang oras ang ating programa. Pero ang bilis ng oras ha, kasi, oo, isang oras na lang tayo. Oo, bilis, no? Bukas Friday na, yehey! Pero syempre, hindi tayo makakalimot na buklatin ang ating comment section. Atin ang balikan ng ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Sabi dito, good evening DJ Alex. I'm from San Juan and lagi po ako nakikinig sa program nyo. Recently, may pumasok po sa buhay ko na lalaki. Ay, pumasok. Sobrang mahal na mahal ko po siya at feeling ko siya na ang gusto ko makasama forever bilang asawa. Since bago at first time ko lang makipagrelasyon, medyo nangangapa pa ako kung paano maging isang better woman para sa mahal ko. Any tips po, DJ Alex? Gusto ko lang medyo alalayan ka dyan sa sinabi mo. Hindi sa ini-invalidate ko yung iyong emotions na pakiramdam mo siya na yung the one. Kasi may iba naman na sa unang tira pa lang, alam mo yun, alam ko na. Siya na talaga. Yung unang ano pa lang, unang lagok pa lang, unang tikim pa lang, diba? Unang nguya pa lang, alam mo na siya na talaga. So, sa puntong ito, sabi mo na bago ka lang at first time mo pa lang na makipagrelasyon. So, medyo nangangapa ka pa. So, siguro, no, hindi para i-pressure yung sarili mo na dapat dahil first time ko, siya na dapat dahil yun ang maganda, diba? Yun ang talaga namang kabilib-bilib yung first boyfriend mo, siya na rin mapapangasawa mo. Oo, okay yun. If magwo-work ang mga bagay-bagay between the two of you. Pero, siguro, no, konting paalala lang na kung meron ka mang makita sa kanya na pakiramdam mo, hindi swak sa'yo, hindi mo kailangang ipilit. Na dahil siya yung first mo, siya na rin dapat yung makakasama mo pang habang buhay. But I cannot question bakit yan yung nag-arise sa'yo, bakit yan yung feeling na nararamdaman mo ngayon, probably because you really feel something special when you're with this person. Diba? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng maraming credentials pagdating sa love life. Magkaroon ng maraming boyfriend, diba? Para masabi mo na itong kaharap mong taong to is different from the rest. Sometimes, kahit una pa lang, unang tingin pa lang, unang sulyap pa lang, alam mo na mabuti itong taong to. Bakit? Kasi ang tagal mong pinagdasal eh. Na sana oo, pag dumating siya, yung pinakahihintay mo sa buhay mo, maramdaman mo at magbigay ng senyales ang langit sa'yo. So minsan, you just know it. Simply because you prayed for it. At siguro sa case mo, no, kaya mo ito nafe-feel, it's because you were really praying for it and it's really your heart's desire na mahanap yung the one. Ngayon, ipagdasal mo palalo, di ba? Kung sa tingin mo ito na si kuya, siya na yung lalaki talaga para sa'yo, idalangin mo yan. Diba? Pero kung bago at first time mo palang makipagrelasyon, siguro yun na lang, iset mo yung expectations mo ng maayos. Kasi reality versus expectations yan eh. Minsan kung ano yung iniisip ng utak mo na ay ito dapat, ganito kami dapat kasi bago, hindi ito rainbows and butterflies all the time ha. Dahil bago kayo, baka mangapa ka pa nga talaga sa sitwasyon ninyo. Pero ang mahalaga dyan, open communication kayo palagi. At sa tuwing meron kang hindi naiintindihan, you communicate your feelings. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi parang ano, kinikilala mo pa rin siya. At hindi lamang yung other person ang kinikilala mo, but also yourself, kinikilala mo rin. Kasi kung meron mang magandang na idudulot, no, yung pagkakaroon ng boyfriend, ng ex-boyfriend, ng maraming jowa in the past, natututo ka na. Over time, nagmamature ka. Kumbaga sa gumagaling kang kumanta, tumataas ang boses mo, kaya mo na yung technique na bumirit, alam mo na yung technique, magaling ka na. Diba? Ang dami mo ng mga signature moves kasi nga ang dami mo ng experience pagdating sa pag-ibig. But what if it's your first time falling in love? Diba? Baka hindi ka pa ganoon kagaling. Hindi ko sinasabi magaling sa intimacy ha, pero ibig ko sabihin, baka hindi ka pa ganoon kagaling mag-receive ng, alam mo yon, ng mga signs, because sometimes may mga partner na hindi nila i-communicate ng maayos yung gusto nilang mangyari, diba? But
When you've been through a relationship like that, alam mo na eh. Ay, alam ko na yung ganyan. Baka ito lang ang gusto kasi naranasan ko yan in the past. So kung wala ka pang past at wala ka pang reference, medyo magiging mahirap talaga yan, no? Di ko sinasabi na parang ang pangit or may kakulangan sa'yo just because wala ka pang experience sa love. Pero makatutulong sana kung meron. Pero since wala pa, i-cherish mo yan, i-treasure mo yan na ito yung first time mo. Diba? Na magsasabi ng I love you sa taong mahal mo. At yung pakiusap din, diba? Doon sa partner mo ngayon na this is the first time I'm gonna say I love you. Ay, sige nga, patugtugin natin yan. Ay, singit ko yan. Can this be love? Anong gusto niyong version? Sara Geronimo? Meron ba tayo nun? Can this be love? O sige, Smoky Mountain. Yan, para sa'yo to ha. Kasi this is the first time that I'm gonna say I love you. Sabi nga sa awitin ng Smoky Mountain na can this be love? Kaya naman, mayatiling nakatutok dito pa rin on Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Eto na nga ang Smoky Mountain. This song's for you. Can this be love? Ang oras natin, it's 10:51. Let's all sing together.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Sound Trip from Regine Velasquez with Araw Gabi. And just like the title of this song, Kavibes, kasama mo kami Araw Gabi. At bilang tayo nga ang panghuling programa sa araw na ito, no? Nais ko kayong pasalamatan in advance before we even say goodbye. Meron pa naman tayong isang oras, don't you worry. Pero sa pagsama nyo sa amin sa buong araw na ito ng Huwebes, sana Kavibes ay kahit papaano, no, nakapag-provide tayo ng konting inspirasyon or kalokohan yata ang natututunan dito. Pero okay lang yan kasi minsan naman ang buhay, di ba, basta may konting twist ng kalokohan, okay lang. Pero kailan mo nga ba malaman kapag yung kalokohan na yan ay dapat mo nang itigil sa buhay mo, kapag nasisira na yung ibang aspect ng life mo? Kaya kung sa una akala mo biru-biru lang, di ba, text-text ka lang, hindi ka nahuhuli eh. Pero alam mong dapat mo nang itigil yan once na nasisira na yung ibang component ng buhay mo. Yung pati pamilya mo apektado na, pati trabaho mo apektado na. Huwag mo hayaan na umabot sa puntong ganun. Pag for fun lang. Diba? Pero kailangan kapag seryosohang bagay, marunong rin naman tayong magseryoso. Alam mo yan ang masaya sa pagiging Pinoy eh, diba? Tayo mga Pinoy, very maloko tayo. Minsan kahit tayo na yung nasa gitna ng trahedya, ng mga pagsubok, nagagawa pa rin nating tawanan kahit yung ating mga sarili. Pero sa oras na kailangan magseryoso, ay aba, iba rin ang mga Pilipino. At iba rin magalit ang mga Pinoy. Diba? Sabi nga nila, yung mga mababait na tao, yan ang huwag mo daw ginagalit. Dahil kapag nakuha mo na ang inis niyan, ay aba grabe, talagang mararamdaman mo ang pagluhod ng mga tala. Oo, Sharon, hindi talaga, ano talaga yan eh. Yan talaga yun kasi parang naiipon sa loob. Alam mo yung ang dami mo nang pinalagpas, ang dami mo nang pabor na ginawa, ang dami mo nang inukeyan kahit na sa totoo lang deep inside, nilulunok mo na lang at pinagtitiisan mo. Pero okay lang kasi mahal mo eh, diba? At mabait ka, mabuti kang tao. Pero huwag mong aabusuhin. Huwag mong aabusuhin dahil baka mamaya dyan sa pag-abuso na yan, eh dyan biglang pumutok, sumabog at hindi mo magustuhan na reaction. Bigla ako tuloy naalala, no, may ganyang example dati, natutunan ko yan. Noong ako'y high school, tuwang-tuwa ako sa math teacher namin. Kasi talagang napakabait niya, napaka-friendly niya. Hindi ko naman sabihing mataas siya magbigay ng grade.

kailangan mo naman talaga mag-aral, pero kahit mahirap ang mathematics, hindi siya nakakatakot, hindi siya strict until, ayun na, nagkulit ang mga kaklase. Yung mga boys sa last row, oh, lahat kayo dumaan sa ganyan, di ba? May mga kaklase kayo nakaupo sa last row, mga lima yan, limang lalaki, ganyan, di ba? Tapos ang iingay, hindi nakikinig. Usually sila ang mga maiingay, di ba, sa klase, yung mga boys sa dulo, nagalit si teacher, talagang grabe. Hindi mo na uuliting galitin pa ulit kasi matatakot ka na. Hindi naman siya nananakit, pero alam mo lang na galit na yung taong mabait kapag hindi mo pa nakita yung anyong yun sa kanya at bigla siyang nagda-transformers. Pero ha, in fairness naman, doon sa mga naging kaklase ko na yun, isa parang ano na, abogado na, kumbaga iba-iba rin yung kanilang tinahak na nalandas. Pero hindi mo masasabi na just because pasaway ka nung bata, eh paglaki mo, magiging delinquent ka rin. Hindi naman yun na, syempre, judgment sa'yo pang habang buhay. Pwede ka pa rin magbago. In fact, kaya nandyan yung ating mga guro, kaya sila'y nagagalit, nagdidisiplina, that's their way. Diba, na talagang itama at ituwid yung mga mali natin. Kaya nako sa mga guru natin dyan, uso pa ba ang paggawa ng lesson plan? Ay ba oo, no? I think uso pa talaga yan kahit na may AI na ngayon na mga teacher. Mano-mano pa rin yan sa paggagawa ng lesson plan nila. Saludo kami sa inyo. Kung nagpupuyat ka ngayon, nakikinig ka sa amin. Salamat, teacher. Salamat. Wala pong naninisi sa inyo, ha? Oo, bagkus kami po ay dapat magpasalamat. Kaya sa mga guru natin dyan, at syempre sa lahat ng mga hanggang ngayon, todo trabaho pa rin. Bigay todo mo na yan at itototodo na nga natin as we now head back to even more of the songs. OPM tayo with Bigoy Drilons. Paano na kaya? Dito pa rin sa Heart Speaks. With yours truly, I'm Alex Baltazar. Tuto ka lang dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Mamimili ka lang naman sa dalawe. The greatest love of all ba? Learning to love yourself is the greatest love of all, o yung your love is the greatest love of all? Kung may jowa, edo itong song na to from Jim Brickman and Michelle Wright na Your Love. Diba? Alam mo, totoo yan eh. Kapag dumating na yung tamang tao sa buhay mo, dun ka mapapasabi na, Lord, ano bang ginawa ko sa past life ko to deserve this person? Bakit mo ako pinagkalooban ng napakabuti, napakatapat na may bahay, na partner? At sana, no, ka-vibes, kapag ipinagkaloob na yan sa'yo ng Diyos, talagang pagkaingatan mo. Hindi yung parang, oops, teka lang, ha, mahal kita, babalikan kita, ikaw pa rin ang uuwian ko, pero mag-e-enjoy muna ako sa labas. Kasi ibinigay na sa'yo eh. Parang ang sakit naman yata, diba, sa nagregalo, pag nakita mo na yung ibinigay mong tuwalya, ibinigay mong photo frame, ibinigay mong mug, ibinigay mong pinggan, ipinagamit sa iba. O di kaya, pinabayaan sa tabi o hindi ginagamit. Mas masaya yung makita mo yung regalo mo ginagamit at inaalagaan ng maayos, na i-enjoy, na a-appreciate yung painting na ibinigay mo, naka-display sa sala, ayan, hayagan para makita ng lahat. So sana ganun din yung asawa mo, yung partner mo, itrato mo siyang regalo sa'yo ng may kapal. Diba? At huwag ka maging makapal na pagkatas iregalo sa'yo, sasayangin mo, aksayahin mo, awaldasin mo. Hindi. Kasi, diba, kung ikaw din naman ang nagregalo nun, parang mayayamot ka na magregalo ulit sa susunod. Kasi parang, ay, pinapabayaan naman pala, hindi pala marunong mag-alaga. Ito, edi huwag na lang. Diba? Kaya sana pagkaingatan mo. At hindi lamang sa love life, even sa mga blessings na meron ka ngayon sa buhay mo, no? Kasi minsan, ako hindi naman kita masisisi kung bakit napapa-question ka, nalulungkot ka. It's normal. Diba? Valid yan na ma-feel mo bakit kaya may kulang sa buhay ko. Pero bago mo hanapin yung mga kakulangan sa life mo, tingnan mo rin, ano ba yung mga bagay na meron na ako ngayon na dati dinadasal ko lang? And then ngayon, you are living the dream. You are living your prayer. Diba? Tapos bakit nagagawa pa rin nating magreklamo? Hindi kita sa ginagaslight, no? Okay lang naman na maramdaman mo yan. Pero sana, sa paghahangad natin ng mas marami, eh wag naman nating kalimutan yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ngayon. Dati pinagdarasal mo lang na makuha mo yung trabahong yan. Dati, 'di ba, piniprayer request mo pa yan. Ngayong nakuha mo na. Parang minsan nakakalimutan mo nang i-appreciate. Na oo nga pala, eto nga pala ako, I'm a star. I'm born to be a star, 'di ba? Kaya sana i-appreciate mo rin yung sarili mo. Sa ngayon, mag-rest ka muna. Alam mo, ang success naman, hindi kailangang hayagan yan all the time. Minsan ang success, kailangan mo rin talagang madapa. Bakit? Bakit? Kasi diba, kumbaga man sa bola, mas malakas ang buwelo kapag mas malalim yung iyong pinagtalbugan. Diba, bago ka umangat sa taas, kailangan na force. Ano bang tawag dyan sa physics? Basta kailangan mo yan. Kailangan mo ng buwelo. Diba kapag tumatalon ka ng mataas, minsan ang buwelo mo, mas malalim ang tuhod mo, mas malalim ang upo mo, mas malalim ang squats. Para sa high rocks, diba? Pag mas malalim ang squats mo, aba mas mataas ang reach mo, mas mataas ang talon mo. So minsan yung pagbaba mo na yan, itreat mo yan na para bang buwelo. Pag buwelo mo yan, para mas mataas ang makamit mo sa buhay mo. Kaya yan, yung pagod mo na yan, itulog mo yan. And mag-celebrate ka bago ka matulog kasi bukas, be excited, Friday na. And finally, makakapagpahinga ka na ulit. Kaya maski Thursday pa lang ngayon, i-advance na natin ang TGIF. Thank God it's Friday and thank you, Ka-Vibes, for joining me here on the Thursday edition of Heart Speaks Muli. Ako si Alex Baltazar. I'm gonna be leaving you with a song from Michael Pangilinan. Yung kanyang version ng Alipin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupeto, intro pa lang. Sige,

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Magandang umaga, mga ka-vibes. Gumising ng magaan, masaya at puno ng pag-asa.
4: Good vibes. Good morning.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Naipit. Hindi naipit. Kasama mo na kasi ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
0: Favorite Music Radio. Kavise sa soundtrack. So, ganun yung magiging ano mo reaction pagka nakinig ka ng FMR.
2: Tama. Unang bihit pa lang. At diba, mapapasigaw ka talaga. Kaya naman kasama mo na ang iyong favorite pampagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kuleta Deva. So, umaga ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura umaariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, isang maulan na Biyernes sa mga ka-vibe September 4, 2026. Ano, hinahangin ka na ba?
0: Sagot!
2: Sagot!
0: Dinasagot.
2: Ang lakas kasi ng ulan sa labas, DJ Joko Loco, na parang may bagyo na naman. Na may bagyo naman talaga eh, diba? Pero, ayan nga, napakalakas ng hangin. Na syempre, may kasama rin yung epekto ng habagat. Kaya naman, nakapag lumabas ka ka-vibes, grabe po ang panahon ngayon. Mag-ingat po tayo at magdala ng pananggalang sa ulan, na payong, kapote, lahat na nang pwede mong ibalot sa sarili mo.
0: Diba? Pero alam mo, nakatulong siguro yan. Kasi diba yung kahapon, ano na naman, umabot na naman sa very unhealthy yung kalidad ng hangin. Dulot nga ng ano pa din, yung haze. Mula sa forest fire. So, pag umulan naman, siguro, ayun sa pag-aaral. Hindi, pag umulan, medyo ano yung ano. So, anyway, baka nakatulong.
2: Sana nakatulong nga, di ba? Diba? Paano ko nakatulog?
0: Ayun, nakatulog, kawawa naman yun.
2: Pero ito mga ka-vibes, hindi kayo makakatulog.

0: sa aming programa dahil nagsisimula pa lang tayo, pupunta pa lang tayo sa exciting part. Yan naman, shoutout ano sa lahat po ng nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan, 102.3 FMR Bacolod, at ganoon din po sa 102.3 FMR Baguio!
1: Good morning! Marhay na aga tabi sa gabos na nagmamatingon niyan sa muya ni Mama Mia. Salamat tabi. As in, marhay na aga!
0: Marhay na aga, everybody! At ito na nga, para mas masaya pa ang umaga mo, abay may katanungan kami sa iyo, ka-vibes. Kaya naman, get one for cheat of pad paper dahil ito na ang ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
1: Sa mga ka-vibes natin dyan, bakit mas masarap
0: kapag
1: ganda na, bakit mas masarap? Ano kaya? Bakit mas masarap kapag libre?
0: Bakit nga ba mas masarap kapag libre, DJ Joakalo?
1: Ayun nga eh, syempre, masarap pag libre, lalo kung gusto mo yun, nanlibre.
0: Totoo. Diba? At saka hindi lang kapag gusto mo yun, nanlibre, gusto mo rin yung pagkain, nanilibre sa'yo.
1: Tsaka pag piyatsa de peligro.
0: Yan, sasarap talaga lahat. Sarap
1: ng libre pagka ganun.
0: I agree to the second degree.
1: Si ikaw ba ka ba? Siya ano ba yung sagot mo sa amin? Ganun. Ikaw ba baka iba yung kasagutan mo? Bakit mas masarap kapag libre?
0: Tama. Diba?
1: Sagot mo na. Comment down below.
0: Comment down below.
1: Down below pa.
0: Ihirit mo na yan dahil posted na po yan ano, sa ating Facebook page 92.3 or 923 FMR Manila, at mababasa natin yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pambagising, ang programa ang Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag ang araw maariba si Mamamia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is morning, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet! 92.3 FM
1: on Favorite Music Radio, Ka-Vibes
0: sa soundtrack. Ang oras!
1: Para sa atin, oras 4.23, perfect!
0: Malakrope!
1: Tama!
0: Really?
3: Yeah! Good vibes! Good morning!
4: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Na nga ang pinaka-aabangan ng ilan sa ating mga ka-vibes, lalo na ano yung mga magulang, pati naman mga estudyante na nag-aabang kung meron ba ang pasok o wala.
3: Ano ba ang mangyayari?
2: Eto na nga, kanina lang po ha mga ka-vibes, inilabas po ng Malacanang ang mandate to alternative mode of classes ngayon po yung September 4, 2026. Dahil po yan ano, sa dulot ng habagat at pati na rin po sa haze galing po sa forest fire sa Indonesia.
3: So ayan na nga.
2: Ayan. So ito po ha, yung mga lugar na isinama po ng Malacanang pagdating sa alternative mode of classes sa lahat po ito ng levels, public and private. Kabilang po dyan ang NCR, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at pati na rin po ang Occidental, Mindoro.
3: So yan, ayan, lahat ha? Ng nabanggit ay wala pong face-to-face.
2: Walang face-to-face classes. Pero depende po yan sa inyong mga eskwelahan ano, kung sila po ay may alternative delivery mode na gagawin. O baka naman, ipag-pray nyo na lang, di ba, na wala talaga.
3: Basta at least yan, tawag dito yung mga binanggit namin na lugar, yun yung ano.
2: Yung wala.
3: Pwede yung mali, modular, yung tanawag na modular.
2: Modular, yan. Online. Pero dahil nga kasi maulan, di ba, pero parang yung signal, medyo mahirap yan sa mga ilang lugar. Kaya, ayan po ang dapat ninyong alamin ha, sa inyong mga eskwelahan, kung ano ang mangyayari, ano ang ganap, teacher, ganun.
3: O baka sabihin, sige, dahil katatapos lang naman ng exam, mag-ano na lang kayo, ito yung ano kailangan nyo gawin lang, magsisend lang ng parang aaralin nyo, and then after that, pwede ka na kayong mag-YouTube.
2: Wow, YouTube.
3: Ganun diba? Mga bata.
2: Pero ayan po mga ka-vibes, sa ang utos po yan na ng Malacanang. Kanina lamang po na ilabas yan, kaya naman na mga mami sa oras sa 4:44, mga tatay din, ano, kung kayo po ay gising na para maghanda sana ng baon ng inyong mga anak, paghandaan nyo na lang sila na nga almusal.
3: Mas masarap yun. Pero yun nga lang, di ka makakalabas kasi nga maulan-ulan.
2: At
3: hindi ka makakapagpatuyo ng nilabhan mo.
2: Yan na naman tayo.
3: O, depende na lang kung ang washing machine nyo, yung parang kinasiraris yun. Pag ano, isasampay mo na lang.
2: Tama, di ba? Yun sana yung
3: maganda. Itutupi na lang. Tuyo na.
2: Yun ang pangarap ng lahat. Sana all diba? Na lang talaga kapag ganyan.
3: Sana all.
2: Sana all. Huwag ka na ba yung ganong washing machine?
3: Ay, hindi ko nga din. Gusto ko nga din. Pero kailangan mo na permit. Business permit pala.
2: Hindi mo na may pagne-negosyo kung sariling gamit lang.
3: Kaya kung ikaw nagtatanong, kaya mo. Well, mayaman kayo. May 50,000 ka sa bag mo.
2: Hindi, mas diba? Mayaman ka.
3: Meron nakabugkos na 50,000 sa bag ni Mama Mia. Sabi ko, ba't di ka mabawasan to?
2: Pag ako talaga na-hold up dyan, ang sinasabi ko sa'yo, ikaw ang susunod ko ituturo.
3: Ayan. So anyway, dahil nasabi ko nga na maraming pera si Mama Mia, magkakaroon ka din niya, attract mo lang.
2: Tama, diba?
3: Ang gagawin mo lang, mag-register, hanapin ang aming pangalan, tapos kayo, kukuha kayo ng tigdalawa. Yung dalawa, kukuha ng tigdalawa, dadami tayo.
2: Punta kayo sa Facebook page ng FMR, iskan niyo yung QR code namin. Siyan na nga kayo mga ka-vibes. Ayun lamang po ang mga latest na update ha. Pero tutok lang dahil susunod na po ang unang kamadalang inyong mga kapalaran. At mamaya meron tayong makakasama, diba? Na dapat nilang pakaabangan. Kasi hindi lang dalawa, kundi tatlo ang magpupuksaan ngayong umagang ito.
3: Naman. Mamaya na kundi abangan.
2: Abangan talaga.
3: Baka kasama namin yung mga kamag-anak namin magpuksaan dito. Hindi, kasama natin si Blank Tape mamaya.
2: Si Blank Tape mamaya, mga ka-vibes. Kaya naman, dyan ka lang.
3: Ganun siya, di ba? Blank Tape, good morning. Wala mo papunta na yan dito.
2: Papunta na. Ingat po ha, Blank Tape. At shoutout sa'yo. Kaya naman ka-vibes, dyan ka lang at dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes.
3: Good morning!
2: With your one and only kulit and then sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray ba si mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama m
3: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin. Huwag mo lang ha, harutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang oras.
3: Oh, something 4:46 na. Perfect.
2: Akropet.
3: Tama.
2: Really?
3: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: So 5:16 na ng umaga. Siyempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pabagising programang Good Vibes. Good morning!
0: Ganun pala yung pag may edad ka, hindi ko na agad makagalaw ng mabilis.
3: Talaga ba? Ganun ba?
0: Hindi, nakwento lang sa akin.
3: Nakwento lang. Uh-oh. Hindi naman siya based on story.
0: Sa edad kong 29 na to?
3: Oo nga naman. Pero ito na ha. Ay, nagkakaabutan na kasi dito.
0: Nagkakaabutan eh. Oo. So,

0: ito na, Arisa!
1: Aris!
0: Aris, dapat mong i-improve ang kalidad ng mga ginagawa mo sa araw-araw para mas maganda ang future na iyong matanaw.
1: Oh.
0: Lagi mo nga i-full charge ang iyong sarili, be 500% ready. Wow, 500%?
1: Oh,
0: ang baterya ko 100% lang, pero ikaw dapat 500%. Oh, Dorus, ang buhay ay hindi boxing ring kung saan kailangan mong makipagsuntukan na para may mapatunayan. Lumayo ka sa mga laban na wala na mga patutunguhan.
1: Oh, lumayo ka sa mga laban na ikapapahamak mo lang.
0: Tama, oh, tama. Oh, Gemini, magsasarili ka sa buwan na ito. Hindi, magsasarili para ma-explore ang mga bagay sa bucket list.
1: Wow.
0: Maaari ka rin maglipat bahay, kaya simulan mo ng isaayos ang mahahalagang bagay.
1: Pwede ba yun? Diba, ano pa ngayon? Ghost month pa.
0: Ghost
1: hanggang
0: month pa
1: ano
0: din.
1: Pa September 10 yan, tama?
0: 13 nga
1: 13.
0: Daw eh.
1: Oh, mali pa yung nakarating sa akin. So 13. So ganun daw yung ano, ghost month pa pala kay September na.
0: Oo. Pero kalahati lang ng September yan.
1: August month.
0: Oo. Eto na nga, Cancer, magiging busy ka, pero masaya.
1: Oh.
0: Siguraduhin lagi kang may ginagawa para hindi ka makapanggulo ng buhay ng iba.
1: Totoo, kasi pag minsan, pag wala tayong pinagkakabalahan, ginagawa natin yung ano,
0: yung
1: buhay
0: ng iba.
1: Tama. Diba? So maging abala ka sa pagtutok sa amin para di ka nang gugulo.
0: Tama, o kaya maging maghanap ka ng pwede mong magansilyo. Mag-cross-stitch ka.
1: Tama.
0: Diba? O, gusto mo palahin mo yung lupain ng kapitbahay mo. Pwede diba, rin yan.
1: Wala kang magawa, yung drain mo na kape, pag hiwa-hiwalayin mo, ganon.
0: O, Leo. Leo, makakahanap ka ng katuwang sa mga bagay na nakatakda mong gawan ng paraan. Ah. Susuportahan ka niya, pero dapat suportahan mo rin siya. Magsuportahan kayong dalawa.
1: Tama, diba?
0: Tama naman.
1: Kayo dalawa, support.
0: Oo, support lang. Leo, support. Ha? Virgo.
1: Ah, Virgo.
0: Virgo, dahil season nyo to, effortless, napapabor ang mga tala sa inyo.
1: Wow, naman talaga.
0: Mahuhubad na rin ang kawalan ng gana sa katawan mo, kaya samantalahin.
1: Ay, mahuhubad, tapos samantalahin yung pagkakataon na yon. Diba? Iba talaga yung Virgo.
0: Oo,
1: happy birthday sa inyo. Ha?
0: Happy birthday mga Virgo, ha?
1: Mababait yung Virgo kasi ano, alas ka na nila si Mama Mary.
0: Talaga ba?
1: Oo. Swerte pa nun, yung may ka-birthday talaga ni Mama Mary, diba, na Virgo.
0: Happy birthday sa atin, ha, mga Virgo.
1: Diba?
0: Gusto ko paniwalaan yan.
1: Hindi ko mababait pag mga, ano, pag mga Virgo.
0: Hindi ko rin sure.
1: Masasama lang mag-isip. Ay, hindi ba?
0: Tama. Sir Carlo Alfonso, ha? At yan ang una kamadalang inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loco. Kung si DJ Mama Mia, ikis mo na lang sa bagay!
1: Nakita ko na yung bagang ni Blank Tape. Oh, mamaya makakasama natin to si Blank Tape.
0: Uy, shout out sa'yo, Blank Tape. Abangan ka namin.
1: Blank Tape!
0: Turuan mo kanya.
1: Chika lang yun.
0: Chika lang kasi yun, diba? Pero hindi chika na makakasama natin siya mamaya dahil yun ang katotohan ng makikita ninyo mamaya, mga ka-vibes. Kaya naman, mamaya ha, pag ating puksaan na mapapanood at mapakikinggan nyo rin si Blank Tape dito sa ating programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Yan naman, tutok lang dahil hanggang alas 8 ng umaga nyo pa kami makakasama with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
1: Kasama ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Dito lagi yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio. Come on, it's a sound trip.
0: Ang oras.
1: Aros natin 5:20 na. Perfect.
0: Makrope.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: Good vibes, good morning!
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:29. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sound trip.
0: Ang lupet!

0: Olga Shirley.
1: Sama pa rin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takitong, kipo,
3: perfect.
2: Perfect.
3: Mama.
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Isang oras, tara habulin natin.
2: Tara, hindi mo ba hahabol yan?
5: Ay, ba,
2: pero mapapabilis mo ang galaw mo kapag sinabi na nanay mo na bumangon ka na dahil may online class pa rin kayo.
5: Oh, may online class pa. Kala mo walang pasok.
2: Kala mo ha, wala lang talagang face-to-face sa classes. Pero, di ba, may mga gagawin pa rin kayo at may mga ipapasa pa rin kayo mga bagets. Kaya naman, magsikising na, 5:48 na ng umaga, mag-almusal ka na.
5: Oo, at para hindi ka naantukin makinig ka sa amin. Kaming bahala sa'yo.
2: Correct, wag mo nang paputukin yung litid ng nanay mo, ha? Parang awa mo na, be.
5: Hindi ang puputok, yung lalabas lang. Yung parang gata, gumuguit yung mga ugat
2: sa galit. Halos bumutok na nga, ayaw bumangon eh. Tulog mantika talaga eh. Kaya naman, eto na mga ka-vibes, para mas lalo ka nga mabuhayan, ihahati na natin ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulalala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Ito na ang kukumpleto ka vibes. Kaya naman kung libra ka, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, o Pisces.
2: Makinig! Ah, makinig!
5: Nakawala.
2: Libra, mas magfo-focus ka sa mga bagay na makakatulong sa iyong espiritual na kalagayan at isasantabi na muna ang makamundo na pangangailangan.
5: Wow, sobrang na bang makasalanan.
2: Wow, grabe ka naman. Oh, grabe. Baka mamaya mag-liab tayo. Oh, Scorpio.
5: At least yan, oh, may reminder.
2: Oh, nga naman, tama. Magandang napapaalalahanan din. Scorpio. Scorpio, makakabuo ka ng mga bagong koneksyon na siyang makakatulong sa iyong mga future decisions at options.
5: Akala ko, ano mabubuo mo?
2: Nagulat din ako eh. Baka akala ko biglang mabubusog, di ba?
5: Sabi ko, wait, ah?
2: Uy, mahirap yun. Pangalagaan mo ito at makakatulong kung madalas ang panlilibre mo.
5: Oh, wow. Ay, ganun pala yun.
2: Oo, si DJ Joko Loco, di ba Scorpio ka?
5: Minsan Capricorn eh.
2: Ano ba yan? Kapag may panlilibre, nagiging Capricorn. O ito na nga, Sagittarius. Sagittarius, itutuon mo ang iyong enerhiya pagdating sa mga bagay na gusto mong matamasa. Abay, posible rin ang bagong direksyon pagdating sa iyong trabaho o profesional na karera.
5: Oh.
2: Tara, ibig sabihin magre-resign na si Sagittarius.
5: Tama.
2: Iba ka talaga. O Capricorn. Capricorn, na magiging komplikado ang aspeto ng iyong trabaho dahilan na para maubos na ang mga leave mo. Ibig sabihin, mag-leave ka na naman.
5: Oo, di ba kakalib mo lang?
2: Iba ka talaga.
5: Ay, lakas.
2: Sana all. O Aquarius, mas fresh pa sa fresh lumpia ang mga samahang iyong mabubuo sa buwan na ito. At ang mga kasalukuyan mong mga pagkakaibigan at relasyon ay magbubunga ng maganda.
5: Oh, buti maganda.
2: Scorpio, ha?
5: Maganda yung bunga.
2: Oo nga, kasi kapag masama yung bunga, abay mahirap yan.
5: Oh.
2: O Pisces, kauli-ulihan.
5: Oh.
2: May ilalapit na mga tao ang tala sa'yo para makapagbahagi ng kanilang mga kaalaman sa mundo. Abay, posibleng nga mas matalino sila at henyo, pero malaki ang magiging pakinabang nila sa'yo.
5: Oh, yan. Kaya pala.
2: Diba? Ibig sabihin, may pera ba to? Chari-chok.
5: O baka naman ano, di ba? Meron ka talagang ano, kakayahan.
2: Oo.
5: Kung paano mambudol. Kung paano mag-trabaho ng maayos. No?
2: Budol. Ano to? Baka may estapa na to pabalitaan natin. Ay, mga Pisces, may kaso, may estapa. O isa mga ka-vibes, yan ang nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa mag-
5: huli ka din. Kanina ka umiikot na lamok ka.
2: Kulit eh, di ba? Sakit mga gap.
5: Ayan, maganda umaga mga ka-vibes. At syempre, happy almusal time. At syempre, kung social media ka. Alam mo ba, Mamma Mia?
2: Hindi ko pa alam.
5: Ito, nagbabala yung DPWH laban sa mga peking website.
2: Uh-huh.
5: Yung mga nagpapanggap bilang opisyal ng ahensya.
2: Uh-huh.
5: Tapos, humihingi ng kung ano-ano. Tapos, yung information mo.
2: Uh-huh.
5: De, wala kang gusto lang nila sabihin sa publiko. Maging ano, hindi lang to sa kanila, sa lahat ng ahensya. Yung mga nagpapanggap. Ano ba, yung parang peking website
2: Uh-huh.
5: gagamitin para makapagsamantala ng kapwa.
2: Oo, tama naman. So, maraming ganyan. Maraming ganyan mga ka-vibes. Kaya naman mag-ingat. Dahil kagaya ng ano nabanggit ni DJ Joko Loco, hindi man pera ang hinihingi sa inyo, pero yung mga impormasyon ninyo, lalo yung mga address, buong pangalan, syempre birthday, di ba, kailangan din yan. Baka naman babatiin pala kasi sila.
5: Oo, babatiin sila. Hindi, sabi ng iba, hindi okay lang yan, wala naman ngayon. Hindi, kasi pwede nilang gamitin yan sa hindi magandang
2: At baka ma-access yung mga account ninyo, di ba, na hindi naman nila dapat ma-access kasi personal yun eh. Ayan,
5: pwedeng gamitin yan sa panloloko. Oo, kaya sa iyo, walang epekto yan. Pero pagdating ng ano, wala, name ko yun. Parang ganun.
2: Magulat
5: ka. So magugulat ka.
2: Tama.
5: Kasi nga yun, kaya ingatan natin yung mga ano natin, mga impormasyon. Oo, di ba? Kaya kung ano, wag na lang pala.
2: Wag na.
5: Sabi ko sana, hindi, ano mo siyempre, kasi meron nga Data Privacy Act.
2: Yes.
5: Diba? So, ingatan natin ang ating ano, impormasyon. Kasi pagka nagkataon naman talaga, pagsisisihan mo yan.
2: Pagsisisihan mo. At saka baka mamaya, hindi man ikaw talaga yung pinakabiktima, pero damay ka pa rin sa mangyayari, di ba, na eksena. Kaya naman na, ingat-ingat tayo mga ka-vibes. At kapag may kahinahinalang activity ano sa inyong mga internet o kaya naman na history sa internet, ano, abay maaring lumapit kayo ano sa mga eksperto para mas maprotektahan ng inyong privacy. Magsubok kayo kaagad kapag kunyari may nakapag-breach sa inyong privacy. Ayan,
5: huwag yung eksperto sa chismis. Huwag yung pagsumbungan mo. Yung eksperto talaga.
2: Baka lalo kumalat yung impormasyon mo.
5: Sabi kasi sa eksperto, di ba eksperto ka? Sa chismis ka.
2: Mahirap kasi yun. Piliin natin, ha? Piliin mo ang
5: Pilipinas. Living on it. Perlas, yun na malinaw, perlas.
2: Yes, so, kaya naman, napiliin natin ang privacy, piliin natin ang Pilipinas. Kaya naman, dyan lang kayo mga
5: kapags. Piliin mo din kami.
2: Oo, piliin
5: sa
2: mo rin kami.
5: Sa daming istasyon, piliin mo ang FMR.
2: Piliin mo ang Good Vibes, Good Morning. Dahil papaya, makakasama na natin na si Blanca Tay para sa ating pungsaan sa agahan. Kaya dyan ka lang, dahil dito lang din naman kami, magbabalik pa rin ng inyong favorite pampagising. Ang programa, ang Good Vibes.
5: Good Morning!
2: With me, you're one and only kulit and them. So umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaray si mama mia.
5: Kasama na yan si Joko Loco, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang harutin. Sige ka, ikaw rin. Joko Loco is my name.
2: Baby, andito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang oras.
5: Ang sa ating mga ka-vibes sa 5:54 na. Perfect.
2: Ang grobe. Really?
1: Good morning.
3: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: Tingiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. Ay, Diva Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
0: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

Thank you.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Iho ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Edgar Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip!
0: Ang

0: tira.
1: ¡Anne Lopez! ¡Dulce! ¡Dulce!
2: Grabe naman yan!
1: ¡Tira, tira, dulce!
2: Ay, ibig sabihin, tinira yung dulce. Kasi yung Batamis yun, di ba yung candy?
1: Oo, yun.
2: Dulce. So, ibig sabihin,
3: masarap
2: yung iyo. Masarap yung ngipin. Hindi, tinanong ko kasi. Kaya sumagot na lang.
1: Hindi kasi 'di ba, ang word na dulce, talagang ibig sabihin niyan 'di ba ay sweet.
2: Sweet. So candy na matamis.
1: Kasi yun talaga 'yon, matamis nga lang kasi.
2: Ay, bakit?
1: Hindi ka rin yung matamis.
2: Pag mahilig ka sa matamis, no.
1: Pero ito pa rin ang bet na bet kasi ang Lupet 92.3
2: FMR. Favorite music radio.
1: Kabayan sa Soundtrip. At kasama mo pa rin ang iyong favorite na pampagising. Ang programang
2: Good morning!
1: With your one and only Kuletanem. So umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw maariba si mama.
2: Kasama din si Joko Loco, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
1: At ka vibes, special to nga ating segment na ito ngayon. Ngayong September 4, 2026, Biyernes, dahil meron tayong makakasama na isa sa mga legendary novelty writer and rapper. Diba? Kaya naman palakpakan na natin.
2: Pag legendary, hindi ko lang matutuwa siya.
1: Wait, dapat yun. Oo, legendary talaga. Biruin mo yung tira-tira dun sa'yo kung matalang kasama natin.
2: Tsaka yung turuan mo ko dyan.
1: Turuan mo ko dyan. Doon ka sa liko. Ito na, kasama na natin. Walang iba kundi si
2: Blarante!
3: Yeah. Magandang umaga mga kabay. Magandang umaga, Idol Joko.
2: At saka kay
3: mamamamamamamia. Ang hirap pala isulat nun.
2: Doon pala puno na yung mamamamamamia.
3: Sa pangalan pa lang haba na eh. Pass your paper na. Doon ka pa lang sa pangalan eh.
1: Wala na masasagot sa exam. May magandang umaga sa'yo, Blank Team. At maraming salamat po ha. Kasi kahit ang maulan at malakas ang hangin, talaga naman pinaunlakan niyo po kami dito sa aming programa.
2: Tsaka maaga to ha.
3: Thank you sa FMR.
2: Maraming salamat for
1: sa time.
2: Thank you. Tapos tapos na.
3: Thank you ha. Okay. Alis na ako. Napadaan lang.
1: Pero eto na nga. Siyempre kilalanin muna natin na si Blank Team. Diba? Ang siyang may gawa at may sanhi ng kantang tira dulce. Pati na rin naturuan mo ko niya. At marami pang ibang mga
2: ay gusto ko yung ano yung ano. Sige, try mo.
3: Banana.
2: Right now.
1: Meron pa yan meron yung pa. Chika lang yon.
2: Chika lang yun. Huwag mo siyang
3: pinggan. Chika lang yon.
2: Meron pa. Petchay. Gusto mo bang itry? Tinakong
3: petchay. Sa totoo lang, sa dami kong kanta, pag pinapakanta ako ng sa mga event, tapos isang song lang, gulong-gulo utak ko. Kaya kakantayin ko.
2: Hindi ko.
3: Totoo yan. Natry ko dati yan eh. Yung dati niyong stasyon. Pinakanta ko isang kanta lang.
2: Huwag mo sabihin MOR.
3: Sige, kinabi mo na eh.
2: Tapos,
3: pinakanta ko sa lang, sabi ko, ano kaya kanta ang kakantayin ko? Eh, di ba, hindi naman sa pag-ano, sumikat siya lahat, di ba? So, ano kaya kakantayin ko? Nalilito
2: ka. Pero so, paano na-request ngayon ng ano, doon ba naman nalabas?
3: Nung kinanta ko yung isa, palis na ako ngayon. Sabi sa akin ng DJ, bumalik ka, isa pa daw. Akala ko ba sa lang? Eh, siyempre, di ba, may mga ibang artist na kakaya.
2: Sobrang dami. Kasi marami, napiplay madalas sa, ano, sa radio.
3: Kasi playable, di ba?
1: At saka patok talaga sa panlasa ng masaya na pechaya, banana, at saka
2: yung magulay. No, healthy kaya naman ngayon.
1: Healthy kaya, di ba? Hindi lang
2: tapos
1: maganda.
2: Tapos biglang ano lang nag-dulce, no?
3: Dulce. Dulce is ano ha, hindi siya naughty. Pero yung word na tira-tira, yun ang medyo
2: Well, kung ano
3: yung catchy.
2: Yung kasi yung ano din, yung gusto ko, babalikan ka yung matamis, di ba?
3: Ma'am, nung araw, hindi nyo pa ata na ramasan.
2: Bata pa, elementary pa lang.
3: Yung tira-tira, yun yung ano, candy na pag kinain mo, umahaba siya kasi para siyang ano, pinatigas na asukal.
1: Favorite ko yun, yung puti yun eh, di ba? Tapos yung
2: parang puti ba sa inyo?
1: Puti yung sa amin.
2: Sa amin, parang caramel.
3: Oh, brown siya, tama.
1: Tapos tigpipiso.
3: Ano sa inyo, tisay version?
1: Ganun ba? So sabi na pala yung puti. Pero yun talaga naririnig ko yan dati, ano, yung kanta na yan sa mga nag-zumba, hindi pa zumba tawag noon eh, mga nag-aerobics, sa mga sports complex. Tapos yan
2: sa
1: talaga,
2: radio, yan,
1: sa
2: diba?
1: Radio, yan talaga yung pinatutugtog. At iconic na talaga siya ngayon. Nagtitrending din siya sa TikTok ngayon.
3: Alam niyo, alam niyo bang may trivia yan?
2: Ay, may trivia. Sige,
3: ito muna, paratis hindi ko ma-full credit. Yung Dulce Tira-Tira, enturuan mo ko niyan, kasama ko dyan yung kagrupo ko, si Jorap.
2: Ah, si Jorap. Si Jorap.
3: Ngayon, yung Dulce Tira-Tira, inalok namin sa Star before.
2: Oo.
3: Ma'am Annabelle pa.
2: Oo.
3: Ayaw kunin. Kasi puno na daw yung lineup nung UD4.
2: Oo.
3: Sina Maha, sina ano, sina Kinchu. Di ba sila yung UD4? John Pratt, at saka si Raver.
2: Oo.
3: Silang lahat yan. Tapos puno na daw. Ayaw talaga tanggapin. Last moment, tumawag sa akin. Available pa may kanta? Ay ko, opo
2: ma'am. Ay, hindi ka na umaasa. Tapos
3: tinawagan ko. Hindi na. Alam mo ba, sa sobrang kagustuhan ko, kasi ginawa namin para doon nga sa album nila. Kahit libre, binibigay ko na.
2: Talaga?
3: Ma'am, kunin nyo na yan. Kasi inis ko, saan ko ilalagay ito?
2: Eh, nung tumawag, libre, nilibre mo?
3: Hindi, binibigay ako. Kaya, kano ba yung price mo? Uy, ikaw na naghahapon. Ma'am, ganito yung price ko. Game. Ito yung matindi. Pagkatawag sa akin ngayon, sinayo kinabukasan sa asa.
2: Ah, okay.
3: At single song siya. Single lang album.
2: Diba?
1: Pag nakita ninyo yung poster nun sa Spotify, nandun yung mga mukha nila, Maha. Kasi sila yung sumayaw
3: sila
1: talaga
3: sumayaw,
1: nun.
3: Diba?
1: Pero ito ha, blank tape. Bakit nga ba blank tape? Para sa mga Gen Z na katulad na. Bakit nga ba blank tape? Kasi parang nakaka-intriga yung pangalan.
2: Ayan, ito na yun.
1: Yan, ang origin.
3: Hindi, kasi ang tawag dito, sa mga Gen Z, malamang sa malamang din yung nainabutan yung mga tape na mga tape kasi tape kasi player doon po nagsimula yon kasi kumbaga yung konsepto ko doon useful kasi siya alam mo yung pwede mo lagyan ng kanta burahin na naman lagyan mo naman diba? Tapos burahin so simpleng bagay pero sobrang napakahalaga so doon ko na rin naisip yung ano parang ano kaya kung blank tape kumbaga ako ang tanging blank tape na puno ng laman at kahit kailan di mauubusan.
2: Diba?
3: Patuloy pa rin sa paggagawa ng mga kantang nakakatuwa.
1: Tara, sinisimulan na tayo.
2: Iba, nakamukha na natin ito sa buksaan sa agad.
1: Bukod sa mga novelty rap, blank tape, ano pa po yung mga genre na ginagawa ninyo? At saka bakit kaya novelty? Sa dinami-dami ng pwedeng ano ha, klase ng istorya sa rap na pwede ninyo nga gawa ng kanta. Kasi si Glock 9, di ba? Yung mga pambansa.
3: Historical, parang gano'n.
1: Yan, ganyan. Parang mga political, mga ganyan. Oo. Bakit po novelty na genre yung napili ninyo?
3: On my side kasi, siguro kaya tinawag na nila rin novelty dahil most kasi nang yung nga ang kanta ko is sobrang playable sa radio. Sa Pilipinas pag sobrang playable ng song mo kahit ano pang ikaw ay parang nasa tawag dito class A.
2: Yung mataas. Alta ka.
3: Pag once sumikat ng song mo nagiging novelty na yan.
2: Diba?
3: Kasi nga sobrang sikat na sobrang ginagamit na ng masa.
2: Ayaw man nila
3: kahit
2: parang maririnig nila.
3: Kahit ayaw niya na maging novelty siya nagiging novelty na because sobrang kalat na masa nang gumagamit ng song niya.
1: At saka wala silang magagawa kasi kahit saan ka magpunta napakikinggan
3: na. Doon na nagiging novelty.
1: Sa convenience store man yan, mga tindahan, mga sasakyan, mga ano pa ba, sa radyo talaga.
2: Social media.
3: At kataon lang kasi na bago ako nakapasok talaga sa music industry, tambay ako ng radio station. May isang DJ nagturo sa akin na pang masa ang pinili mo, ito yung makukuha mong crowd.
2: Diba?
3: So doon na ako nabukasisip ko. Kumbaga, kung gagawa ka na rin din ng kanta, bakit hindi ka gumawa para sa kanila? Kasi kung para sa sarili mo lang, huwag mo na ilabas.
2: Sa bagay.
3: Kasi ko, kaya every time nagsusulat ako, parang hindi ako yung mismong nakikinig. Inisip ko, ano kaya ang gusto nila?
2: Kasi kung naririnig ko yung kanta mo, yung alam mo yung natatawa ako bigla na,
3: Kaya yun pa, yung mga novelty song, parang alam mo yun, pang bawas problema. Kasi mostly kasi masaya.
2: Tsaka mapapa, ayaw man umindak, kumagalaw balikat,
3: kumagalaw. Yun. Pero kaya ko magsulat ma'am ng ano ng love song pag kailangan pag tinawagan akong label kailangan ng ganitong kanta dance o kaya banda yan nagsulat din ako
2: kasi kung hindi alam ng mga kabis natin naging label head din si ano si
3: no, sa Lodi Record naging label head ako ng under ng Star Music
2: actually yung kanta namin ni Jaiho doon na agay agay hey
3: under sa akin yan kaya kumbaga isa siya sa artist ko prime artist
1: pero ito na dahil kanina sinasampulan na tayo ni Blank Tape ng mga bara
2: ay ito
1: isasali natin siya
2: sa puksaan
1: sa ating puksa
3: ano ba yan
1: Makikipagpuksaan po kami sa inyo, Blank Tape. Kaya eto
3: mukhang
1: na.
3: Kailangan ko lang salamin ko.
2: Dahil pino mo, Mama Mia, si Blank Tape, nagsalamin tuloy.
3: Wala na, wala po ni mata natin.
1: Larga vista.
2: Buti na, hindi ko suot yung salamin ko.
1: Hindi, easy lang to. Manok lang to kaya, no? Ay, chicken lang to kaya,
3: chicken
1: Blank
3: Tape.
1: Chicken lang yun. Kaya eto na nga. Mapasukay na natin ang ating puksaan sa agahan.
0: Puksaan sa agahan. Puksaan sa agahan.
2: Ayan na, puksaan sa agahan na.
1: Ito
2: kung saan na paglalabanan at panindigan yung kasagutan ng bawat isa.
1: Correct. Ito lang po yan na Blank Tape. Kapag sinabi natin nga puksaan sa agahan, magra-rap battle tayo dito. Pagtatalunan natin ang walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quiz lang din sa kanila. At ang nagpadala sa atin ng katanungan na ay si Carding ng Bulacan.
2: Carding ng Bulacan, okay. Magandang umaga sa'yo.
1: Shoutout sa inyo sa mga taga-Bulacan dyan.
3: Oo, taga-Bulacan. Oh. Kumusta yung flood control?
1: Joke lang.
3: Magandang umaga sa inyo.
1: Magandang umaga sa inyo ha. Oh, ito nga po ang tanong niya.
2: Yung mga taga Bulacan, nakatutok lagi yan sa
1: atin. Nakatutok yan.
3: Lalo-lalo na yung mga taga Dongfeng.
2: Oy, shout out.
1: Pero ito, sabi niya, no, si Aida o si Lorna o si Fe.
2: Si Aida o si Lorna o si Fe.
1: Wow, ang ganda ng tanong mo.
3: Si Anda?
1: Si Aida.
3: Aida. Ay, ako pera. Ando, pera yun.
2: Si Aida. O si Lorna o si Pe.
1: Sige. Mamili muna tayo. Sino nga ba ang pipiliin na ni DJ Jocolo?
2: Ako, dahil gusto ko lang hindi mamamali yung spelling ko. Siguro si Fena lang.
1: Para dalawang letra lang.
3: Pero ito. Patalino.
1: Si Blante, paano ang mapipili ninyo?
3: Dahil ako'y si Arlen, so Aida na.
1: Aida.
3: I do it for you.
1: Everything I do it for you.
3: Aida.
1: Sa akin naman, dahil wala na akong choice, si Lorna na.
2: Si Lorna. Ayan. Sa tatlong pangalan ng ating paglalabanan, paninindigan natin, sino ba talaga?
1: Magpuksaan tayong tatlo at magpuksain natin tong tatlong pangalan na ito. Kaya naman, ready ka na ba, DJ Jocoloco? Ready ka na rin ba, Blank Tape?
2: Ready!
3: Okay na rin.
1: Okay na rin.
3: First time ko to, ha.
1: Palakpakan na muna para kay Cardinga ng Bulacan. Ito na ang beat para sa ating puksaan.

0: 3, 2.
1: Galing, galing mo, mami, ha?
2: Galing niya, mami.
0: Ay, na-two.
1: Na-starstruck ako, eh. Ano to lang?
0: Ito na, ito na. Kahit hindi pa ready, wala talaga tayong choice kung di maging ready.
1: Kaya nga, eh.
0: In a 3.
1: Wala atang mali at tama dito, eh.
2: Tama.
0: 1, let's go. Buksaan ngayong umaga, kakaibang birada. Meron kaming kasama, si Blank Tape nga pala. Kaya ang aming katanungan, tatlong magtatagisan. Si Aida o si Lorna o si Fe, pagpipilian. Karding ang gwapo mo, ang chicks mo pa, tatlo-tatlo. Pero isa lang dapat piliin dahil isa lang ang puso mo. Kaya dito ako kay Lorna, sanin palang tumpak na. Ang classic, ang timeless, ganyan ang style niya. Bagay kahit kanino, tapos di nagpapatalo. Tunay na talentado, parang Lorna Tolentino.
1: Yeah!
0: Kalaman, joke ano?
1: Mabangis, mabangis.
2: So, eto na.

0: Matindi.
1: Short but sweet, eh, pero makabuluhan.
0: Diba? Kaya naman, Carding, maguluhan ka na lang.
1: Oo, bahala ka na, malaki ka na eh.
2: Oo, no, laki ka na.
1: Ang amin lang naman, na bakit kasi tatlo-tatlo ang babae mo,
0: ha? Oo, naguluhan siya, no?
2: Oo nga, tumobra naman.
0: Ba't di na lang kayo si Marcos Season tanongin natin?
2: Sobrang mapagmahal naman.
1: Kaya nga, tatapatan niya yung sana dalawang puso ko, sana tatlo ang puso ko. Parang hindi rin tama iyon, na Carding talaga. Pero bakit nga ba? Sige, explain natin yan. Sa akin na...
0: Explain pa natin.
1: O sige, bakit ikaw si Fe?
0: Si Fe. Well, sa akin, kung si Fe, lahat na siguro ng Fe na nakilala ko, nakilala nila na... Na, magaganda siya. Yari. Pangalan. Yari ka, boy. Mali yung sagot po. Yung Fe, madali lang kasi parang alam mo, di mo makakalimutan yung pangalan.
1: Totoo naman. No. Sa akin naman, simple lang si Lorna kasi pinagbasihan ko na lang si Lorna Tolentino. Talenta. Legend.
2: Dahil baka hawig mo si Lorna?
1: Sige, pwede na lang. Sige, bakit si Aida, Kuya Blank Tip?
2: Kuya Blank Tip. Kasi yung tanda ko na yan. Okay. Si Aida, kasi una sa lahat, una, di ba, nakita mo, A. So, di ba?
0: Hey, Kat, ano pa, kung saan nagsimula yung pangalan mo?
2: Kung maglalagay ka man sa, ng, ano, ng tagtunong pangalan sa, ano mo, contact list mo, dahil A yan,
0: mauna.
2: Hindi ka magkakamal ng sending. Di ba?
1: Iba.
2: Hindi ka magkakamal ng sending. Send ka, Kat, hindi ka magkakamal. Di ba? Kahit tatlo chicks mo, hindi ka magkakamal.
0: Just siya na nauna.
2: Nasa unahan eh.
0: Letter A, alphabetical order.
1: Para-paraan talaga kayo, ha? Naku, shoutout sa inyo, nakatatlong babae.
2: Tandaan mo, Carding, ha? Discarte.
0: Tandaan mo, Carding. Ay, wait lang, nag-text si Paring Fe. Paring Fe.
2: Lalaki pala.
1: Pero grabe po sana, di maraming salamat sa iyo, Blank Tape. Pero bago yan, i-promote niyo po muna.
0: Oh, may bagong kanta si Blank Tape.
1: Ang inyong bagong kanta.
0: Uy, ano yung tumutunog? Ito pala. Kaya pala sa'yo, may maingay cellphone ko pala.
1: Sige, promote niyo po muna ang inyong bagong kanta nga Huwag Ganon.
2: Huwag Ganon.
1: Huwag Ganon.
2: Ayun, may bago po akong awitin at salamat sa FMR, at sa Idol Joko, kay Mama Mia. Ang Huwag Ganon under Alpha Music, sa mga bagay-bagay na ayaw natin gawin pero ginagawa pa rin. So, di ba? Huwag ganon.
0: Marami. Sa bagay, nire-remind natin minsan kasi minsan sa gusto natin gawin yung bawal pero nagagawa natin na hindi natin masyado namamalain dahil masyado na natin nagugusta parang ganon.
1: Kaya diba, konsensya pala ng kanta.
2: Kung baga ang linya ko doon sa refrain ko nga, huwag na huwag kang gagawa ng masama. Wag na wag gagawin sa wag na wag ang gagawa ng masama, wag na wag gagawin sa kapwa. Wag mong isipin lagi kang tama. Baka ang karma sa iyo tumama.
0: Ay, wag ganun. Diba? Ganda ng alam mo doon, 'di ba? Kasi
1: ang hirap nito, ang hirap hindi maging masama.
0: 'Di ba?
2: pero nagagawa pa rin natin. Kaya nasa linya ko rin na maski naman ako, di ako perpekto. Nagkakasala rin ako, nakatulad mo.
0: Oh, 'di ba?
1: Basta sisikapin na nagawin ang tama.
0: Ganda ng ano mensahe noon, i-remind ka na oy.
2: Takinti ka lang yung comment new version. Eh.
0: Ay, yung version sa Spotify available na yan?
2: Ay, hindi. Sa YouTube account ko.
0: Ay, YouTube account mo available na
2: yun? Blank Tape Official.
0: Ayun.
1: Sige, na rin. Promote nyo na rin po ang inyong mga social media
2: account. Ayun, social media account ko. Actually, wala akong page. Hanapin lang, Brother Blank Tape. Tapos, yung YouTube ko is Blank Tape Official. Sensya na kayo, makalimutin ng matanda na.
1: Okay? Maraming salamat!
0: Saka, available tong kanta sa Spotify.
2: Spotify, lahat. Deezer, kompleto. Pwede ko bang shoutout mga kasama ko?
1: Sige,
2: ayan, binabati ko lang yung mga bossing ko dyan. Sina Boss Rolly Navarro, sina Sir Brennan, sina Ma'am Tin, si Ma'am Maika, si Ma'am Cherry, sa lahat ng marketing. Si Boss Edge, sa Team Eric ng kasamahan ko dyan sa Dongfeng, Dongfeng
0: Team
2: Motors.
0: Team Eric, okay? Yeah, magandang umaga. Yeah,
2: nakikinig sa atin, kaya baka
0: Boss
2: mamaya,
0: Eric,
2: baka bigla absent ka.
0: Ayan,
2: sina Ma'am sina Vincent, sina Ma'am Loti, sina Milet, sa lahat, sa mga Leslie, lahat-lahat na nakikinig ngayon, pati na rin yung mga tropa ko na nakikinig sa Taguig, sa Bulacan, may mga tropa tayo dyan. Maraming rapper dyan. Ako kasi, rapper ng lumpia.
0: Ang daming tropa ni Blank Tape.
2: Ayan, thank you sa lahat-lahat. At syempre, actually, first time ko ulit nag-guest sa...
1: Tara! Welcome back!
0: Pag simula mo dito, nako yung mga hindi mo pa nauuuhan, mukhang mapapauo ka na kasi umuuo ka sa amin.
2: Alam mo naman tayo, mabait tayo eh.
0: Oo, diba?
1: Bakit hindi umuuo sa pero nandun siya sa FMR.
0: Oo, sabi mo, di siya available. Narinig ko umaga doon, maaga pa
2: kasi
0: nga.
2: May tinatawa kasi, if the price is right kasi. joke lang. Walang ganon.
1: Maraming salamat.
0: Huwag ganon.
1: Maraming salamat po.

0: mapakinggan natin ang kanta ni Blank Tape na Huwag Ganon. Yeah. Kaya naman tutok lang.
1: Ano, si Sergio pala. Sergio, magtampo sa atin. Yan, ang, ano, yan. Thank you so much sa lahat. Okay, ulitin ko. Makinig kayo lagi tuwing umaga dito sa ano tambalan ng dalawang to. Napakalupit.
2: Napakalupit.
1: Okay. Favorite music nyo. Yan. 92.3.
0: Yan.
1: Share nyo lagi yan.
2: Totoo.
0: Maraming salamat po, Blank Tape. At mga ka-vibes, sa tutok lang. Dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising. Ang programa, ang Vibes.
2: Good morning!
0: With your one and only kuleta, Adam Somaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si mama
2: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang kakarutin. Joke Lovers, my name, baby!
0: Baby, hindi talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3
2: FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa sound trip.
0: Ang oras!
2: Oras natin 7.23 na, perfect!
0: Pag-rope!
1: May bibigay pala ako sa inyo.
2: Really? Ito na, makinggan natin.
3: Good vibes. Good morning.
4: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco，
1: 咚咚咚咚大咚咚咚咚咚咚
2: 咚咚咚
1: 咚咚咚咚咚
0: 咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚
2: 咚咚咚tutok mo sa amin dahil alas tres pa lang na madaling araw.
1: Alas
2: tres na madaling araw.
1: Andiyan na siya. No?
2: Oo, oh, nag-warm up pa lang tayo. Siya, no? Gising na gising na.
1: Gising na gising na.
2: Talaga pardon? Naman nakatutok na. Maraming salamat sa inyo mga ka-vibes ha. At syempre kung nabitin po kayo sa apat na oras nating pagkukulitan, pagkukwentuhan, paghuhuntahan, huwag po kayo mag-alala dahil itutuloy yan ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe with DJ Kiko Kaliko.
1: And DJ Main. At syempre, again, nagpapasalamat kami sa iyo lang din nabubulol pa no. Oras na binigay mo sa amin kahit ang aga talaga ng pumunta ka bro, maraming salamat.
3: Oo nga, ako pa naman pangtanghali anong gising ko.
1: So ngayon ganda pa lang naman.
3: Kasi naniniwala ako para wala ka problema sa umaga, tanghali ka gumising.
1: Totoo, wala ka problema pa pag gumising mo.
2: Mindset ba? 'Di ba? Yan ang mindset.
3: Eh nga pala may binigay ko sa inyo ito.
1: Ano to?
3: Payong at saka yung sombrero ng Dongfeng.
1: Eh talaga. Thank you bro. At syempre, bibigyan ka namin ng payong since maulan. FMR payong.
3: Yan, grabe. Pang buong pamilya nga eh.
2: Ito ang binigay ni Blank Tape sa amin. Maraming salamat. Makikita nyo po yan sa YouTube. Ano? Kaya mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng FMR.
3: Para at least sila naka-notify.
1: Tsaka sa mga sumusuporta kay Blank Tape, request yung kanta niya na wag ganun. Dahil posible makapasok ngayon kapag binoto nyo sa ating Banana Crew Daily Top 10.
3: Ayun na, banana.
1: Banana ka buhod. Banana Crew Daily Top 10. Ayan, sa hapon ayun. Naman yun bro. So, invite mo yung mga followers mo na i-vote.
3: Ayun, sa TikTok nga pala, di ko nabanggit. Ako si Blank Tape. Ayan, i-ano niya ako. Follow ba?
2: Follow.
3: Message kayo sa akin kasi hindi naman ako naka-ano eh. Automatic na nababasa ko siya. Hindi yung parang naka-ano, parang namimili. Lakong pili eh.
1: Walang pili. Ayos yan.
2: Tama.
3: Wala akong pili kasi hindi ako taga Bicol. Yung pili na kinakain.
1: Ayong ili na pili. Pili na. Nabis ko tuloy yung pili.
3: Ayun. Thank you ulit sa inyong dalawa.
1: Maraming salamat din.
3: I-follow nyo si Mamma Mia tsaka si Joko Loco. Abangan nyo, malay nyo, mag-collab ko.
1: Tama.
3: Abangan nyo ha. Walang promise pero
1: minsan kasi promise, pero malay,
3: bibiglaan nangyayari.
2: Totoo lang. Tama. Gulatin na lang natin sila. Tapos may kanta na pala kami.
3: Malay mo. Tapos malay mo, may biglang bagong single si Mamma Mia.
1: Diba? Malay mo. Diba?
3: Ayun. Hindi natin alam.
1: Abang-abang.
3: Papunta na to sa ano eh. Sa rurok ng Tagumpay. Malamang sa malamang magre-resign to.
1: Magre-resign to?
2: Uy, walang ganun.
1: Huwag ganun. Saka kay Blank Tape.
2: Walang ganun.
3: Eh, thank you nga pala rin sa binigay nyo.
1: Oh, syempre. Ayun. Mababago nyan yung ano mo talaga pagka nakikita mo yung FMR.
3: Mayroon ako paglalagyan ng mga ano ko. Price list.
1: Ah, di ba? Price list.
3: Pagpunta ko ng mga banko. Namibigay kami price list sa banko.
2: Uy, maraming salamat mga ka-vibes ha. Syempre ba, next week mapapakinggan nyo pa rin kami ang inyong favorite pampagising ang programa ang Good Vibes.
1: Good morning!
2: With your one and only kulitan dem sa umaya. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw ariba si mama.
1: Kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang aharutin. Joko Loco is my name.
3: Pwede mo ipagitin number ko? Pwede ka, sa inyo pala, sa mga gustong mag-inquire sa akin, kaya gustong kumontak, pwede nyo kontakin mismo ito. Isang station nyo at the same time yung number ko. 0960-521-5965.
1: Tsaka sa,
3: dati hindi ako nagbibigay ng mga number. Bakit? Diba? Kasi daming mga loko-loko, di ba? Pero ngayon, binibigay ko na.
1: Kasi naka-register na ngayon.
2: Tama.
1: Register na kasi.
3: Tsaka pwede naman hindi sagutin.
1: Tsaka sa Facebook ko, pwede din siya na-recommend message.
3: Yun, Arlen Mandangan. Kaya Brother Blank Tape.
1: Brother Blank Tape, Arlen.
3: Dalawa lang pwede gawin sa Facebook ko. Pag nakita na ni pangalan ko, pwede lang i-block.
1: I-block o i-follow.
3: Kaya i-report.
1: Pili lang kayo.
3: O kaya i-report.
1: Pag i-report.
3: Yan lang talaga.
2: I-report.
3: Uy, ano to si Blank Tito? Report.
1: Ano si Blank Tito, sabi kasi, sige i-try mo aking banana. Sabi
3: ko. Pag natikman mo to, di magsasawa.
1: Oo nga, ano yung lyrics.
2: Ayan, ito ba rin ang bet na bet kasi I'm the bet ng 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes sa soundtrack. Ang oras.
1: Ang sa ating mga ka-vibes, 747 na. Perfect.
2: Ang
1: tama. Really? Yeah, thank you.
4: All right. This paycheck is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
0: Good vibes. Good morning.
6: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

0: Bagong riban na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI na automatic na ipinapatupad ang price freeze sa mga basic necessities sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o Price Act, dapat manatili sa prevailing price ang mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 days mula sa pagdeklara ng state of calamity. Kabilang dito ang mga canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas. Babala ng DTI, mananagot ang mga negosyanteng mahuhuling nagtataas ng presyo o nagtatago ng supply at maaaring harapin ang multa at pagkakakulong. Samantala, 178 na lugar sa bansa ang nasa state of calamity dahil sa epekto pa rin ng mga bagyo at malalakas na habagat.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, mahigit 80 road sections at mga tulay sa iba't ibang panig ng bansa ang muling binuksan sa mga sasakyan matapos ang sinagawang clearing operations dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyo at malakas na hanging habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang sa naging sagabal sa mga daanan ang pagguho ng lupa, mga natumbang puno at matinding pagbaha. Samantala, higit 6 billion pesos na ang naitalang pinsala sa public infrastructure sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region o kaya CAR. Paalala naman ng NDRRMC sa mga motorista, maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga bulubunduking lugar na maaaring muling gumuho ang lupa kapag umulan.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, tinanggap na ng House Prosecution Panel mula sa Senate Impeachment Court ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawang si Man Scarpio at ng kanilang mga kumpanya. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, susuriin ng panel ang mga dokumento bilang karagdagang ebidensya sa article ng impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Samantala, pinag-aaralan din ng ilang House Prosecutor ang paghahain ng panukalang batas para maging mas maayos at formal ang mga panuntunan sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon pa kay Ridon, layo nitong isabatas ang mga guidelines ng Commission on Audit, kabilang na ang mga panuntunan sa safe houses alias ng mga informant at paggamit at pagliquidate ng mga pondo. Iginiit naman ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro na panahon na upang magkaroon ng malinaw na batas sa paggamit ng confidential at intelligence funds dahil pondo pa rin ng bayan ang mga ito na dapat maipaliwanag at maisauli sa tamang pag-a-account hanggang sa huling sentimo.
7: FMR Newsbreak.
8: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
9: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to!
9: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m.
7: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
6: Ang lupa!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.